0: ating nabanggit kanina na matinding pagbaha, particular po dito sa Central Luzon, dahil meron nga pong pag-aaral na sinasabi na ang mas maiging gawin ngayon ay yung Luzon Flood Basin Program na nakabase doon po sa Delta Works ng Netherlands. So para po mas mahimay natin, ano ba tong Luzon Flood Basin Program na to? Ano ba yung nagiging problema natin, particular dyan po sa Central Luzon? E kausapin po natin si Dr. Teodoro Mendoza, isa pong retired professor ng Institute of Crop Science ng UP Los Baños. Magandang umaga po sa inyo, Prof.
1: Program na to. Nagiging problema natin.
0: Doc?
2: Good morning, Professor. Pakiayos lang natin ang ating linya.
0: Ayusin muna natin kasi Manong Ted, i-shout out ko lang si Sir Astro del Castillo. Nakikinig kasi siya sa atin ngayon. Medyo umiinit na rin ang ulo niya kasi mukhang nasa biyahe siya. Apektado siya nitong matinding pagbaha na to. Sabi niya, the mother of all master plan is a land use plan. The law has been pending for around 30 years.
2: Nagsimula yan, 9th Congress. Ha? 9th Congress, ang National Land Use Plan. Balikan lang natin si Professor. Professor Teddy, paki-off lang po yung audio ng TV kasi parang may delay po. Kaya nagkakaroon tayo ng audio na napapakinggan. Doctor, good morning po, sir. Good morning. Yan. Can you hear me now, sir? Sorry po, may technical problem lang kami. Dr. Teodoro Mendoza. Doctor, sige. Seth, pakibalikan mo lang siya at pakiayos lang natin tong ating linya. Kung sakaling may problema tayo sa audio, pwede tayo siguro magtelepono na lamang doon sa ating audio and habang siya ay nakikita natin sa ating Zoom. Alright, ganap ng 6 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at piling supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo, Maricel, may isang wise man na nag-message sa atin. Ang ganda ng kanyang mensahe habang ating inaayos ng linya kay Professor Teodoro Mendoza. Sabi niya rito, ha? Sabi niya, yung mga master plan na iyan, hindi naman anting-anting yan. Kagaya ng paraan na ginagamit nila ngayon, they use the existence of these master plans as a defense and or pass the blame. One thing I have realized in this episode of my life, most of these studies are all compromised and laden with conflicts of interest. Even the international development funders who make tons out of the resulting consultancies, contracts, and loans. Sabi niya rito, white-collar plunder daw po ito. Ang sinasabi din daw po, ang iba ay mga consultant din ng ilang pong mga may negosyo. Ang mga nagbabanggit daw po ng kung ano-anong mga master plan.
0: Ayun.
2: Kaya maganda rin pong tanungin natin ang ating mga kanayam, ito pong kanyang artikulong isinulat.
0: Mm-mm.
2: Kung saan po naggagaling ang pag-aaral na ito. Balikan mo siya, Maricel.
0: Nako mga kapatid, balikan na po natin si Dr. Teodoro Mendoza, retired professor po ng Institute of Crop Science

0: about 6 to 5, 7 meters below sea level. Kaya talagang kailangan nilang gumawa. Plus, maraming rivers ng Europe ang bagsak nila ng tubig sa kanila. Parang may parallelism dito rin sa atin sa Pilipinas.
1: Mm-mm.
0: Na itong Pampanga na ito, na kung tutuusin, ang, alam mo kasi taga Tarlac ako, Kapampangan kami. Kaya yung word na Pampanga, sa Kapampangan, yung Pampang, meaning coastal talaga.
1: Mm-mm.
0: Mababa talaga. Ang difference sa naman sa Netherlands, hindi pa naman below sea level ang Pampanga. Although ngayon kasi yung mga nangyari na dahil sa mga structures, yung pag-pump ng water, that is what we call land subsidence. Okay? Naipapaliwanag na rin yan ni na Maharlagma eh. Mga geologists kasi yung mga yan. Yeah, plus ito na nga, water outflow, marami nang nakabara. Nasabi na nga ni Ted kanina na pinapakilos, maraming fish pond ang nandoon. And then yun na nga, dahil sa massive soil erosion na nangyari, yung Pampanga River, maraming rivers natin, badly silted na, covered na. So, in short, konti na rin yung, nabawasan na maigi yung impounding water nila doon. Kaya pag dumagsa yung ulan na malakas, talagang nababawasan yung ano. Kaya tumataas ang flooding. Plus, ano nga na, tumama pa sa high tide, na umabot ng 4.5 meters yung high tide natin. So, hindi magkaroon ngayon ng masusing pag-agos. Pero above all, ang ito dun sa na-publish na article ko, nabasa na ninyo kahapon, ang hindi ko masyadong naipaliwanag doon at pinag-aralan ko, nag-deep ako sa research, yung habagat rains na dumapo doon, to begin with, mga 7 days na yung ulan eh. Basang-basa na rin yung soil at meron na rin konting flooding na nangyari noon. Tapos pagdating itong habagat rains na ito, which is about 300 to 400 millimeters rainfall, na usually in pag walang habagat, yan ay para sa isang buwan na rainfall na. Nag-pour lang ng 3 araw. You just imagine. 3 days lang nag-fall, you're supposed to be 1 month or 30 days.
2: Apo.
0: So nag-increase ng about 10 times yung downpour ng tubig.
2: Apo, prof,
0: ngayon,
2: prof,
0: bakit nagkaganon?
2: Prof,
0: naging 3 days na lang yung event ng rainfall na yon. Well, sa science kasi pinapaliwanag, dahil ito sa climate change-induced sea surface temperature, yung global warming.
2: Opo. Prof.
0: Now usually,
2: prof,
0: wala professor? Namang nangyayaring ganon kung normal year lang. Pero ngayon, tumas daw ng 1.2 degrees centigrade.
2: Opo, professor. Prof. Bigyan mo nga ako ng audio para natin mabanggit kay professor lang yung ating... Hello, prof, can you hear me? Ayan, bigyan mo ako ng audio para marinig niya tayo. Kasi we only have limited time and I have to ask the good professor for understanding.
1: Mm-mm.
2: Kasi yung mga binabanggit niya, yung climate change issue,
1: yes,
2: itong mga problema sa ating waterways, no? Ang gusto ko talagang tumbukin kaagad rito for limited time nga po sa ating panayam is yung study, sino may gawa.
1: Mm-mm.
2: At yung sinasabi niya na pagbubuungan ng isang komisyon, definitely nandun lang nakafocus, okay?
1: Yeah.
2: Pakiayos lang pong ating ugnayan sa kanya para tayo magkarinigan, okay? Ganap ng 12 minutes after 8 o'clock. Magbabalik kami sa ating pong importante diskusyon sa mga isyong pambayan.
3: True FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year.
4: Watch Olympian and multiple SEA Games medalist Kayla Sanchez make a splash at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4, only on Signal.
5: Hi, schoolmates! Welcome back to Mind School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
1: Samahan nyo kaming kilalanin

0: EB257911 Series of 2026.
1: True FM.
2: Good morning!
3: Mga kapatid, ay talaga naman! Sa mga panahong ito na ang panahon din po'y pabago-bago nga, sabi ko, yung lalamunan ko, madalas meron ng irritation, kaya meron naman akong Camusil. O diba? Camusil Throat Spray. Yan po ang aking solusyon sa aking iritasyon sa aking lalamunan. Camusil contains chamomile extract at 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation at ito hong aking pesting ehem sa aking bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Ito, talaga naman ang aking pong totoo ginagamit lang para pong pangalagaan din pong ating lalamunan at ang ating boses. Camusil Throat Spray and Chamomile Extract, Methyl Salicylate and other oils ay siya po namang generic name ng Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami, Camusil, ha? Thank you very much. Alright, mga kapatid, sa oras nga po ngayon na 15 after 8 o'clock, kami po ay muli. Nag-establish po ng komunikasyon kay Profesor kasi nga hindi kami magkarinigan. So most likely po meron tayong yung backflow ng ating audio. Yung backflow ng ating audio. Kailangan mo ng Camusil. Kukuha pa ako ng ipaka.
4: Pang-spray.
3: Pang-spray. Samantala, mga kapatid, sa lahat din po ng ating mga Pinoy sa abroad na malamang po alam din yung mga OFWs dyan na may mga kamag-anak sa Central Luzon na mumroblema po sa baha. Di po ba yung mga pinundar ninyo na bahay at lupa na ngayon po'y binawa? Ay talaga aray naman. Sa lahat ng ating mga Pinoy sa abroad, ang tanong, kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Aba kung meron na, mag-download na agad-agad ng BDO Pay Up Now na. Ito yung payment app ng BDO. Mag-sign up and link sa inyo pong BDO Kabayan Savings para agad na magamit. Basta lamang ha, may laman ang Kabayan Savings mo. Libre po lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang BDO account, ibang banko or e-wallet, no fees. Wala na pong InstaPay o PesoNet fees. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas, libre dahil wala nang service fees. Mag-check na account balance kahit nasaan ka pa sa mundo, libre. Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna. I-download po ang BDO Pay app ngayon na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. At mga kapatid ha, ang BDO po is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposit po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Mga kapatid, open ka agad ng BDO Kabayan Savings at download agad-agad ng BDO Pay App. Kaya po, libre ang aking mga binanggit na serbisyo. Balikan ko lang si Professor Teodoro Mendoza. Prof, can you hear me now? Can you hear me, Prof? Aha, Houston, we have a technical problem talaga. Nasaan ba si Professor? Nasa Los Baños o nasa Tarlac? Alam mo naman ang ating ding internet service sa Pilipinas. Well, manaka-naka din, babukso-bukso para habagat din.
4: Uy, nasa promise din niya ng Sona. Naalala ko tuloy.
3: Nationwide. Sige. One more time. Pwede bang mag-telephone na lang tayo? As in, telephone? Hello? Pag walang telephone, tawagan mo siya sa pamamagitan ng long distance. At pag-telephone, wala din signal. Okay, sige. Prof, magte-telegrama kami sa'yo, ha? Paki-sagot na lang po.
4: Meron pa ba nun?
3: O kaya mag-ano tayo, mag-telex. Anyway, ganito ha. Sige, habang ating kinokontak si Professor, meron pong artikulo sa The Philippine Daily Inquirer, mga kapatid, ito po'y kahapon. Basahin po ninyo. Kung ikay isang mambabatas, lalo pat ngayon, budget hearing, Ate Maricel, palagay ko po makakatulong sa inyo. Kasi malamang na naman inyong bubusisiin ito pong budget ng DPWH, right? At malamang, lalo ho dyan sa mga nag-overacting, lalo na yung mga taga-Bulacan, na malamang tatayo na naman doon at magpa-aastang, akala mo alam mo yon yung parang aligaga na ipinagtatanggol yung kanyang lalawigan, na kesyong ganun, rekesyong ganun. Pinakamainam po, basahin natin ito. Kasi dito ho, detalyado, pati po sinasabing costing, kung ano yung kinakailangan buuin, and also, yung difference kung gagawin mo to at hindi, magkano ang matitipid. Ang ganda po ng artikulo eh. So balikan lang natin si Professor, ha? One last time. Professor, can you hear me now?
2: Yes, opo. Narinig ko po kayo.
3: Sige po. Ganito sir, ha? With all due respect, Professor, kasi po for lack of time, ayoko na pong tunghayan pa yung climate change issue, etc. Ang gusto ho namin tumbukin ngayon, ito pong inyong artikulo, meron kayong binabanggit na pag-aaral. Sino po ang gumawa ng pag-aaral na ito? Saan po ito nang gagaling?
2: Tungkol dun sa master plan?
3: Ito po, hindi po. Ito ho ang inyong, di ba dito may binabanggit mo kayo, no? Ang sabi po ninyo dito, dapat ho tayo ay gumawa ng, binabanggit po ninyo, ang tawag nga po dito ay Central Luzon. Wait, mali lang sir, ha?
4: Central Luzon Flood Basin
3: Program. One, okay. And then, kailangan po magkaroon ng Central Luzon Flood Control Authority at yung pong binabanggit po na mga pag-aaral doon sa mga maaring gastusin at matitipid sa panahon po ng ito'y maipapatupad na. Saan po nang gagaling ang lahat ng datos ninyo?
2: Nag-research po ako. Okay? Nag-research po ako. Base ni rin dun sa ginawang, ang naging pasiyan nga yung sa Netherlands, yung that's the program doon.
3: Okay. So, ito pong...
2: So, yun po ay AI-aided naman ang pagre-research ngayon, kaya mabilis kumuha ng data. Okay? So, yun din ang pwedeng i-validate kung yung mga technical coefficients, how they were used in the calculations, mag-fit pa ngayon sa atin. Kasi nga, yung ating exchange rate factor naman na papasok doon. Okay? Yung at saka yung engineering capabilities natin.
3: Okay.
2: So more or less mga ballpark figures 'yon mga 'yan. Ang isang point na lang dan yung budget na inilalagay natin ba medyo malaki na rin yung binabanggit niyo yung 170 billion pero kung gagawin nga yung master plan na 'yan kakapusin 'yan kung ibabase doon sa Netherlands, that's model na yan. Okay?
3: Okay,
2: kasi very comprehensive po yun. Ang daming, gaya nung kung yung i-consider ngayon yung climate change induced habagat rains, na sinasabi ko nga, na hindi ko masyadong naipaliwanag, yun ang mga reference point ngayon na climate change is the era na tayo
3: yes,
2: na
3: opo.
2: Nang gawin yung mga ginawang pag-aaral na nga na binabanggit ninyo, wala pa, hindi pa evident nun ang climate change. Yung sinasabing all over the Philippines gagawa ng 200 dams na hindi naman na-implement. Okay? At itong sinasabi ninyong master plan na yan na kinu-quote na BBM, ang aking research ay na-conceptualize, nagawa yung pag-aaral na yun noong mga 1980s pa. It is about 4 decades or 40 years back pa yung mga situation noon. So hindi masyado pang evident noon ang impact ng climate change sa yung habagat rains na yan na yung wala pang masyado.
3: Okay,
2: and then, yun na nga, kung i-consider yung mga development sa area, yung sinasabi nga ninyo mga peace funds, yung mga construction ng mga subdivisions, at wala pa rin yung reclamation sa Manila Bay nung time na yon at walang-wala pa rin yung San Miguel Airport na yan na 3,000 hectares na ngayon na ni-reclaim din yung lupa at tinatambakan. Although of these are contributing dun sa dapat sana dun sa bagong master plan na nag-gagawin.
3: Okay, sige, sir. Apo, ito ho.
2: So, yun po.
3: Sir, ito. If I may just ask, ano po? Itong establishment ng Central Luzon Flood Control Authority, saan ang gagaling ito?
2: Yun kasi, ngayon kasi, ang magiging problema nga kung walang coordinating body, implementing body ng master plan na yan, ng flood control, hindi sila magkakatugma-tugma. In fact nga, doon sa isang na-interview ko, bakit hindi na-implement nga yung mga suggestions nila noon, hindi nagko-communicate, nag-uusap ang DPWH at saka yung mga dapat may involved na parties, yung mga ganun ba?
3: Mm-hmm.
2: And then, yun na nga, lalo na yung mga LGUs kasi involved din sila dyan, yung mga right of way.
3: Opo, opo.
2: So, yun ang ano dyan. Ang hindi ko na ilagay, kailangan yung authority na yan, may batas yan para, of course, tayo kasi palagi, dapat may legal basis yung ano natin. Okay? Opo,
3: opo. Sige. So,
2: hindi ko na ilagay doon that we have to enact law to create that authority.
3: Okay. Sige, sir, ito po, no? Kailangan po ng isang pinaka-agent, sole agency, Maricel, no? Na siya po nakatutok dito at meron siyang poder para lahat ng LGUs, lahat ng government agencies susunod, no? Sa iisang direksyon para po magawa na itong mga binabanggit nyo na isa-isang mga dapat na gawin. Ano po? Kasama na nga dito ang mga importanteng mga catch basin, etc., mga infrastructure. May sinasabi kayo dito na ang dapat na mga more or less na investment dito ay mga from 560 to 770 billion pesos, no? Hindi pa kasama dito yung eventual nga na maintenance kung sakasakali. So, kung masusunod po itong inyong konseptong ito, mga ilang taon bago mapagtagumpayan itong pagpapatupad nito at more or less mga magkano isang taon ang matitipid ng gobyerno sa gastusin po sa mga tinatamaan ng baha, gaya ng mga classrooms, gaya po ng mga relokasyon, etc. Pwede bang mabanggit nyo yung figure po sa inyong pag-aaral?
2: Yung pong ex-ante analysis na yan, mga projections yan eh. Okay? Ang sinasabi dyan, mas marami tayong matitipid dun sa pag-repair, doon sa mga distraction na ang BCR, ang benefit cost ratio nga is would be about 1.3 to 1.5. Ang ibig sabihin makaka-gain ka ng 0.3 to 0.5% higher. So yun ang mga ballpark figures na alam mo may limitation din kasi yung mga ex ante calculations eh. Ibig sabihin di pa naman nangyayari yan, mga projections yan. On the other hand, nare-recognize na naman ngayon yung mga ganyang klaseng projections. Or otherwise, kung hihintay mo pa bago mangyari, hindi, wala ka ng projections, wala ka ng planning, etc. So, okay. ang importante lang ho, maintindihan ng kaumbayan ngayon, na hindi siya single approach yung flood control na yan, kailangan i-complement kasi may concept nga na ridge to rip concept. Nagpalala kasi ng ating flooding yung massive deforestation.
3: Opo.
2: Sa Sierra Madre, yung mga bundok natin. Kasi yung forest, meron silang tinatawag, sa English, yung tinatawag dun, evapotranspiration. Yun ngayon ang nagpapataas ng yung jet stream na yan, hindi siya mag-i-stay, lalampas sa ating bansa, habagat drains na yan. Wala na eh.
3: Opo, yes sir. Ganun. Okay, sige po. So, ito nga, yung mga factors kanino na given na nga ito. Sir, dito po sa inyo pong artikulong ito at ginawa nga po na pag-aaral, meron kayo binabanggit na yung Delta Works na ginawa diyan sa the Netherlands, kaninyo, ang ginagasta ngayon ng the Netherlands government is 1 billion euros taon-taon para po sa upgrade nito at sa kanyang maintenance, no ho? So, ito po, kung sakasakali na magawa natin ito, itong binabanggit nyo na mga programang ito, meron kayong figure kung mga magkano naman ang kakailanganin mo para i-maintain ito, na ika nyo mas makakatipid ka kaysa naman sa patsi-patsi at daan-daang bilyon na ginagasta sa mga kanya-kanyang flood control projects.
2: Yes. So, yun na nga po, kailangan ma-integrate lahat yun. At yun na nga, parang sasakyan yan eh. Hindi pagkabili mo, wala ka nang gano'n. I-maintain mo yan, mag-change it and everything. I-anticipate mo rin kung anong mangyayari. Kaya may maintenance ang mga yan. Okay? Yung mga silt na yan, kailangan mag-dreads na yan. Yung mga tumatambak ng mga kung ano-ano, kailangan maalis. Para yung mga mabilis na pagdaloy. At saka, i-complement pa yan eh. May pumping station ka dyan eh.
3: Yeah, yes,
2: so may maintenance
3: opo,
2: din opo. Po yun.
3: Okay, sige. So sir, ito pong inyong study na ito, Ito ho bang artikulo ay ito na yung study o meron pa ho kayong mas, kumbaga kasi may binabanggit ho kayo dito, itong Rodolfo and Siringan studies, ano po, etc. Meron ho ba itong mas comprehensive pa na maaaring pakinabangan ng ating mga policy makers o maging ng gobyerno?
2: Initial study po yan na sinummarize ko na nga eh. Pero mm-hmm. yun na nga, kailangan kasi, ngayon nga, pinag-aralan ko rin kung bakit nga 3 days lang yung intense rainfall na yan eh.
3: Mm-hmm.
2: Bakit yung 300 to 400 millimeters rainfall na dapat sana 30 days yan, mm-hmm. Bakit pumatak lang, nag-downpour lang ng 3 days?
3: Mm-hmm.
2: Ang paliwanag nga doon ay dahil dito sa pagbabago ng klima na yung jet streams na na-block siya. Okay? So na-dump in 3 days. So yun po ang primary reason kaya
3: yes,
2: nagkaroon tayo ng massive flooding. Kaya nga dun sa paggawa ng sinasabi nating master plan, i-consider na ito ng pagbabago ng panahon.
3: Mm.
2: At lalo pa hong tataas ang moisture na ano yan pag pumasok na tayo sa 2 degrees centigrade. Eh, ang pinag-uusapan lang natin ngayon, 1.2, 1.5 degrees centigrade.
3: Yes, sir.
2: So, yun din po ang dapat nilang i-consider.
3: Opo.
2: Kasi nga, kung patuloy itong global warming natin, yung patuloy na tataas yung greenhouse gas emission, baka umabot tayo sa 2 degrees centigrade na eh. Yung pagtaas ng temperature natin.
3: Opo.
2: Yun ho ang napakahirap i-imagine ninyo na natin.
3: Opo. Yes, sir.
2: Hindi
3: yes,
2: ko
3: sir.
2: Lang alam. Sana hindi tayo dumating doon sa ganung klase niya global warming temperature. So,
3: sabi
2: yun
3: po
2: ang dapat natin isalang-alang.
3: Sige po. Salamat po na marami, Professor, sa inyo pong pagbibigay po ng panahon sa aming programa at kami po ay nagpapasalamat din ano ho, sa inyo pong ginawang pag-aaral ano po na palagay ko kinakailangan basahin ng ating mga policy makers kasi po maganda ang inyong pinupunto rito at hango ka ninyo din sa totoong research din sa mga bansa na gumagamit ngayon ng makabago at mabisang pamamaraan para po sa hindi mo maiiwasan na pagbabaha hatid rin ng climate change. Salamat, Professor!
2: Salamat po din po at nakapag-share tayo ng ating mga ginagawa.
3: Okay. Thank you! Professor Teodoro Mendoza.
4: Isel, ha? Kaya lang. Oh, maganda nga yung pag-aaral manong Ted ni Prof. Pero ang iniisip ko, kailan kaya matatapos yan? Ha, sana naman ma-enjoy pa natin yan kung maisagawa agad.
3: No? Kaya ko nga binabanggit po na mainam no, habang ating tinatawagan po yung ating susunod na panayam. Mainam mga kapatid na ito po'y pag-aralan din nila kasi nga itong kanyang ginawang pag-aaral, hango din po sa mga research din sa ibang mga bansa. Kasi dito po, inisa-isa na ho niya yung binabanggit na mga dahilan, no? Kung ba't nangyayari itong pagbabaha. Alright? And then yung mga factors, bakit po yung mga flood-prone regions ay sinasalanta ng pagbabaha kumpara sa the Netherlands. Alright? So halimbawa dito, two flood-prone regions, two different approaches, factors. Ito sa kaliwa, Netherlands, Central Luzon. 26% below sea level. Yung iba daw doon sa the Netherlands ay 6.7 meters ha, ang lalim below sea level. Eh, yung mga Navotas, Malabon, yan, below sea level na yan eh.
4: Mm-hmm.
3: Pero hindi ganun kalalalim, no? 6.7 meters. Central Luzon, low-lying floodplains, Candaba Swamp and Tidal Areas of Bulacan. Water system, sandahon ang gagaling yung tubig. Ito po yung mga kailugan outside of the Netherlands. Ito yung Rhine, Germany, dumadaan yan eh. All the way pabaksak dyan sa kanila. Pampanga River, Angat, Ipo, Bustos Dams, etc. Flood defense, governance, standards, and funding. Sa dun daw po sa the Netherlands, 1 billion euros annually. So ngayon sa euro, mga nasa 70 ito, 72. So 72 billion pesos taon-taon. Kumbaga, ang kanilang ginagasta, doon po sa kanilang ginagawa o ginawa na ng mga flood control mitigation. Pag napunta ka sa the Netherlands, no? Sel, Halimbawa, kung mapunta ka sa Amsterdam, sa Rotterdam meron din. Meron doong bahagi na po ng kanilang tourism, napakahabang kalsada na magkabila po e katubigan ang napakahaba. Bahagi na po ito ng kanila pong turismo doon. Yun po yung isa sa mga flood control project nila. Kung saan meron na silang may hangganan po yung dagat, doon po naman sa katubigan na nang gagaling sa the Netherlands. Kasi nga, ang Netherlands, puro bridge yan. Pag napunta ka ng Amsterdam, napakarami po. Parang Venice, ang daming tulay. Kasi nga, ang kanilang pong kasaysayan, binaha sila doon kasi nga, ang kanilang lugar, nasa ilalim po din ng tubig. Anyway, meron doon silang ginawa po na yun lang sinasabi nila na effective na pamamaraan. Meron silang mga ginawang engineering intervention para makontrol din po nila yung pagpunta sa kanila ng tubig dagat. Anyway, mahabang kwentuhan yan, pero ito ho sinasabi ni Professor dito. Kumpleto nga pati po sa costing, pati po yung mga dapat na gawin, and yung sinasabi niya rito na pagkakaroon ng iisa lang na titimon. Natama din naman kasi nga ngayon, bawat probinsya, kaharian ng mga Pineda. Kanya-kanya. Ah, diba? Kaharian ng mga Yap. Kaharian ni Ganire. Sa Bulacan, kaharian ng... Oh, ito ngayon, ito may mga magbago maghahari na naman dyan. Boto nyo na naman. Right?
4: Madala na.
3: Oh, Nueva Ecija, kaharian ng mga Umali ngayon. So, bawat kaharian, hindi mo pa pwedeng galawin kasi nga, kukontra ka sa kanilang interes.
4: Mm-hmm.
3: Tama. So kung gagalawin mo ang aming waterways dito at tatamaan mo ang aming mga palaisdaan, tatamaan mo yung property namin, tatamaan mo itong mga botante ko, ba't ako papayag?
4: Oo. Kontra.
3: Mm-hmm. So kailangan ng isang titimon.
4: At ito nga yung Central Luzon Flood Control Authority na sinasabi ni Prof. kanina.
3: Mm-hmm.
4: Oo.
3: Maganda po yung konsepto kasi nga sa mga panahong ito, ika niya, hindi na uobra itong mga papatsi-patsi because of climate change. Yun ang kanyang paulit-ulit na sinasabi na yun din ang sinasabi din naman nung Climate Change Commission Commissioner na atin nakapanayam kung anong kahalagahan nila. Na sa bawat proyekto, dapat nakadesenyo ka na, dito nga, naka-adapt ka na, dito po sa bago ng klima. Okay, ate?
4: Okay. Ma-consider nila. Oo. Pero kasi, kung ganong kalaki yung ipinopondo ng Netherlands para dun sa maintenance, yung sa atin, very limited daw yung funds. Tapos yun nga, nabanggit mo kanina, Manong Te, di ba? Fragmented pa. Kanya-kanya pa. Di ba? Tapos kanya-kanyang push pa ng mga sumusuporta sa kanila sa kamera. Di ba?
3: Yung sabihin mo na nasa 80 billion pesos na doon sa the Netherlands sa ginawang example ni Professor. Andiyan pa si si Ace. Sabihin na natin na 80 billion. 80 billion. Tayo taon-taon ilang billion ang budget ng DPWH. Sa alin? Multi-purpose center na hindi mo naman nakikita. Dali lang po. Abangan po ninyo ha. Ito po sa mga nagtatanong, ano na nangyari sa impeachment ninyo? Abangan po ninyo. Pag-usapan natin to sandali.
1: True FM. No joke. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw goods ka.
5: Watch two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo chase Asian Games glory at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch all the action from September 10 to October 4, only on Signal.
6: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Asia's greatest sporting spectacle is here. 45 delegations, 43 sports, 55 competition venues, and more than 430 Filipino athletes, all chasing glory for the nation. Witness every triumph, every record, and every moment of pride as Asia comes together on one stage. Watch the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, from September 10 to October 4, across Signal platforms. Imagine One Asia.
7: B1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag nasi man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: And magandang umaga rin po kay Maring Ted. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
4: Opo, sir. Pahinga tayo ngayong araw. Walang impeachment, ano? Pero puntahan ko lamang po itong ipinupunto ng prosecution na ikinukonsidera nyo ng bitawan. Yung isa doon sa apat na articles of impeachment, which is yung bribery. Ano po ang dahilan? Ano po yung basis natin sa pagkonsidera po ng ito?
11: Well, pinag-uusapan pa rin yan dito sa prosecution panel, Maricel, no? Dahil mayroon nga nagpapanukala na dumiretso na lang tayo dito sa unexplained wealth na article, no? Pero marami din naman nagsasabi na tuloy-tuloy dapat ito. Ilatag ang apat na artikulo at ipakita ang ating mga ebidensya dito sa apat na articles na ito. Now, let me just be clear, wala pa hong desisyon tungkol dito at ito'y pinag-uusapan lamang, no, dito sa prosecution. Kasi nga, in two impeachment cases na natin nasaksihan, hindi naman din po na kumpleto, no, yung paglalatag ng mga articles of impeachment during the time of impeachment of former President Erap Estrada at saka yung kay former Chief Justice Renato Corona. So huminto rin after two articles at nagkaroon na ng botohan ang ating Senator Judges during the time. So again, hindi pa to final, pinag-uusapan lang ito, Malisan.
4: Pero sir, the fact na lumutang yung idea na bibitawan o posibleng bitawan itong bribery case, ganun po ka-confident ang prosecution na nailatag na ng maayos yung istorya doon sa naunang dalawang articles of impeachment?
11: Well, malinaw naman na Maricel, no, doon kami, confident kami na yung sa grave threats and inciting to sedition na article ay napakita natin, no, na mabigat at matibay ang ebidensya, no, at sana nga ma-appreciate ito ng ating mga senator judges sa pagtitimbang nila ng mga ebidensyang ito. Ganun din naman dito sa article ng Article 1, yung sa confidential funds, no? Magmula dun sa pinisinta ng prosecution ng mga witnesses na mga land bank managers wherein they stated na unusual, no, yung kanilang nakitang mga withdrawal hanggang sa mga nag-testify na mga taga-COA na kung saan sila nagsabi na merong non-compliant, no, yung paggastos ng confidential funds base dun sa liquidation reports na sinubmit ng DepEd at saka ng OBP. Mm-hmm. At ito ay mayroong violation dun sa mga provisions ng joint circular. Mm-hmm. Kaya ito ang aming pananaw ay matibay, mabigat at napalakas pa ng husto ang aming kaso nagtestigo o nagbigay ng testimonya yung ating mga tinatawag na hostile witnesses.
4: So sakali po na mapagdesisyon na ng prosecution na bitiwan na nga itong bribery case laban po kay VP Sara, gaano kalaki po yung mababawas natin dito sa proceeding? Ilang araw?
11: Well, ang estimate namin siguro by October tapos na lahat ang prosecution, no, kung sakaling magkaroon ng mabawasan yung mga witnesses ngayon sa itong sa confidential. Mm-hmm. At kung sakaling hindi na rin ituloy itong isang article at dumiretso na sa ano, siguro I think baka before November siguro baka tapos na ang panig ng prosecution sa kanilang presentation.
4: Ah, so mamimit yung sinasabi na target na sana by December tapos na.
11: Yes, so hopefully no. Although yung kung napantun natatandaan niyo last week yata yun ay nagkaroon ng dalawang araw na paghinto ang trial kasi nga inaabot tayo ng bagyo.
4: Opo, opo. Sir, sabi po ninyo kanina, confident kayo doon sa latag, doon sa unang dalawang articles. Pero ano po yung kahalagahan ng pagtestigo kahapon nitong si Attorney Michael Poa?
11: Okay, ang pinakamahalagang lumabas doon sa testimony ni Attorney Poa, kasi siya mismo ang tumulong gumawa ng official response ng DepEd sa Poa. Kung natatandaan niya, di ba, nag-issue ng AOM, yung Audit Observation Memoranda tungkol dun sa confidential funds. No? Pero inamin naman niya na wala siyang personal knowledge kung paano talaga ginastos yung pera o yung confidential funds.
4: Mm-mm.
11: Siguro, ang mas mahalaga ay lumabas din na yung mga taong mga pinagkunan niya ng information ay wala rin ano, personal knowledge. So ano ba yung nangyari? Lahat sila walang alam, no? And yet, wala rin alam si Attorney Poa, pero siya yung pinasagot, no? At doon sa kanyang sagot sa Poa, medyo confident sila na naging successful yung paggamit ng confidential funds ng DepEd. No?
4: Mm-hmm.
11: Kasi ito yung pinakamahalagang question sa para sa amin, Maricel, no?
4: Mm-hmm.
11: Kung walang personal knowledge, yung sumasagot sa Poa Observation Memoranda, edi at wala rin personal knowledge yung kanyang mga sources. Ang tanong eh, saan ang galing yung factual basis ng liquidation, no? At saka yung pag-justify ng paggamit nitong pondong ito. No, sa akin palagay, yun ang isang imbis na nasagot, ito ay nag-iwan pa ng mas malaking tanong.
4: Mm-mm.
11: Kaya yun ang nakikita namin na na-contribute, no, ng testimonya ni Attorney Michael Poa.
4: Pero hindi ba, sir, ito rin naman yung latag ng kwento nung naunang dalawa pang testigo, yung SDO sina Ontario?
11: Mm-hmm. Yes, si Ortonio.
4: Ortonio.
11: At saka si Gina Acosta.
4: Yes.
11: Kaya nga, no, that strengthens the allegations of misuse, misappropriation, at saka yung irregular liquidation dito sa confidential funds. Kasi wala nang alam yung mga SDO eh.
4: Mm-hmm.
11: Eh ayon sa joint circular sa ating government accounting and auditing rules, eh yung SDO, kaya nga ito yung accountable officer, eh sila yung bonded, sila yung dapat nagdi-disburse ng pondo.
4: Apo.
11: So dahil nga inutos daw sa kanila ni VP Sara na ibigay sa isang Kernel Chica, that already tells us na merong misappropriation, no ba? Eh yun naman ang ating pinatutunayan dito sa paggamit ng confidential funds. No? Misuse, dahil ginamit ito sa mga bagay na hindi naman tumutugon o hindi naman sumusunod sa mga panuntunan, kasi ginamit nila ito sa tables and chairs, medicines, tree planting at saka Christmas parties, no? Eh ito ipinagbabawal sa paggamit nitong confidential funds para sa ganitong mga activities. Misappropriation dahil nga nung ito'y winidraw ng SDO at inutusan siya ni VP Sara na ibigay ito kay Kernel Chica, that already tells us na meron ng misappropriation doon at nagkaroon ng irregular liquidation dahil nung nag-submit sila ng mga dokumento to liquidate it and justify the use, ang kanilang pinagsasubmit ay puro acknowledgement receipts.
4: Ayun.
11: Wala man lamang OR, wala man lamang ibang dokumento na magpapatunay na tama ang kanilang pinagkagastusan.
4: And ito rin po ba yung isa sa mga basehan ninyo kung bakit wala na pong plano ang prosekusyon na ipatawag si Fajardo? Well, aside from the fact na meron talaga siyang kondisyong pangkalusugan.
11: Oo, yes. Kahapon, pinapropose ni lead prosecutor Jinky Luistro na kung papayag ang defense, no, to abbreviate yung mapabilis itong paglilitis, ay kung papayag ang defense panel na mag-stipulate na lang, no, dun sa mga ebidensyang hawak in relation to Fajarda, mm-hmm, eh willing naman ng prosecution na hindi na iharap si Fajarda. Mm-hmm. Pero mukhang hindi pa yata pumapayag, no. I think pag-uusapan pa nila ito.
4: Mm-hmm.
11: So mahalaga rin, no, kasi SDO rin si Mr. Fajarda eh.
4: Mm-hmm.
11: But of course, if he's not healthy, naka-schedule siya ng September 7, no? Kapag yes, hindi naman siya healthy, ay hindi naman natin pong pipigitin.
4: Opo. May mga law experts, sir, na nagsasabi, yung mga political pundits na nagsasabi na kumpleto na, buo na yung istorya ng prosekusyon pagdating po dito sa articles, particular na article na ito ng impeachment ng confidential funds. So if that's the case, sir, kung buo na yung istorya, ano po yung point na ipapatawag pa natin yung mga kasunod na testigo kagaya po nung sa taga-PSA, halimbawa?
11: Oh. Well, gaya nga nung lagi naming sinasabi, this is like building a puzzle. Eh, no? Meron tayong mga puzzle at yung mga piyesa, unti-unti natin inilalagay, binubuo natin yung litrato. So meron pa rin kaming gustong ipakita para mapagtibay at mapalakas pa itong allegations namin dito sa article na ito. Kaya nga kung maaari, makita ng ating mga senator judges at ng taong bayan, no, kung ano itong picture na gusto namin buuin. No? Konti na lang, no, konting piyesa na lang ang kailangan nating ilagay at nang mabubuo na natin, no, yung sinasabi nating evidence tungkol dito sa mga allegations in this article 1.
3: Well, Maricel, yung sinasabi mo, no? Sir Ace, good morning. Yung puzzle na iyan, kumbaga sa image, kita mo na yung image, no? Ano pa ang kailangan? Well, anyway, it's your decision naman po, no, sa inyong panig. Pero gusto ko lang hong laruhin talaga, ano ang chance, ilang percentage na you will drop that article on bribery?
11: Wala pang Ted, no, wala pang in fact meron lang nagpanukala niya, no, na kung gusto nating matapos na agad at matibay naman ang ating confident naman tayo sa naipresenta na sa dalawang article. Siguro may nagpapanukala lamang pero hindi pa yan final, na in fact na sumagi lamang yan sa usapan.
3: Ah, ganun. Sige po. Pero hindi ba kung sakali man pwedeng, kung ayaw nyo pa ring bitawan yon, pwede bang unahin na itong ill-gotten wealth issue na ito? Kasi yun ang pinaka-contentious eh. As a matter of fact, sinasabi nga na marami, pati yung mga senador na aking, hindi naman sila magpapakilala, no? Nakakausap. Ang sinasabi, doon talaga magkakatalo. Doon sa sinasabing ill-gotten wealth issue, meron bang chance na, ihuli nyo yung bribery at unahin ito?
11: Ted, no, napag-usapan din natin yan, no, dun sa prosecution. Kasi every time na kami nag-meeting, marami pong open po yung mga ideas ng mga kasamahan. Eh. So meron din nagpanukala niyan at mukhang may suporta yan. No? Pero hindi pa rin final. Pag-uusapan pa rin before siguro itong, baka itong over the weekend, baka next week meron kaming announcement na gagawin. I really don't know sa ngayon, Ted, no, kasi na sumagi lamang yan sa isang discussion namin na magkaroon ng changes, no, halimbawa doon sa instead of unahin yung bribery ay unahin na natin yung unexplained or ill-gotten wealth. Open naman ng marami diyan, no, open naman ng marami diyan.
3: Nasilip niyo na ba, Sir Ace, Kong Ace, na yung mga bank records, talaga bang smoking bomb ito? Talaga bang ito na yon?
11: Yeah, I cannot preempt, Ted, I hope you understand. Meron pang ginagawang strategy, no, yung prosecution team na in charge diyan sa article na yan.
3: Sige, go ahead.
4: Kong, isa na lang po, sir. Yun tungkol doon sa naunang pahayag ng prosecution na pinag-uusapan kung sino sa inyo yung magre-resign para madagdag as spokesperson. Ano na po yung plano natin?
11: wala namang magre-resign, Maricel, kasi if we dagdayo kay ng mga spokes nang sa ganun events, maraming nagsasalita tungkol sa impeachment trial na ito, eh siguro magdadagdag lang kami na mga volunteers, kasi marami talaga nagbo-volunteer na gusto nilang sumama dito sa communications at saka sa explanation, no, dito sa trial na nangyayari. So we're vetting some of them. Yung mm-hmm. iba naman eh mukhang okay na. So in due time baka mag-announce ang aming lead prosecutor.
4: All right. Sige po.
3: Sige. So Kong Ace, yung bank records kasi na isubmit na raw ng mga bangko. So hawak nyo na?
11: Nasa impeachment court na. Tumingi kami ng copy diyan na
3: Wala pa, kasi sabi din sa akin parang ano na, kasi libo-libo yun eh na mga records.
11: Yes.
3: So may balita ka kung hawak nyo na ba ng inyong mga ano, ng mga nag-aaral? Wala pa?
11: Meron ng ibang dokumento na nasa team na, no, na in charge dito sa Unexplained Wealth. At marami pang mga kaming hinihintay na hinihingi, no, mula sa clerk of court para matapos na itong pag-aaral dito sa Unexplained Wealth.
3: Oh, sige, salamat na marami, Kong Ace, at muli kaming tatawag sa iyo para makibalita.
11: Okay, maraming salamat, Ted and Maricel. More power.
3: Thank
4: salamat
3: you.
4: Po.
3: Si spokesperson, former Surigao Congressman Ace Barber. Yun ang smoking gun, no? Yun ang bomba na inaasahan kung puputok.
4: Ayun.
3: Kung hindi, ika nga ng mga ano, tambay. Kung hindi, supot.
4: Ayun lang.
3: Yung bomba, diba?
4: Mm-hmm.
3: Yung sa bribery kasi, Ate Maricel, pag kahit na nung hearing pa lang doon sa House, sorry po, pero mas mahirap yung kasi ang sinasabi, nag-bribe ka, nagbigay ka ng mga sobre, may 20 mil, 25 mil, di ba? Para daw impluensyahan yung bidding. Yun ang tinutumbok nun eh. Di ba yung mga miyembro ng Business Awards Committee? Mas mahirap yung kasi wala pa silang hawak ng testigo na talagang na-rig yung bidding kung meron man eh.
4: Mas mahirap patunayan, kumbaga.
3: Yes, ma'am. And then, anyway, yung sa threat na atin napanood, ang haba din eh. Di ba? Masyadong sinagad na sorry po, pero parang established na eh. Wala namang kumukontra sa authenticity ng video, etc.
4: Yes.
3: Tama?
4: Oo. Napanood natin lahat.
3: Tapos dito, kumbaga, sorry din po, eh ano pa pang gusto niyong patunayan dito? Dito sa intelligence fund na ito. Sagad-sagad na. Kahit na nga walang Michael Poa, pwede na eh. Established na eh. Yung, kung imbitahan mo na naman yung meron pa taga-COA doon ulit eh. Eh di ba nga, ano pa ba hindi na papatunayan dito? Na tumanggap ka ng pera, hindi mo ginasta sa tama. Tama?
4: Napaliwanag na.
3: Gumamit ka ng mga alias na hindi mo talaga walang patunay na totoong tao.
4: Ayun na nga.
3: Tama? Ginamit mo yung AFP certification bilang palusot. Para palabasin tama ang paggamit. Klarong-klaro na although under appeal yan sa COA.
4: Yes.
3: Hindi pa yan tapos yung kanilang motion for recon at papanin po ng Supreme Court. But obviously, kita mo na talaga yung hindi tama na paggamit ng pera at ang assumption nga dahil hindi tama, binulsa.
4: Ayun.
12: No joke.
3: Right? Pero wala ka kang sinasabi na ebidensya gaya pa nung sinasabi ni Ate Amy na ni Cinco pa may napunta kay VP Sara. Wala.
4: Yeah.
3: Pero ho, bilang isang pinuno ng ahensya, nasa kanya yung pong command responsibility.
4: Yun, command responsibility. Oo.
3: Tama ba, ate?
4: Tama nga, Manong Ted. Eh, hindi. At saka kasi isa rin doon sa tinatanong ko, ano nga ba yung kahalagahan na ipapatawag pa rin nila yung PSA, yung Philippine Statistics Authority? So, babalik na naman tayo sa usapin ng alias?
3: Noong pa sinabi yun eh, nawala nga silang record niyan, silang ngit-ngit, wala eh. Hindi ba? Pwede ho na lang yan, huwag mo nang ipatawag yan, kung wala certification, papel na lang. Certifying, tapos na po boxing doon.
13: Nabibili pa yun.
3: Pero tanongin mo, Ted? Madam Witness, meron ba kayo nakarehistro na ang pangalan ay si... Ano ba yung si...
4: Sina Belat.
3: Okay, si Boy Belat.
4: Oh.
3: Wala po, Your Honor. Sinuri mo na ba ang lahat ng mga records? Talaga bang wala? Wala po, Your Honor. Objection, Your Honor.
4: Oo.
3: Pwede ba? Tama na. Sobra na.
4: Mm-hmm.
3: Opo. Please, move on.
12: Common sense.
3: Umingiti ka lang sa
4: akin. Hindi, kasi ang iniisip ko din. O, sige. Alias, sabihin na natin na ginagamit yung mga alias for security reasons. Hindi mo rin naman masasabi yung mga pangalan niya sa public. So,
3: hindi ba? Para sa akin, ha? Para paniniwala ko, boundary ka na doon. Oh, ginasta po ng mali at dapat managot ang Vice Presidente. That's my stand. Diba yung nat-invoke na kesyo si ganito lang? Hindi eh. Sa'yo yan eh. Sa iyo yung opisina, ikaw ang merong mismo, yung head of agency ang mismo pananagutan.
4: Mm-hmm.
3: Pero yan ba impeachable offense?
4: Ayun ang tanong.
3: Tama.
4: Mm-hmm.
3: Considering po na wala daw po namang ebidensya na kanyang binulsa mismo yung pera. Assumption lang, ginamit maling pamamaraan.
4: Mm-hmm.
3: Yung Madriaga, hindi na ho yata iaharap kasi nga kakustyonin kasi nakakulong sa kaso po daw ng kidnapping. Mm-hmm. So may question sa kanyang kredibilidad.
4: Mm-hmm.
3: Si Madriaga nagsasabi na yung pera, timing na yung pera, eksaktong amount, kanilang kinuha at pinangsuhol doon sa kanyang testimonya in the house, remember?
4: Yes.
3: Pero talaga dito, ang pinaka-contentious issue sa lahat ay yung sinasabi na unexplained wealth. Doon magkakaalaman.
4: Naku.
3: Yun ang gusto kong unahin nyo na.
4: Hahalungkatin yung mga bank accounts na pinasabina at dinala ngayon dyan sa impeachment court.
3: Mabilis lang ito, Ate Maricel. Mabilis lang. Para natin makamove on tayo dito. Ano ba punto ho dito? Yung doon sa committee, sa House, Committee on Justice, yung 6 billion na binabanggit, uulitin ko lang ito ha, para maintindihan nyo. Yung 6 billion, yung po yung total amount of transactions. Walang sinasabi doon na yun ang laman actual ng bank account ng Vice tsaka ng kanya mister.
2: True.
3: Kinompute nila yung total transactions from this year up to this year. Dumaan doon ng halaga. Pati ng mga binabakit ng mga deposito umano na nanggagaling sa sinasabing umano ay drug lord. Yun yung po yun. Iba yung actual kung mapapatunayan na at this given time, may 6 billion ka sa banko mo na nanatili doon na 6 billion or ilang billion na deposit mo. Iba yun. Kasi po kapag kinuwenta mo ang transaksyon ng isang depositor sa banko, kahit na ikaw, Maricel, sigurado po aabot ng milyon ang transaksyon mo for almost 15 years.
4: Ilang taon yun eh.
3: Kasi nga, nagdeposito ka nito, di ba? Pag kinuwenta mo ang transaksyon mo, definitely aabot ka ng milyon. Right? Yun yung nangyari sa House. Kaya if you recall yung balita, di ba, kinokorrect naman nila eh.
4: Yes.
3: Na ang total transactions, 6 billion ang mahigit.
4: Mm-mm.
3: Pero ibang usapan, kapag may bank record na magpapatunay na at any given time, umabot ng billion ang deposito mismo. Actual deposit sa banko ng visit ng kanyang mister.
4: Mm-hmm.
3: Kasi ang tanong doon, sandali lang. May billion deposit ka.
4: Ibang usapan.
3: Saan ang galing yung pera? Hindi ba? Oo.
4: Mm-mm. Buti pa sila nakakahawak ng billion.
3: Eh buti pa sila. For future plans lang, may 200 million.
4: Sana all.
3: At walang kahirap-hirap, ihatid pa sa rest house mo.
12: Sana
3: all. Boss, saan niyo po gusto ihatid?
4: Oo. Naka-duffel.
3: Pakiiwan lang sa driver ko, please.
4: Ayun na nga, di ba? Hahatid mo. Apat-apat na. Galing, ha?
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, sige. So, nabuti pa at ano? Okay. Ganap na pong 3 minutes after 9 o'clock. hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Thank you, Boss Max. Sarap magkape. Panalo ka. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno yan ng xanthan na nagagaling po sa mangosteen. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Sarap magkape. Panalo ka.
12: True FM.
13: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely.
14: Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim niyo, kakainin niyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
15: Stay updated with the latest news, developments, and stories from the road to the 20th Asian Games. This is the Asian Games Bulletin. The Philippine Olympic Committee has announced a 430-athlete contingent for this year's Asian Games. It will be the country's second largest delegation in the quadrennial event's history, behind the 524 athletes sent to Hiroshima in 1994. Team Philippines is set to compete in 40 of the 43 sports, bannered by Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo. Catch the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026, exclusive on Signal platforms from September 10 to October 4.

0: ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: Oo naman, Ted.
2: True FM.
3: Good morning!
4: Ay, mga kapatid, eto na. Maya-maya pag-uusapan natin dahil may sinasabi itong MMDA, Manong Ted, na plano nilang magtayo ng Sponge City dito raw sa Metro Manila.
0: Kilala ko mayor niyan.
4: Ay, talaga ba?
0: Oo.
4: Sponge City?
0: Alam mo na ko sino.
4: Sinong mayor
0: si
4: ng Sponge?
0: Bob.
4: Ay, ang vice mayor. Ang vice mayor.
0: Sino?
4: Si Patrick Starr. Ayos ang Sponge City natin, ha? Pero
5: tumawa naman kayo, guys. Sobrang seryoso natin.
4: Ay,
5: yeah. Sa serious topic.
4: Oh, eh, diba?
0: Tawa naman kayo, guys.
4: Oo, oh, serious topic naman talaga
0: ito. Tahimik siya ngayon. Tahimik si ate, no?
4: Si ate?
0: Oo, oh, tahimik siya ngayon.
4: Sinong ate? Ah, si ate! Oh, oo nga. Medyo.
6: Walang di isa sa inyong nangangusap.
4: Parang
6: isa-isa.
4: Ayan na nga ba si
0: Pinaiyak mo na naman, nagot ka.
4: Oy, hindi ah. Naiisip naman natin siya every now and then. Kay, kumusta ka na, te? Oh, diba?
0: Mahal kita.
4: Ay! Hi! Eto na nga. Oh, so, eto na nga. So, meron daw ginawang pag-aaral.
0: Okay.
4: Dito, ang isang institution sa Netherlands din. Puro Netherlands yung ginagawa nating ano, ha?
0: Alam mo, mag-ano kaya pa ay mag-ocular.
4: Pwede, no? Para ma-check natin kung ano yung ginagawa nila.
0: Di ba pupunta ron si Marcos Jr. para mag-cover naman ng Malacanang Press, makasama din doon?
4: Akala ko para subaybayan yun sa The Hague na nangyayari sa ISIS.
0: Pwede dumaan.
4: Wala
0: tama,
4: pa.
0: Tama, November yata ang simula
4: November,
0: ng hearing.
4: November, no? Di ba?
0: Oh, o nga pala, sino magko-cover noon?
4: Hindi ko pa alam, Manong Ted, kung sinong magko-cover doon sa The Hague.
0: Papuntahin ka doon para mapuntahan mo rin yung binabanggit natin, itong mga flood
4: yung mga
0: control.
4: Flood control. Yung sinasabi natin na isang mahabang
0: dalawa silang area kung saan ka nando doon. At saka yung binabanggit na mga pumping stations din doon.
4: Ay,
0: maganda rin para meron ka ng file video.
4: Ay, maganda
0: sa news.
4: Yan.
0: O sabi mo si Boss Patrick, ha? Para ma-assign ka na ron sa coverage na yun.
4: Ayos. November yan. Ang ano dyan, kasabay ng ASEAN at ng APEC.
0: Oh,
4: may mga
0: APEC.
4: Ang APEC ngayon,
0: APEC, diba?
4: Hindi ASEAN yung dito.

0: City dito sa Metro Manila, pero yung iba mga tatlo. Pero ito po yung sinasabi kasi ng MMDA na pinaplano nilang gawin para basically ang idea nito ay magtayo ng mga rain catcher per city. O kaya kung hindi man rain catcher, pwede rin daw yung mga sinasabi ng Climate Change Commission, Manong Ted, na yung mga materyales na gagamitin doon sa sidewalk, instead na yung semento na kapag bumuhos ang ulan, hindi na a-absorb, papalitan nila ng material na pwedeng mag-absorb doon sa tubig para mabawasan yung baha.
1: Kumbaga parang sa Europa, di ba? Nag-cover ka na rin doon sa naalala ko, napunta ka sa ano to?
0: Alens,
1: doon sa Belgium? Sa Brussels, right?
0: Yes, sa Brussels.
1: Nakita mo yung di ba meron doon, napuntahan mo ba yung may umiihi na bata?
0: Napuntahan ko.
1: Yung tapat noon, para Malapalacio na office yun.
0: Yes.
1: Nakita mo yung flooring noon, bricks na mga maliliit. So yun sinasabi nila. Lupa ang ilalim noon
0: Para pag bumuhos, i-absorb.
1: Hindi, if you're familiar sa pagpunta mo doon sa mga ganung mga bansa, yung mga ano nila, mga sidewalk nila, mga bricks.
0: Oh, yun nga.
1: Yung mga lumang parang mga tawag doon, ginagamit mo yung tisa mga tisa. Right?
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya semento as in concrete, tama?
0: Correct.
1: So na-absorb nila.
0: Ayun. So yun yung plano nating gawin. Pero eto na, Manong Ted, para makakuha tayo ng karagdagan pong detalye tungkol nga po dyan sa planong Sponge City ng MMDA. Kausapin na po natin si Attorney Romando Artes, ang chairman ng MMDA. Magandang umaga po sa inyo, sir.
2: Magandang umaga po, Ms. Marisol, at kay Ka Ted at sa inyong taga-subaybay.
0: Opo, Maricel po, sir. Sir,
2: Maricel po, sorry.
0: Meron po kayong nabanggit kahapon na out of 39, meron na po kayong natukoy na limang priority sites para po masimulan itong Sponge City. So paano po natin natukoy ito pong limang priorities?
2: Direktiba po ng ating Pangulo, pinag-identify po kami, may sulat po si ES Recto. In fact, may meeting po kami mamayang hapon. Together with Sec. Kim De Leon, para nga po na mag-identify ng lima na proyekto na para masimulan po ngayong taon na to. At ang kanila pong direktiba ay yung high impact at po yung kayang tapusin within 9 months. Kaya po kami, based on that, sa pagpupulong po namin sa aming planners, nakatulong na gumawa ng Asconing ng itong feasibility study, na identify po namin yung lima na yan na high impact at matatapos po within 9 months.
0: Ano pong ibig sabihin ninyo sa high impact, sir?
2: Kasi po ito pong ina-address nitong ating nature-based solution in Sponge City ay localized na flooding, meaning per area. So like po yung Aguinaldo, alam naman po natin, bumabaha dyan sa may White Plains area. Ang Aguinaldo po kasi ay almost 170 hectares. Pag kailangan pong pigilan muna yung tubig galing po doon sa, na pinakamalapit doon sa creek na tumatawid pa po ng EDSA. Kaya po hindi na nakakapasok yung tubig galing dito sa White Plains. So sa pag-arang po ng tubig doon sa may creek, mabibigyan po ng daan yung pong nanggagaling na tubig dito sa may White Plains. So may mga criteria naman po kami na sinunod. Like po yung sa Sulaiman and sa Remedios Circle, yan po ay makakatulong ng malaki sa flooding dito po sa Taft Avenue. In connection din po with our ongoing rehab po nung dalawang pumping stations po sa Rojas Boulevard and catchments din po. So, pinipili po namin yung talagang makakatulong mag-manage ng traffic, ng baha doon po sa particular na lugar.
0: So, ibig sabihin, sir, kung sisimulan po natin ngayong taon itong paggagawa dito sa Camp Aguinaldo, Miriam College, sa UP, at sa Remedios Circle, Letraha Sulaiman, may nakaalat na po na pondo para dito sa limang sites na to for this year. Gaano po kalaki?
2: Wala pa po, magpupulong na po kami mamaya po nila.

0: is recto ni Tekin De Leon para po nga pag-usapan ito.
1: Mm-mm.
0: Yung pagpopondo po this year noong limang na-identify po namin.
1: Sakali po na masimulan yung pagsasagawa po nitong project this year dito po sa limang sites, kailan po ito posibleng matapos?
0: Tatapusin po namin yan by June 30 next year.
1: Next year. And once po na matapos itong limang sites na to, gaano po kalaki yung inaasahan natin na mababawas sa baha diyan po sa mga lugar na yan?
0: Well, unang-una po yung sa Aguinaldo, I think baka 100% makuha namin yung baha yan sa White Plains area.
1: Mm.
0: Except lang po siguro sa yung sobrang extreme rainfall event.
1: Mm-mm.
0: Pero po yung sa nakikita kasi natin, minsan ordinary yung malakas na ulan lang, hindi yung talagang undoy type, ay bumabaha dyan. So yung mga ganun po, tingin namin 100%.
1: Mm-mm.
0: Yun naman pong sa Sulaiman, sa Remedios Circle, may ginagawa po kasi kami na ng catchment sa Paura. Next year may fund na po kami para gawin yung abad na catchment. At ganun din po, i-rehabilitate po namin yung bomba dyan para po lumakas.
1: Mm-mm.
0: At may gagawin din po kami sa Bito Cruz. So, pag nagkasama-sama po yan, interventions na yan, both green infrastructure at saka ito nga pong nature-based solution or Span City, tingin po namin malaki po ang may ibsan na pagbaha doon po sa top area and the medios area.
1: Gaano po kalaki?
0: Well, I really cannot guarantee as of this time yung mawawala namin completely yung baha.
1: Mm-mm.
0: Dahil nga po kung nakikita nyo yung extreme rainfall event na nasabi ko nga po kahapon na even Japan nga with big interventions and catchment, binabaha pa rin po paminsan-minsan because of the volume of rain. So, pero sabi ko nga po, kung yung mga ordinary yung ulan na dati nagpapabaha yan sa area, I think we can manage it na and then kung ano man, hindi po tataas ng mataas yung tubig baha sa karsada dahil ika-capture nga po namin yan.
1: Opo. Pero sir, I wonder, bakit po dito sa limang natukoy natin out of 39 na gawing priority projects, bakit hindi po kasama ang Espanya? Gayong alam naman po natin na kada umuulan yan po yung mga lubog sa baha. Kahit yung sumay Santo Domingo.
0: Well, kasama po sa inaral namin yung USD. Ang problem po, may, although in fairness to them, hindi po sila tumanggi outright. Ang concern lang po nila ay yung mga heritage site nila. Siyempre po pag gumawa kami dyan, baka maapektuhan po yung po mga heritage site nila.
1: Mm.
0: So doon po sa 39, hindi siya nakasama dahil po piniprioritize namin yung wala na pong issue. Walang challenge, meaning agree po yung stakeholder like Miriam, although it's a private entity, ay pumayag na po. So, yun po yung mga pinrioritize namin dahil gusto namin i-prioritize yung madali na po namin magawa. Sabi nga po namin, yung mga pwedeng execution ready by the time na matapos yung feasibility study po.
1: So kung hindi po pala kasama yung Espanya dun sa 39, paano natin sila matutulungan para maibsan yung baha doon?
0: Mayroon naman pong plano si Sec. Bibson na instead na sa UST ay ilagay po sa isang kartada yung pong catchment. So, yung alam ko po inaaral na yan sa ngayon at papopondohan po ni Secbin next year. So as an alternative, nakalimutan ko lang po yung pangalan ng kartada pero it's parallel din po sa Espanya.
1: Okay. So yung sinasabi po ninyo na 5 priority sites, target natin na matapos by June 2027, pero yung nalalabi doon sa 39, sabi po ninyo kayang matapos by December 2027. Parang realistic ba yun, sir?
0: Yes po. Kasi ma'am, kung titingnan niyo po, pinadala po namin sa inyo yung mga designs noong mga 39 na yan. Hindi po lahat dyan ay catchment na malalaki. Marami po dyan mga lagoons, mga parks na naka-recess ng lupa, lalagyan po namin ng like po yung sa Pasig, 11 hectares po yan, at yung open space po ay pinayagan po ni Mayor Vico Soto na i-develop into rain catchment na park. So may mga areas po dyan na nakalubog na pag po tag-ulan, doon muna po may store yung tubig, may mga lagoons po na gagawin. So hindi po siya ganong ka-complicated. And ito po mga areas na ito na aming pong na-identify. Halos lahat po dyan ay pwedeng mag-work 24 hours. So, and we plan to do that in case po na mapondohan yung mga proyekto po na yan.
2: In case mapondohan, ang target nyo pong funder dito sino?
0: AIIB Katen.
2: Asian?
0: In fact, may meeting
2: Asian,
0: po kami.
2: Asian Infrastructure?
0: And Investment Bank, yes, Katen.
2: Okay, hindi World Bank. Loan po ito?
0: Hindi po. Apo, loan po ito, Katet.
2: Okay, sige. And sino ang implementing agency?
0: Insofar as the 39 project, Katet, since kami po yung katuang ng ASCONI sa pag-aaral nito, I think it will be advantageous kung kami po ang mag-implement ito dito sa Metro.
2: Okay. So kayo ang magpapabid? Ito ba'y dadaan sa regular procurement o emergency na ito?
0: Ay, hindi pa. Regular procurement po ito.
2: Okay,
0: Kate.
2: Sige.
0: We'll not
2: so,
0: do it in
2: emergency. So, simple lang po, simple lang ho na kaisipan, maghuhukay din po kayo dito ng parang malalaking swimming pool. Ganun ba ho yun?
0: Meron po. Like yung sa Aguinaldo po, malaking cistern po ang gagawin dyan. 5,000 square meters by 10 meters deep.
2: Apo.
0: So,
2: At yan po ba sa ilalim ng lupa? Sa ilalim, yan po ba exposed o sa ilalim ng lupa?
0: Ay, sa ilalim po ito ng lupa. Ibabalik po natin yung golf course, Katet.
2: Okay. Ngayon, saan itatapon halimbawa yung mga hinukay na lupa?
0: Well, hahanapan po natin yan. Tulad po ng yung ginagawa nating catchment na ongoing na po along Marcos Highway and drainage. Itinatambak po namin sa Tumana na atin pong impounding kasi may portion po doon na mababa. Oh. Yung pong sa Aguinaldo, ang usapan po namin ay sila po ang gagamit. Within the camp po gagamitin yung huukayin.
2: Sige po, kami po ay looking forward ni Maricel dito po sa inyong binabalak na ito. After all, kanin nyo, ito naman po sa kapakanan ng iba't ibang bahagi po ng Metro Manila. Mm-hmm. Sige po, kami makikibalita ulit, Chairman, ha, dito po sa inyong balak na ito.
0: Apo, in fact, Kated, masabi ko lang, yun nga po, may sinimulan na kaming dalawa this year, yung pong sa Faura at sa Marcos Highway. So, I think pag nagkatulong-tulong naman po yan. At ito po ang sinisiguro ko sa inyo dahil ito po ay inaral ng ASCONI. Hindi po kaagad may pinropose lang na site ay kaagad-agad amin pong tinanggap or ano. Inaral po lahat yan. In fact, 107 sites po yung initial na pag-usapan. Pero out of the 107, Katet, 39 lang po yung pumasa.
2: Okay. Sige.
0: Sa pag-aaral po.
2: Si ASCONI po, ito'y Korean company?
0: Hindi po. Netherlands po ito.
2: The Netherlands.
0: Ito po ang
2: okay.
0: Po, isa sa pinakamalaki sa Europe at masasabi po natin okay. Top company po in corporate flood management.
2: Kailan po, ilang taon yung pag-aaral?
0: Nagsimula po yan last year. Halos 1 year, Katet, yung pag-aaral. Pero before that, may mga preliminary pa po. Actually, kung bibilangin nyo yung time na nagsimula kami ng pagkoconceptualize ito, halos 3 years po. Kasi,
2: sino nagbayad ng study, sir?
0: World Bank po at AIIB, sir.
2: World Bank din, tsaka itong Asian Infrastructure Investment Bank.
0: Yes po. Sila po ang nagpondo po noong study po.
2: Okay, Kasi. Sige po. Muli po, salamat na marami po, Chairman. Thank you po.
0: Salamat po. Magandang umaga.
2: Kala ko yung kanilang huhukayin doon ay itatambak doon sa reclamation sa Taguig.
1: Aray ko!
2: Sa Laguna de Bay. Diba yung nasabi ni Senator Lacson? Yun daw lahat ng mga contractors sa BGC, lahat na may ginagawa doong anuman pong development, inuobliga na doon magtambak. Pati daw yung mga basura actually, doon pinatambak. Mm. Kaya umabot ng 85 hectares yung reklamasyon doon po sa may, yung C6, yung dinadaanan, yung natalaki na natin dito sa programa, di ba? Big Boy, natanong natin yung LLDA, ba't nila pinayagan? Yun sa, yung reklamasyon na ngayon, kine-question nga ni Senator Lacson at kasama sa kanilang pinagtatalunan nitong si BGC Boy.
1: BGC Boy.
3: Tumulong na
2: iba
3: lang.
2: Iba pala yung BGC Boys.
1: Yung ano, younger brother ni ate na medyo tahimik na.
3: Under attack!
2: So, yun ang panibagong study, pero gusto kitang paalalahanan, Sel, ha?
1: Yes,
2: kasi baka nakakaligtaan nyo, meron ding World Bank, ha?
1: Oo.
2: Ano ito? Basahin mo. Kaya mong basahin.
1: Hindi ko mabasa.
2: Basahin mong, yung title lang, anong title niya?
1: Restructuring paper on a proposed project restructuring of Metro Manila Flood Management Project. Approved September
2: 28, 2017. Oo, yun ha. Pag pinag-uusapan natin ang mga studies na ito, mga funding na ito, hindi na nagkukulang ha.
1: Dami
2: ito, World Bank ito ha, sa flood management project sa Metro Manila. At ito mga kapatid ay pinunduhan din natin ito. Meron tayong equity dito, meron tayong parte dito. You know, basta pag pinag-usapan natin ang mga plano, mga studies, hindi tayo nagkukulang din dyan.
1: Kompleto.
2: Wala tayong problema dyan. Yun lang implementasyon ang problema natin. Diba? Kapag pinag-usapan ang pera, bumabaha ang pera natin.
1: Yikes!
2: sige. Kaya nga, muli kong binalikan itong isyong ito eh. Doon po sa ginawang pag-aaral mismo ng NEDA. Manila Bay Sustainable Development Master Plan. Kapal ho nito. Dalawa po ang component niyan, yung climate change adaptation at disaster risk reduction. Ito po ay pinunduhan ng NEDA natapos December ng 2018 para po sa pangangalaga sa mahigit 200 kilometrong haba ng Manila Bay, etc., pati relokasyon ng mga nakatira sa mga bawal, yung mga binabanggit po ng Pangulong Marcos na no-build zone, etc. Lahat na po nandito. At yung danger ng reklamasyon sa Manila Bay, particular po yung pagkahaba-haba ng gagaling sa Cavite all the way dyan po sa Rojas Boulevard hanggang sa Bulacan. Tanong, sumunod ba ang gobyerno sa kanilang ginawang pag-aaral?
1: Nako.
2: Anong sagot?
1: Wali.
2: Kala ko sisigaw ka ng hindi! Tanungin nga natin si Sir Julius, paano ipatutupad ng NLEX yung kanilang iminamandato na 3 hours before magkabaha daw dyan sa lugar, mag-a-advise ka na sa mga motorista ang dadaan doon.
1: Malalaman mo ba?
2: Baka meron silang technology.
4: Kayang lutasin niya ng aking Socotiam.
1: Ayun.
4: May namatay ba?
2: Abangan, Julius Corpus ng PRB.
4: Oo naman, Ted.
5: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamig ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
8: We are ready. Let the dreams begin. Imagine one Asia.
9: An Olympic silver medalist. An Asian Games bronze medalist.
3: Now, Carlo Paalam is chasing the one medal that has eluded him, Asian Games Gold. Watch his campaign at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. From September 10 to October 4, only on Signal.

0: 101.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
1: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
2: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
1: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Stellar servisyo para sa Pilipino.
3: Kautusan na binigay ng Department of Department of Transportation. Katuwang yung Toll Regulatory Board dyan po sa NLEX dahil nga dito sa na-experience natin, ha? Malaking perwisyo dahil po sa napakabigat na daloy ng trapiko na naranasan dyan sa may area ng San Simon exit, northbound at southbound.
4: Mas matindi pala yung southbound, no?
3: Oo. Akala ko nga yung northbound lang yung problemado nung una. Yung pala, mas malupit mas yung matindi. Southbound.
4: Kaya apektado rin po yung deliveries sa Metro Manila. Ito ho muna, ha? Speaking of deliveries, punta po kayo sa UAAG On The Move 2026 Leg 3 po ito, happening from September 3 to 6. Dyan po sa SM Mega Mall Fashion Hall. Experience the future of mobility and check out the latest electric vehicles from Photon, Bike, Cherry, Jetour at Radar. Huwag palampasin ang Photon Traveler Sierra Full Electric Passenger Van at ang Photon Transvan i7 Full Electric Cargo Van. Perfect po para sa modernong negosyo at transportasyon. At may mga exciting deals din. Mga huge discount, mga trade-in offers, and mga test drive. And of course, no, yung tulong po sa inyong mga bangko para agad po na magkaroon ng approval para sa inyong mga auto loan. O, diba? UAAG On The Move 2026 Leg 3, happening from September 3 to 6, dyan po sa SM Mega Mall Fashion Hall. Nanay Christy, good morning, Nanay! Salamat po sa inyong pakikinig po sa aming programa ni Maricel this morning. Sabi niya, tumpak doon daw sa impeachment trial na paulit-ulit na lang, nakakaumay na.
3: Naku, sinusubaybayan din pala ni Nanay Christy.
4: Ay, naku. Hindi ako magtataka kung yan, maging ano na rin. Kaya ako naman. Si Kuya Mendoza ay gising na rin po, mga kapatid. Tanungin lang natin si Ginoong Julius Corpus nga para po dito sa implementasyon ng kanilang order na ito. Wala ho naman, maganda ho naman ang kanila pong ano, no? Order, no? Para po to the benefit ng ating mga motorista na dumadaan dyan sa NLEX. Sir Julius, magandang umaga po.
5: Sir, isang magandang umaga po at
4: dali, nagpuputol-putol yung ating... para ho kayong RFID lang, ha?
3: Napuputol-putol din.
4: Parang RFID din pagdaan mo sa tollways, no?
3: Oo.
4: Minsan binabasa, minsan hindi.
3: Oo.
5: Mayroon po.
4: Okay,
3: Sir Julius, magandang umaga po, si Maricel po ito. Good morning, sir.
5: Good morning po.
3: Opo, sir, pakipaliwanag nga po sa amin kung paano po ang mangyayari dito sa inyong direktiba sa North Luzon Expressway na kailangang mag-abiso sa inyo 3 hours bago po magsara ng exit. Paano mangyayari yun? Paano nila malalaman yun?
5: Ma'am Maricel, ito po ay nakapalaman din sa liham ng PRB sa NLEX kung saan kailangan more or less pagka nakita yung porta na may mangyayaring ganitong flash heavy rainfall, kailangan nakamonitor na po sila dun sa level dito sa Pampanga River at Pasulao River. This warning is highly dependent on yung mga forecast na binibigay din po sa atin ng gagaya ng atin.
3: Sir Julius? Oo. Sir Julius? Opo, baka medyo kailang Sir Julius.
4: Yung ating ano, opo. Yung inyo pong lokasyon. Oo, ay medyo baka ano ho, baka makulimlim. Pakiayos lang. All right.
3: Pihit tayo na kasi tayo ng konti.
4: Pabida sa True FM. Tayo ba meron ng winner set? Abangan! Kami po yung naghanap ng private motorist para po sa chance to win minimum 2,000 pesos. Pakiayos lang. Dim, sorry ha. Sorry po kay Sir Julius. Sa kanya pong sa istorbo na ating inaabot dahil po sa ating pong komunikasyon. Kasi alam mo, parang RFID nga rin yan.
3: Oo.
4: Kasi nga nung ako'y nadaan sa toll, tapos hindi binabasa yung iyong RFID. Ang sabi nung nando nagbabantay, sir, kasi po masama ang panahon. Oh. Sabi ko, may kaugnayan pala
3: naapektuhan
4: sa panahon.
3: Ng panahon?
4: Oo. Tapos, noong isang namang umaga, pagdaan ko ng mga madaling araw, mga 2:30, 2:45, ang sabi naman sa akin, sir, kasi po masyari pang maaga.
3: Ay! Wow! Ang dami namang elements na nakakaapekto.
4: Inaantok pa yung tagabasa.
3: Pambihira naman sige, yan.
4: Tanungin mo na si Sir
3: sige.
4: Julius.
3: Eto, balikan po natin mga kapatid si Sir Julius Corpus. Sir, ayan. Balikan po natin yung sinasabi po ninyo. Ano? So, paano po matutukoy? Ano po yung kailangang i-monitor ng NLEX? Sino magsasabi sa kanila na malakas ang ulan, nalalakas ang ulan in 3 hours?
5: Ma'am Rizal, ang pagkakaintindi ko po dito sa Liham na nilabas ng CRT is that this will be dependent also dun sa weather forecast na binibigay sa atin. Di ba, meron po tayong weather forecast, yung gantong araw, gantong muna, ay magkakaroon ng mabigat na pag-ulan, etc. So, I think that is one of the basis or one of the reference points kung saan that will trigger na kunwari naka 10 o'clock by 10 o'clock we expect heavy rainfall yung sa forecast na yun ay kailangan medyo nakaantabay na rin po ang ating index na tingnan na kung water level ba dito is this way at kung bubuhos yan baka umapaw yan so paghandaan na natin ibigyan na natin ng babala ng motorista na kung sakasakali na mangyari yan there is a possibility na kailangan mo nang ipagpaliban ng biyahe o kaya ay mabibigyan sila ng abiso na kailangan mo nang gumamit.
4: Paano yung gagawing abiso? Sa ano ba mamaraan po yung abiso?
5: Ang abiso po, ang pagkakaintindi ko rito is through variable message signs, through yung mga text blaster, kasi ang karaniwan naman po sa ating mga motorist users ngayon ay naka-RFID na at may contact numbers naman po sila or foreign contact information sa ating database ng NSEC at mabibigyan din sila ang information of this
4: okay. Meron na bang technology ang inyong toll operator tungkol dyan? So RFID ni Maricel, meron siya record doon sa NLEX halimbawa ng kanyang cell number. Pag dumaan ako doon sa Balintawak at babaha sa May San Simon, magte-text sa akin yung NLEX, Maricel, babaha sa San Simon, mag-detour ka na. May ganun na pong technology kaya?
5: Sure, I wish I can competently say na meron. So, siguro naman po because of the technology and communication.
4: Okay.
5: Baka mahanapan naman po ng ganong paparaan. Parang hindi ganong almost real time na ginabanggit natin o ninanap natin. Subalit, meron naman po sigurong paparaanan gaya ng text blast,
4: social media. Before who ba kayo naglabas na inyong kautusan? Did you consult your toll operators?
5: That I will have to find out po. It may be consulted with other agencies, but with the toll operator yun po ating naalamin trick.
4: Opo, sige. Kung hindi po sumunod dyan sa utos na, ano po inyong gagawin?
5: Maybe we will have to find out kung if this is there a problem in the implementation of this directive, then we will expect that statement from MDA. Kahit nang mapag-usapan po ang mas okay. magandang kaparaan.
4: Opo.
5: Because ang pinaka-objective naman po rito, Sir Ted, is to be able to give a timely warning.
4: Advisory. We understand. We understand the purpose. Opo. Sige, yung pong refund, how do you go about it? The refund, sir? Paano po yung refund sa mga dumaan na traffic, yung mga nag-U-turn? How do you go about it kung ako ay binawasan na sa akin pong account sa RFID? Dalawa yan, either yung pong prepaid o kaya po naman yung postpaid na dinadaan sa akin bangko. Paano po?
5: Kung naka-RFID po kayo at ang rebate program system po ang ipapatupad dyan, Sir Ted. So, kunwari, kayo dumaan nyo yung ginamit nyo yung section kung saan meron tayong wave toll fees. Initially, paglabas po ninyo sa exit ninyo, or wherever it is, lalabas pa rin yung standard rate that you have been regularly or ordinarily paying. Yan po ay hihimayin through a backroom computation and evaluation ng NLEG. At i-rebate po yung due toll fee that should be given back to you the next day.
4: Sige, so ibabalik din sa load ko, kumbaga.
5: Opo.
4: Sige, opo. Yaan po ay kung prepaid. Paano kung ang akin po isa bangko nakakonekta, binawasan na ako? Meron bang teknolohiya itong toll operators nyo sa ganon?
5: Ang credit naman po dun sa RFID account ninyo, Sir Ted.
4: Mm-hmm.
5: Ang debit naman ninyo, kung kunwari postpaid kayo, ang debit ninyo is into your account from the bank. Kaya yung load niyo po dun sa RFID ninyo, dun po maipabalik.
4: Sige. So, are you satisfied, sir?
3: Sige. Marami pong salamat sa inyo. Sir Julius Corpus, ang tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board.
4: Sige,
3: thank
4: po.
3: You, sir.
4: Thank you very much po. Salamat na marami, sir. And siguro po, kung yung mga toll operators natin din nakikinig ngayon, maganda siguro magbigay kayo ng inyong reaction kung inyo bang kakayanin yung sinasabi po ng TRB. Pero basic po dito, ha? Sell, no? Yung mithiin po, no question. Sa kapakanan ng mga motorista, sa kapakanan po ng lahat. Yung maagang advisory,
3: yes.
4: Warning para wala ng inconvenience,
3: uh-oh.
4: Yung refund sa mga naistorbo, na perwisyo, maganda po yan. Ang tanong na naman po dito, yung enforcement.
3: Enforcement na naman po. Naman.
4: Ang kailangan.
6: Enforcement! Enforcement lang po ang kailangan natin dito.
4: At kailangan saka, mo kayo ng posisyon.
3: Kanina ba? Enforcement.
4: Parinig mo nga sa
3: enforcement.
4: Sino?
6: Ang kailangan po natin dito, tamang implementasyon. Enforcement! Enforcement lang po ang kailangan natin dito.
4: Okay.
3: Nako.
4: Kayo ng posisyon.
3: Hindi ko mabosesan eh. Sino ba yan?
4: Si Obet Marta.
3: Ah, si Ka Obet.
4: Tanong mo kung kailan sinabi yan.
3: Kailan?
4: 1990.
3: Hindi mo.
4: Aba.
3: 1990?
4: Oo. Ibig sabihin, yung pinag-uusapan namin noong mga bata pa kami pare-pareho, itim pa mga buhok namin, ngayon po, 35 years ago, enforcement pa rin
3: yun
4: ang
3: pa rin.
4: Aking pinag-uusapan.
3: Enforcement! Buti na yung buhok ni Kaobet ngayon na, di na nga nakakapagtina eh.
7: Baka naman.
3: Buti na yung buhok.
4: Batiin natin muna ng happy watching daw, Sel.
3: Oo, happy watching kay Lolo Daddy Esther kasama ang kanyang apo na si Baby Estreed mula po sa inyong loving daughter na si Starly Elgin Colin. Ayan. At naku, eto pa.
4: Elgin
3: Colin. Ayan. Okay. Happy birthday din kay Achi Lani Lee. Mula po yan kay Seth and Mary Ann Buenaventura.
4: Achi, happy birthday.
3: Happy birthday
4: po sa inyo. Okay, abangan po ang ating bibida sa True FM.
0: True FM. Celebrate the life.

0: sa True FM. Ngayon po, makakausap natin si Alvin Baking ng Mabalacat, Pampanga. Pero panoorin muna natin yung kanyang ipinadalang video.
1: Magandang umaga po. Ako po si Alvin Baking ng Mabalacat, Pampanga. At 49 years old po. At matagal na po ako nakikinig kay Manong Ted sa radyo. No? Siguro sa True FM, mga 5 taon na. Pero sa ang totoo niyan, simula pa po nasa kabilang station si Manong Ted, pinapakinggan ko na sila kasama si Canoli De Castro. Si DJ Chacha pa po noon, may segment lang sa kanilang gitna. Ano po? Sana po mapili po akong malalo sa inyong patimpalak. Pero ang mangyayari po sana hindi po sa akin yung premyo. Baka kung pwede po, ibigyan na lang po sa aking benan na nasa Taytay. Madalas po silang binaba. Mananahi po yun, pero 86 years old na. Ngayon, nilalanahi pa rin po para sana matulungan namin. Ito po yung aking sakyan, private owner, private vehicle owner po ako. Gumilit lang po sa lib. Ito po yung radyo. So, dito po ako nakikinig ngayon. Nakasak ko lang po ng kwate. Ayan po. So, naka-tune po tayo. Araw-araw po ako nakikinig dito. Panggabi po kasi ako. At paglabas ko po ng alas 6 ng umaga, naka-tune na po kagad dito sa 105.9. Hanggang sa makauwi po ako sa bahay, nakikinig po kay Manong Ted. At kung sakaling wala naman po akong biyahe at nasa bahay lang, wala pong pasok, palagi po nanonood sa YouTube. So sana po mapili niyo po ako. Maraming po salamat. Mabuhay po kayo.
0: Ayan, si Alvin Baking, 49 years old ng Mabalacat, Pampanga. Nagtatrabaho po siya bilang isang call center agent. 2 taon na at siya ay naka-duty pang gabi, ha. Graveyard shift ito, kaya tamang-tama pag uwi niya, nakikinig siya, naka-tune in siya dito sa ating programa since 2021 pa. Nakatutok na siya. So kausapin na natin si Alvin Baking ng Mabalacat, Pampanga. Magandang umaga sa iyo, Alvin. Good morning!
2: Magandang umaga po, Mamasi. Manong Ted.
0: Oo, Alvin, ikaw ba'y nakauwi na sa bahay?
2: Opo, nandito na po sa bahay. Actually, nanonood po ako nito niyan sa YouTube po.
0: Ay, at nako.
2: Nakauwi po dito hanggang alas 10.
0: Oo, maigi naman at hindi ka pa nakakatulog. Magdamag ka pa lang naka-duty. Oo, pero Alvin, opo. Ikaw ay may nabanggit sa iyong video na kung mananalo ka dito, sigurado namang meron ka ng 2,000, yan ay ibibigay mo sa iyong biyenan na 86 years old.
2: Opo, sana kung maaari po. Kasi po siya po isang mananahi. Hanggang ngayon po nananahi sila. Nakitinda po sila sa palengke po ng Taytay. Wala naman po silang pwesto sa mga gilid-gilid lang po ng kalsada doon. Ngayon pong nag-uulan, simula po nitong July, medyo matumalo. Halos di po sila nakakabenta. At dahil nga po bumabaha, may malakas pong ulan, yun po, kaya wala po silang napakakitaan ngayon.
0: Oo. Pero
2: kung mananalo po sana, papadala ko po sana sa kanila yung premyo.
0: Oo nga. 86 years old na tong si nanay, pero nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. Abay, buti malakas lakas
2: birthday
0: naman.
2: Birthday niya po sa Lunes niyan.
0: Oy, naku.
2: Birthday niya po sa 86 na sa Lunes. Opo.
0: O, ano nga uling pangalan ni nanay?
2: Zenaida Del Mundo po.
0: Zenaida?
2: Opo, Zenaida Del Mundo.
0: Nanay Zenaida Del Mundo, happy happy birthday sa'yo, ha? Tamang-tama, birthday mo pala sa Monday. So, ano po ba ang mga dapat pagkagastusan ni nanay? Maigi at malakas pa siya, kaya niya pang manahi.
2: Opo, kahit pa nakakapanahi pa at nakakalakad pa naman. Although, binilan na nga po namin siya ng trolley para mahila lang po niya yung mga paninda. Saka makapaglatag po sila doon.
0: Pero kamas...
2: in-apply na nga rin po namin siya doon sa senior citizen. Napanood ko nga po yung segment niyo ni Manong Ted nung Monday ba yun about sa senior citizen. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po lumalabas yung kanilang benefits.
0: Naku, hindi pa nakukuha yung 10,000 pesos, 86 na si nanay. Pero kamusta naman ang, ang health condition ni nanay? Meron ba siyang mga maintenance?
2: Maayos naman po. May mga rheuma lang. Dala na po nakatandaan, mga daliri niya nga po sa pa, medyo nakapaluktot na. Pero tinatsaga-tsaga na lang po.
0: Pero so, meron na bang... Sige, go ahead, Alvin.
2: Hindi po. Ang sana po, kung ang mapapanalunan ay para po sa kanila sa pang-araw-araw po nila nagastusin, kasi nga po dahil wala po silang tindangin, halos magdadalawang buwan na.
0: Sino ba
2: medyo
0: ang
2: nahirapan po sila.
0: Sino ba ang kasama ni Nanay Zenaida sa bahay?
2: Bale, yung dalawang anak niya po, yung bunso, tsaka po yung, ano, yung, sa pong anak niya, yung ate po ng asawa ko.
0: Oo. Ano ang trabaho nung dalawang anak na kasama niya?
2: Wala po. Sa bahay lang din po. Tinutulungan po silang magtahi. Saka po magtinda.
0: Hmm. At matumal nga ang kita ngayon dahil umuulan. Pero dahil nga sabi mo, may na-experience ng rayuma itong si Nanay Zenaida. Aba, eh, meron na ba siyang iniinom na mga maintenance na gamot?
2: Pagka po masakit, ayun, siguro minum lang po siya ng gamot. Pero yung maintenance po, hindi na po siya nakakainom ng maintenance. Eh.
0: Ay, bakit?
3: Kumusta yung mata ni Nanay kung nananahi pa siya, pa, ang kanyang paningin?
2: Maayos naman po, Manong Ted. Kahit pa paano, nakaka-anapadaman okay ng karayom. Okay pa naman po, maayos pa naman po yung tahi niya.
3: Anong tinatahi niya?
2: Yun nga, alam. Mga ano po, actually kumukuha po sila ng mga parang retasong damit sa mga malaking pabrika. Tapos ginagawa po nilang mga short, mga sando po na pang bata, mga ganun po. Oh,
3: tapos yung kanilang mga tinatahi, may kumukuha ba? Sila ba ay para subcontractor
2: wala
3: o sila nagbebenta?
2: Nilalako lang po nila yun sa ano po sa palengke.
3: Ah, sige.
2: Dati po may kumukuha sa kanila sa mga taga Baclaran tsaka Pasig pero ngayon po medyo matumal na po yung ganun. So naglalako na lang po sila sa palengke.
3: Sige, Alvin, saan ka nagtatrabaho? Saan ka nauwi?
2: Sa Clark po.
3: Ah, mismo na.
2: Tapos dito po ako sa
3: Mabalacan. Ngayon na nandiyan ka sa Pampanga.
2: Opo, opo.
3: Oh, akara na muna pa siya lang, Kenny. Alvin!
2: Paya-paya pa po.
3: Alvin, si kailan mo huling nakita ang binan mo?
2: Nagkaroon po kami ng pagkakataon nung bandang July. Mm-hmm. Nung pong nagawi po kami sa Maynila ng asawa ko, binisita po namin sila doon.
3: Okay, sige, ganito.
2: Umuulan na nga po nung time. Nabutan din po kami ng baha.
3: Oh, sige. Itong anak mo na nag-aaral, meron ka pang anak na nag-aaral?
2: Dalawa po. Yung pong lalaki po na 20 years old, tsaka po yung bunso namin na 18. Parehas po silang kolehiyo na sa State University.
3: Saan banda?
2: Sa Pampanga Agricultural State University po.
3: Silang pareho?
2: Magalang. Opo.
3: Yung panganay mo, tapos na?
2: Tapos na po, opo.
3: May trabaho na?
2: Wala pong permanente, dito lang po siya sa bahay, parang mga online na ano lang po.
3: Mm. Si Mrs. mo, anong trabaho?
2: Wala po, ano po siya, part-time nagluluto po ng mga tinapay, nagbebenta sa mga kapitbahay, ganyan okay. Po.
3: Sige, so ang kagaling mo sa iyong trabaho sa Clark, diyan ka pala nakikinig sa amin, sa Angeles, sa Pampanga mismo na.
2: Opo, habang nagmamaneo po pa uwi, naka-tune in po ako lagi dyan, 105.9. Actually, matagal na po nakikinig sa inyo.
3: Sandali muna, umaabot pa na signal namin dyan, ha?
2: Opo.
3: Oy, dakal po salamat, ne. Naabot pa na signal natin doon. Ay, talaga naman. Sige. Alam mo ba, Alvin, na minsan akong nagawi dyan sa Angeles? Ang istasyon namin dyan, yung 99.1, yung GV.
2: Alam ko po yun, sa may GV po, sa may papuntang Korak.
3: Dati sa Angeles yan eh, yung aming istasyon. Anyway, sige, Alvin, ganito ha. Gusto mong tulungan ng iyong biyanan at saka mga hipag mukha mo?
2: Opo, opo.
3: Sana lahat ng mga manugang ganito, Sel.
0: Oo nga.
3: Sana all, ha?
0: Oo. I'm sure you're grateful si Nanay Zenaida kay Alvin.
3: Mm-hmm. Bait na manugang nito.
0: Kaya nga.
2: Wala na po kasi ang magulang, kaya yung pumbinan po ang sinusuportahan po ngayon.
0: That's nice.
3: Talaga naman ang bait na. Mm-hmm. Saan ka nag-aral sa Pampanga?
2: Actually, nag-aaral po ko dyan sa Taytay din, sa STI po, sa Ortigas.
3: So, yung asawa mo ang taga-Taytay?
2: Opo, opo.
3: Sige. Okay, Alvin, ganito ha. Sa kabaitan mo sa iyong binan, tawagan mo na yung binan mo. Sa halip na 2,000, gagawin naming 5,000 ito.
0: Ay, wow naman.
2: Ay, wow. Salamat po. O, salamat po.
3: Okay. Sige, so hindi sa amin galing ito. Galing ito kay Happy K, Happy Man, Happy Daddy, Happy Anonymous. Para natin maipadala ito agad-agad doon sa iyong biyanan. At sana naman makita namin ang biyanan mo habang nananahe. Baka naman matulungan din namin sila. Baka may kailangan pa sa pananahe. Eh malay mo, di ba, kung nakikinig ka sa amin, marami na ang nabiyayaan ng ating programa sa tulong ng ating mga Happy Anonymous. Alvin.
2: Opo, opo. Opo. Salamat po. Maraming salamat po, Manong Ted, sa mga Happy Anonymous po. Lahat po ng mga tumutulong. Maraming salamat po sa inyo.
3: Oh, salamat din sa iyo, Alvin. At alam kong inaantok ka na kasi ang duty mo ay...
0: magdamag.
3: Magdamag. Pero natutuwa kami na ikay makilala namin. Alam mo, Alvin, alam mo ang mga tulad mo, ha? Ramdam ko ang hirap sa bawat sentimo na kinikita mo.
2: Tama po. Lalo na pag napaparod po natin nangyayari ngayon sa ating bansa, ay naku po, talagang nakakapanggigil na yan.
3: Alam ko kung gaano kahirap para ka kumita, para mo matulungan ang mga anak mo sa pag-aaral at merong ka maihain sa inyong hapagkainan.
2: Opo, tama po.
3: Alvin, salamat na marami. Ang papuri sa Panginoon at sa mga taong bukas ng kalooban na tumutulong sa tulad ninyo. Salamat na marami, Alvin. Abangan mo ang tawag ng aming staff.
2: Salamat po.
3: Tawagan mo na ang iyong biyanan.
2: Salamat po.
3: Nanay! Opo, dakal po salamat niya. Thank you!
0: Salamat.
3: 5,000 pesos.
0: Alvin, backing. Ang galing ano, kasi baka ano rin, nauulila, nangungulila rin si Alvin sa magulang niya.
3: Wala daw siya mga magulang.
0: Oo, kaya yung kanyang biyanan na si Nanay Zenaida na yung itinuturing niyang magulang.
3: Oo nga, at siguro nga din sa wala siyang maiabot, wala siyang maitulong, kaya yung premyo hindi para sa kanila, ng kanyang misis, no, ng kanyang mga anak. May ganyan rin kami dati na winner sa ating pabida sa True FM na private motorist. Siya ang sumali, pero para sa iba yung papremyo.
0: Ang galing.
3: So, thank you very much. So, ang ganda naman ng ating ending today.
0: Pati sila, Good Samaritan.
3: Oh, yes.
0: Diba? So, naging tulay sila eh.
3: Thank you very much. So, yan po ay 5,000 para po kay Nanay. Anong pangalan ng kanyang binan?
0: Zenaida.
3: Ayan, si Nanay Zenaida dyan sa Taytay Rizal. At malay mo, Alvin, ha? Padala mo kami ng video ni Nanay. Baka naman may maitulong tayo sa kanilang hanap buhay ng pananahe. Okay, may tinulungan din tayo dati, nananahi sila. Ang kailangan retaso, isang truck ng retaso ang naipadala ng atin din isa sa mga
0: hap. Wow!
3: Alala mo yun, sir? Ilang sako ng retaso yung naipadala. Kasi may nakikinig sa atin na ang hanap buhay po ay garments, ang daming retaso.
0: Pinadala lahat.
3: Aba, ilang sako ng retaso. Yung ating po naging pabida dati sa ating pa rin pong true. Ang ating pong What's on Your Mind contestant sa isang lugar po dito, I think, sa Rizal. Okay, so Sel, thank you very much. Ha? And
0: maraming
3: we'll
0: salamat.
3: See you again tomorrow.
0: Yes, I'll see you tomorrow, Manong Ted. At saka, Manong Ted, invitahan ko lang sila, ha? Mamaya, alas 6 po ng gabi, programa po natin, sa totoo lang, kasama ko po dyan, sina Juby Francisco at Chiki Verhel. Alas 6 po yan sa One News. At delayed broadcast po ng 8 p.m. sa 1 p.h.
3: Sa inyo pong lahat, muli po salamat po ng marami. Sa inyo pong patuloy na pagtitiwala po sa aming programa at himpilan. At muli po sa aming himpilan, salamat po ng marami sa pagkakataon po na makapaglingkod sa bayan. Thank you very much. Abangan po ninyo. Susunod na ang programang pinangungunahan po ni Ma'am Cheryl Baile.
0: Cosim. Cosim.
3: The Perfect Mornings.
4: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo po.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag na-ashy man ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kabasa's Radio Time.
7: It is now 10 o'clock.
8: Time check brought to you by
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Kinabungahan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bilidi ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang pala, ay,

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
10: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulaybod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-.
6: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Yakin po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: sa Pilipinas. Ako ang buong Juan Palo. Alas 4:20.
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte. The views and opinions expressed by the host and guest on the following program do not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network. Himang Rawon! Ano ang mga isyung ng istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himang rawon, atun paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon. Himang rawon, ang iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang rawon.

0: tres. Ya kita ini bulan Nisan September. Maya, pantai Nasir Pengan, Kerubayan. Andi, bom tujuh. Rohan kita, bom tujuh. Yang kita sudah pernah bom tujuh ini, kamu yang surat, surat. Ayo, program di gerungan ini. Kita sisi dengan untuk kamu cerah kepisahan. Oke, ini advance kami biasa apun dengan tulang advance kami biasa dengan siang bayu ini kami ngonek siang bayu diri nasil bayu kan dan sebab kamu untuk program ini kamu itu mana artis kena di tengah program. Okay, kita kamu itu mana invite yang mana artisnya ini sebuah antariksa dan artista punya pun apa siapa yang pertemuan di Tonga Congresswoman Maria Pia Bonda Eslano raga panggilan sudah ditun urungkan klasik apa kandayun apa kincang ya kita ikut kita apa kita sudah dikasih tadi dan minum jadi salah minum kok nggak itu sering teman itu boy atau mana atau pengusaha terkira dari yang una ina to pero termo ambot kuno mano kiana kumay chance sa dragan arayo sa man tindi tindi anyway kali kita kisipay ito dia kami na. Dahil para yung pagkakas mo sa ito ng COVID kami na ay wala ay since I left him I left my heart in something kita ko makan ini sudah saya kenal pun juga cukup terlombang kebalik nanti pada Tuhan kebakaraman Mas Haram memutus Ibnai Kuasa ya sudah dimilih ini dengan orang kuasa oke dari itu ya ini yang akan beri kamu kita ada kubing dia kubing concern niya sa tubig dan concern niya dito ang pabahay na nag-nag-tubig at ayun kasugan lamang pabahay ng iba niya rin natatagal ng gabarun ng pabahay siya na hindi ako sa itong pagpapakalaguran na kagayon at sa ito lang ang pabahay may kakawas kung di rin ka sa bahat at ang pabahay mo ay
1: Ini.
0: सनातन Anyway, sige, dali niya na ito natin na kita, no? Problema ito na pabahay, problema ito po. Kaya natin kapag sila po ito. Mga Amerikana, wala na ito ay so, ang hindi ito na mga concern kapag rin na din niya ito sa lugar, no? Kasi na hindi nga ako na kung ito na narawa, hindi mabag talaga sa mga ito. At ang kamanigay, hindi na yan talaga ito. Pag-anong mga problema. Ako, wari ko na ito dahil maupay na akong pinukwari ko. Ito man. Nag-dispera siya sa pag-alit. Hindi ko na kaya na naaway dito ang brownout. Anyway, naglalakap kita na sinahagin sa National House Authority. Ito na prime motor. Sana mag-supply ng mga kundiyan. Dito pa ay sana may sana may mapapahay o wala magkulitin dahil sa mga kapusulin na mga higaan sa buhay makuwari ka po ba? Anyway, sige kasi maalala may makasunan na ako kasi importante abot na itong tubig no? Kira na nga po bahay o kapat abot ko lang lanon kaya magkamaya dalawad and sige, thank you so much ang pagkakas ko yako dinibish mo ba ay labot ng buhang letanawan may problema na sa bungkon Margara asay nangungan buong mula lakit na pagkano dapat ganun kagin papas sa trabaho here eh luoy kaayot ah anyway, sige hindi ka na sa kaya, naglalaam na kita no, mapamatiyan kita mapanginanong kita ng mga concern na era inip problema na makaabot ng training na itutong ba kundi mo ba ito na concern ni Kapi WD my water the National Housing Authority ko. Nari kita kasangkayan. Hindi mo. Kaya magkakurubiyaya dahil hindi na mahal ng manag-uulang niya. Pero ako man ka. Imos man lang din yung briefing niya. Wala na yung box. Okay. Regista mga kasagayan. Dahil naman kita ito ang magandang balita. Yours. Oo. Okay nga, Kulog. Ang mga kabarangay, mga kababayan. Labis na ito natin current time. Yan sa harapan. Mga taga-department of education. Treasury. Mga ma'am. Mga sir. Ito ang pinakamagandang balita sa mga araw at mga oras na ito. Ano yan? Ay, pamati. Ay, maupay ni talaga. 8.68 Sin Leon. Ha? Sin Leon? Oo! 8.68 billion kapesos. Oo! Aprobado! Itong Department of Budget and Management kung DBM para hindi nga kasunduhan itong mga empleyado sa Department of Education. Wow! Napapakinggan para hindi lumang tungtugin. Sana all! Sana matuman na! Ay matutuman din ito na mas sunaw sa araw mo. Saan man lang ito o kuhan na ito? Di ba? Ha? Bukas? Ah, umaya na! Pabalik yung naluwan. Alaga din sa isang kwinta. Tara na! Kwinta na? Sumra? Kilo itong bukas? Grabe ka mo yung saan. Dama ini anak manis sendiri, itu nanti kita pengiraan. Pagbaba aku ini, ha? Apus masyarakatnya, walang gutom. Masa di kalapan yang beri kalau kira gutom, kalau pulang ini. Ya lah, juga mga busuk sama lakan yang itu panggugutomun. Kita nga mga intalo na di ang mga tayo nga lugar, makuwari din ang upyan, sugarin niya na pagkakatubig, makuwari pa ito ang pagkakapamahay. Natara natin ang resit ang problema. Ang service, okay, mga air condition man ito, mga upit sa rakyan. Ang gusto na ni mga Malacanang, so, hayahay! Hayahay pa sa pulis. Ay, may kala, di ba? So, may hindi niya na mga kasasayan. Bago lang at tumara ng Department of Budget and Management of DBM ang maabot 8.68 milyon na pesos na kadugangan para sa mga sweldo ng Department of Education. Yun! Magandang balita, di ba? Sa naman ito, waray luwag hindi ang pahamta sa naman itong mga pagkita ng hiningan na saan luwag hindi release ng panghatag ito mga empleyado na sabi nga ahin siya. Yung nagabi ko. Aha, buhay. Amoy ni Taton na yan ang gusto mo pa rin. Ano? Ang mga ako baga magpahinom doon at mga kabuktuhan ay mga ikaw may daga bukto, may daga paninti, may daga anak at ibang may sila o ang doon ang Metro Manila. Bakit yan na? Magandang balita. Ang ibang mga kalsar na ginbabaha sa modern na habagat na amin na ito nito mga lugar dito ha Metro Manila. Yun, nariripahatan na. May na nalagi ang mga pero nakapit ito. Sige, kung na siya man, sana. Di na mag-inuran dito pero kung may nalilang kaso ng ibang giyo. Sunod-sunod na ini. Gino po. Ay! Sige! Ano ha, ito na hindi ko malandong ang pagkampo nga, hindi rin na ganun yung mga duro-duro. Oo, parang na naitabo din sa Hannibal. Oh, grabe, makainawad ang pinabuhin. Ano ito na hindi kami, ay harayo mga informan ito na mga hindi mga panitabo. Muna yung Dr. Nicaton po malandong pagkampo. Ang magpasalamat si Dr. Nicaton, yung ato niya, okay, kung sa pagkampo. Oh, ha, so, ba dito nga, mga nag-abot na doon nalang. Kung bigla, di ba? Samahan, tulong-tulong. At kung may pera, ibigay mo na. Okay, sige. Wala yung hindi na maratuman. Mahal na siyang gaya. Noon, hindi niya mga una. Una-una doon din. Marta. Ang mga ingay rito nilang una. Warang, ibas nilang mutan na ibigay. Para nga, nalabahan na kasi. Ha? Ano ba? Ha? Additional na kasi-response para ito natin mga pagkatrabaho ni Barclay sa PIN. Yun. Hindi. First, Brian. Ay, kao yun. Ibang kita makakaaroon yung pulit dito yan na mga ito fusion. And this was the most originally part of the rooms. Itong pinanatan nila, mga paglaon. Fusion, ang mga kinagiyan nila na kapagat niya na possible fusion. Itong tanong ito dito nila. Kaya na, meaning, in Alupin, and Secretary ng DWG, and Secretary Siga, pag-uligan ang tindere ng kababaka ng mga lugar. Dapat lang, mamay yung tindere ng tindere. Ha? Nasa naman na uli. At ito natin para mo. And, yun, dito, kung sa hay, importante, kumeda, na, kung tayo, ay, talagang niya. Kung mga panatag yung gobyerno, ang nakuha ka, Τεχάνα, πρέπει να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να πιέζουν να Kabukusan sa kubus mo doon City Hall, mga empleyado. Kung baga, apa yung department, naghihinay-hinay, baga, ang tawag ito, ito na pinapalos. Ah, tawag ko, pinapalos. Is that a legal term, pinapalos? Meaning, no? Change of command. Piliwan ng mga leader. Kung hanghat ito, matutmas kami ni Aldrin Tomasin, yan ang nanginay-inay na kahit na kamo ng vice mayor, anak niya po ni mayor ni Mayor Aldrin Tomasin. Vice mayor, amo ito anak. Diba? Oo. Ito na ito. Wow. Anyway, here is the matter
1: Kita mah gitu deh. Kita nanti kita
0: Morada. Anyway, sige. Ang galaob lang ito eh, na pagkukulat naman. Wala naman tayong magagawa eh. Iyahan na boss. Pero ito ang bubot. Pagkili, pagkukulito, pagkukulito, pagkukulito, sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip- Okay, goreng-goreng gitu. Goreng-goreng gitu. Ayo na papalit ka. Ayo na talaga ang buhay. Anyway, at least I don't for confirmation. Kaya pag yan, nag-inahinay ka lang pang 21. Na leader, ikaw mismo, ito na mga perma. Hindi ka perma eh. Mayor Alfred, kami Vice Mayor Raymond. Ano ba? Ah, pag-iwa. Alin ka ba iapoy nila ng sumpo doon? Ano? Kaya iapoy ang isa. Yan ay rinaman. Mga anak, kanit pa kapo. Ano? Sinabing niya? Hindi ka mo man? Ay, Merkusay na yun eh, Merkusay. Ang panahon. Ay, pag mayroon pala ba ko tayo naman. Ay, ito! Mayroon siya pala kong darila, no? Mag-aano pang kita, paano sa gayan? Parang kaya pa ang partner ng engineering, thank you, you know? And IT department. Ama, sa pagtutok yung programa. Again, congratulations mga taga-dipin. Ngayon, na? Approved na. Ang iyo, kasayan, 8.5 billion.
1: Thank you.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: House. At syempre, kabilang po sa mga bisita ang co-stars nila na si Spider-Man Tom Holland at asawang si Zendaya. At sumayin niyo po ang Good Morning Bayan sa 105.9 True FM. Hatid namin ang mga balitang dapat niyo malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po si Ruth Cabal.
1: Happy weekend po mga kapatid. Ako naman po si Reggie Malinaw. Ang inyo pong kagahan sa balitaan. Samahan niyo po kami sa araw po ng Lunes. Dito po sa 105.9 True FM at sa Signal TV Channel 19. Susunod na po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha.
0: Good morning, Bayan! Happy weekend! Happy weekend!
2: Ang passion ko is yung maipaliwanag sa pangkaraniwang Pilipino ang mga napaka-importanteng issue na may implikasyon sa pangkalahatan sa ating mga Pilipino. Nang sa ganun, ang mga Pilipino ay hindi lang magkaroon ng edukasyon at pagtangkilik sa impormasyon, kuhindi magkaroon ng paninindigan sa mga isyong pambayan. Laging importante ang katotohanan sa laman ng iyong ibinabalita. Ako po si Ted Filon. Kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.
3: How do you convert that crisis into cash? Bawat crisis na yan, merong oportunidad. Kasi we cannot control anymore yung ano nangyayari sa labas. We can be shaped and developed by pressure. I'm sure, di ba? Laging ganyan ang taon eh. Ang lagi sa sinasabi natin, handa ka ba talaga? At may kahandaan ka. Willing ka bang mag-extend ng 24 hours, 365 days sa pagninegosyo?

narinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.

0: Good morning naman, Maricel, Tita Masel.
1: Good morning, Cha. Ikaw pala dapat ang wini-welcome back namin.
0: Oo nga.
1: Welcome back.
0: Good morning. At si Manong Dan naman po ang wala ngayon. Napagod yata ng ilang mga araw. Papahinga lang po siya, but he'll be back on Monday. Pero unang-una muna sa lahat, tayo po yung nagpapasalamat kay Maricel Halili.
1: Oy,
0: at muntik mo naman makumpleto.
1: Muntik makumpleto. Kinulang lang isa.
0: Kinulang lang
1: pero wala namang problema. Nandun si Denise.
0: Si Denise Dan, pasalamatan din natin. Thank you so much sa inyong dalawa, ha.
1: Ay, walang problema.
0: Balik trabaho na tayo, Maricel Halili. Bago tayo magsikahan sa mga naganap dito sa Pilipinas, kakamusahin ko ano ba mga nangyari. Ito na muna. Yung lagay po ng panahon, ewan ko kung napansin mo, doon sa amin from Bulacan going here sa Mandaluyong, dire-diretso yung ulan. Nawindang nga ako siya. Kung lakas pa rin, dahil pa rin ba ito sa habagat?
1: Ay, pwede, no? Kasi ako rin, pagpunta ko dito, buhos ang ulan.
0: Ito na, tanungin natin. Nasa linya po ngayon ang ating kaibigan mula po sa Pag-asa, si Sir John Manalo. Sir John?
2: Magandang umaga po, DJ Chacha. At ganun din po sa inyo, Ma'am Maricel, at sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Base po sa ating latest na heavy rainfall warning na inilabas natin kaninang alas 5 ng umaga, ay naka-orange po dito sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, at kanlurang bahagi ng Bulacan. At yellow naman po, tulad ng binanggit ni DJ Chacha, dito sa Bulacan, sa natitirang bahagi ng Bulacan, naka-yellow po, ganun din po. Dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, at western portion ng Batangas at Nueva Ecija. Ibig sabihin, sa susunod na 2 to 3 hours ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. So, maging aware po, lalo na yung mga kababayan natin dito sa Pampanga, ilang bahagi ng Tarlac at Bulacan na sa kasalukuyan ay meron pa rin po mga pagbaha, ay mag-ingat po. So, in general naman po na ating forecast, bukod po dun sa mga binanggit natin na naka-orange at naka-yellow, patuloy pa rin po na makakaranas ng pag-ulan throughout the day. Ito nga tulad ng binanggit natin kanina, Metro Manila, kasama yung Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Nagpapatuloy naman na maulap at nandito pa rin yung chance ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon at ganoon din sa Calabarzon at Nimaropa, kasama din yung probinsya ng Antique, Iloilo at Guimaras. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, yung mga hindi binanggit, ay less po yung mga clouds at mas mababa yung chance ng mga pag-ulan. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
0: Oo. John, magiging maulan hanggang sa weekend na ba ito? At wala na ba tayong binabantayan na sama ng panahon?
2: Sa hanggang bukas po ay magpapatuloy yung mga pag-ulan. Pero bahagya po na mababawasan base sa ating forecast sa Sunday and Monday. Pero generally, magiging maulap pa rin po sa Metro Manila at western part ng Luzon and Visayas. Sorry po, nakalimutan ko po yung isa pang tanong.
0: Yung pong may binabantayan pa po ba tayong sama ng panahon?
2: Ay, opo. Actually, yung low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay naging isa na nga po na bagyo na tropical depression. At pagkilos po nito ay north-northwest in general. At hindi natin inaalis yung posibilidad na ito ay pumasok ng PAR. Kung sungaling pumasok ito ng PAR, ito na yung tatawagin natin Queenie. At eventually din naman, ang good news naman po dito ay after 2 to 3 days ay mag-dissipate o malulusaw din naman po. No, hihina muna sa LPA and then eventually ay malulusaw na. Ang main na nakaka-apekto po sa atin ay yung hanging habagat na patuloy na pinapalakas nitong si bagyong si Crovan, P-letter P, Pilandok. Opo, Pilandok po. At yan po yung ating update patungkol sa mga minomonitor natin.
0: Oo, maraming salamat. Yan nga po si John Manalo from Pag-asa Weather Forecasting Center. Ayan. So, ang ibig sabihin, magiging maulan pa rin ang weekend natin.
1: Mm-mm.
0: Hindi ba? Dala pa nga rin po yan ng habagat. May mga lugar na wala na pong pasok ha, pero alternative learning mode po muna sila ngayong araw na ito. Ilan po sa mga lugar na yan, kasama po dyan ang NCR at Metro Manila. May mga ilang lugar po na nagsabi na shift muna into alternative learning system ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan. Diyan po sa aming lugar sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at maging sa Occidental Mindoro. But ito bang mga last few days, ganun din ang weather dito sa Pinas?
1: Oo, ganun din. Although may mga ilang araw na bumuti-buti yung lagay ng panahon, pero like kahapon, buong maghapon na mataas ang araw, pagdating ng afternoon, biglang buhos yung ulan.
0: Ganun talaga pag
1: habagat. Oh, kaya syempre syempre nag-worry na naman kami, baka matrap na naman ng 4 hours from Malacanang pabalik dito sa TV5, oh, 'di ba? Thankfully hindi naman bumaha ng ganung katindi. Pero yung mga kapatid natin diyan sa NLEX, yun pa rin talaga yung nakaka-experience ng terribleng traffic, especially daw diyan sa may southbound lane.
0: Oh, oh. Mm-hmm. Southbound lane, hindi pa northbound.
1: Hindi pa yung northbound, medyo bumuti-buti na.
0: Oh, mas mabilis ang kondisyon.
1: Nung simula daw ay medyo pahirapan, pero bumuti-buti na raw. Yung southbound daw, yung as of yesterday, oh, eh, medyo masama pa yung lagay.
0: And we're praying for a good weather today, mga kapatid, dahil marami pa rin po tayong mga kababayan ang hindi pa rin po nakakabangon dito sa mga nagdaang bagyo at dito sa hagupit ni Habagat. At yung mga papasok po sa trabaho ngayong oras na ito ng 6:15 at nakatutok na sa amin ni Maricel Halili. Good morning po sa inyo. Ingat-ingat kayo sa inyong biyahe kagaya namin ni Maricel. Tayo po yung mga waterproof.
1: Ay,
0: bawal po tayong magpahinga. Bawal po tayong humilata. Okay lang po tayong mabasa ng ulan. Dahil wala pong kakainin ng pamilya pag hindi tayo nagtrabaho.
1: Correct. Kayod-kayod.
0: Kayod-kayod tayo. At eto na nga mga kapatid, simulan na natin ang isang igla sa mga pangunahing balita sa buong bansa, sa buong mundo. Pambansang utang ng pamahalaan, lalo pang lumobo. Umabot na po sa bagong record dito na 19.39 trillion pesos.
1: Laki niya na.
0: Oo, oh, so kaya napunta.
1: El Nino, inaasahang titindi at posibleng maging pinakamalala sa kasaysayan ayon sa World Meteorological Association. Malawakang tagtuyot at matinding mga pagbaha, asahan na raw hanggang sa susunod na taon.
0: Gagawa na ng agrikultura, nagmamadali na para matugunan ang mga posibleng epekto ng Super El Nino. Supply ng pagkain, inaasahang mga nganib sa mga susunod na buwan.
1: Inflation, lalo pang pabibilisin ng El Nino. Presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ang pagkain, tataas. Dulot ng inaasahang pagbabawa sa lokal at pandaigdigang produksyon.
0: Dating Public Works Secretary Manny Bonoan, palalayain na gagamiting state witness sa flood control corruption cases. Release order para tanggalin mula sa hospital arrest ang dating kalihim, inilabas na.
1: Ilang mga senador nais muling pag-aralan ang desisyong nagtatakda na kailangan ng 16 na boto para mahatulan sa impeachment trial ang vice-presidente.
0: Samantala, Justice Department pinakakasuhan ng 15 anyos na estudyanteng nasangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Suspect nahaharap sa 4 counts of frustrated murder at 6 counts of attempted murder.
1: Hepe ng Bureau of Fire Protection sinibak sa pwesto ng ombudsman. Mga kasong indirect bribery at graft isinampa kaugnay ng umano'y maanomalyang pagbili ng higit 100 ambulansya na nagkakahalaga ng halos 500 milyong piso.
0: Ombudsman Boying Remulla, tinuldukan na ang mga balitang gusto niyang maging Chief Justice ng Korte Suprema. Anya, wala na siyang ibang hangarin kundi ang manungkulan bilang tanod bayan hanggang taong 2032.
1: Justice Department, masusing pinag-aaralan ng hiling ng Amerika na extradition sa nakakulong na leader ng Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. Daan-daang ebidensya na ipinadala ng Amerika para sa mga kasong sex trafficking, pamimeke at pagpuslit ng pera, sinusuring mabuti ng kagawaran.
0: Kaso ng leptospirosis sa bansa, tumaas ng 70% nitong Agosto ayon po yan sa Department of Health. Second wave ng pagdagsa ng mga nagkakasakit, asahan pa raw.
1: DPWH, posibleng balikan ng flood control master plan na ginawa nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino para sa gagawing flood control master plan sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
0: Halos 50 flood control projects isinailalim na sa fraud audit ng COA.
1: 35 kaso kaugnay ng maanumalyang flood control projects nasa korte na ayon sa ombudsman.
0: Ilang mga barangay ang maaaring mabura sa mapa dahil po sa baha. Senador mula sa lalawigan naman ng Bulacan na kasama sa iniimbestigahan ng ombudsman, pabor na ipa-firing squad ang mga mapapatunayang sangkot sa korupsyon sa mga proyekto para sa flood control. Baka walang matira.
1: Ay, kasi COA, pinag-aaralan ng baguhin ang mga alituntunin pagdating sa pag-audit ng confidential funds. Kabilang sa posibleng baguhin ay ang mga isusumiting dokumento, paggamit ng alias at pagpapatunay kung nagkaroon talaga ng resulta ang pagbabayad ng reward gamit ang confidential funds.
0: Samantala, impeachment trial ni VP Sara Duterte, naku po, aabot daw hanggang taong 2027. Yan po'y ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court.
1: Prosecution, kinumpirmang natanggap na ang mga bank tax record ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, maging ang records ng kanilang mga negosyo.
0: Sa balita naman po, sa Metro Manila National University, naghinimbal ng bomb threat. Payapa na matapos suyuri ng Pasay City PNP at Bureau of Fire Protection ang buong campus at walang natagpo ang pampasabog.
1: Arestado ang isang pulis Maynila at limang iba pa sa Sampaloc, Manila matapos mahuli sa CCTV na nagnanakaw ng kable ng telepono.
0: Sa iba pang balita, isang 14-anyos na lalaki patay matapos barilin sa ulo ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa isang Center Island sa kahabaan po yan ng Lacson Avenue sa Maynila.
1: Lantan, ang pagawaan ng pekeng plaka ng sasakyan sa Barangay Tugatog, Malabon, isinugod ng pinagsanib na puwersa ng LTO at CIDG. Dalawang individual arestado, mga pekeng plaka na saba.
0: Sa oras naman po na 6:21, sa mga balita sa lalawigan, arestadong isang 19-anyos na estudyante sa Batangas na nagpanggap na kinidna para po makakuha ng 300,000 pesos na ransom money galing sa sarili niyang mga magulang.
1: Grass fire, sumiklab sa gilid ng bundok sa boundary ng Barangay Patitinan, Sagnay, Camarines Sur, papuntang TV Albay. Mga motoristang dadaan, pinag-iingat ng mga otoridad.
0: Nasa 7 hektarya ng sakahan at pananim sa 3 barangay sa Hinunangan, Southern Leyte. Natupok ng grass fire o sunog sa damuhan. Mga bumbero, 10 oras pinagsikapang apulahin ang malaking apoy.
1: Sa Mindanao, daan-daang ektarya ng sakahan sa Valencia City, Bukidnon, apektado na ng madalang na pag-ulan bunsod ng El Nino. National Irrigation Administration mag-iikot sa mga palayan para maghatid ng tubig.
0: Kagubatan po ng Ambawan, Compostela Valley sa Davao de Oro na susunog. Mga kawaninang BFP, hirap sa pag-apula ng apoy. Mga lokal na opisyal, humingi na ng tulong sa air assets ng Armed Forces of the Philippines.
1: Zamboanga City Health Office nakapagtala na ng 17 namatay sa dengue at higit 2,000 kaso mula pa noong Enero ng taon. Kalahati ng bilang mga batang edad 1 hanggang 10 taong gulang.
0: Matapos po ang 9 na oras na brownout, krisis sa kuryente sa lalawigan ng Cebu. Sinabayan pa nga ng masamang epekto ng polusyon sa hangin mula po sa nasusunog na kagubatan sa Indonesia. Mga guro at estudyante na pilitang mag-online class dahil sa pangamba sa kalusugan.
1: Tinanggal ng Moro Islamic Liberation Front si Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua bilang Chief ng Bangsamoro Islamic Armed Forces dahil umano sa issue ng insubordination.
0: Patay naman ang isang 11-anyos na binatilyo matapos makuryente ng isang live wire habang naghahanap lamang daw ng gagamba. Diyan po yan sa Barangay Bolong sa Zamboanga City.
1: Sa balitang pangkalakalan, import pa more! Agriculture Department pinayagan na ang pag-aangkat ng 60,000 metriko tonelada ng isda at iba pang lamang dagat. Pag-aangkat gagawin umano para masiguro ang supply ng bansa ngayong closed fishing season.
0: Kumpanya ng Solar Energy sa Batangas ni Congressman Leandro Leviste. 80 milyong piso pa lang daw ang nababayaran mula sa 24 na bilyong pisong multa na ipinataw ng pamahalaan.
1: Big tech companies na ispanagutin ng Pilipinas. Mga mapanganib na content, scams, deepfakes at iba pang digital threats na tumatawid sa iba-ibang bansa dapat daw tutukan ayon sa Department of Information and Communications Technology.
0: Bulacan Airport Project na sinasabing posibleng dahilan daw ng pagbaha. Pinabulaan na ng negosyanteng si Ramon Ang.
1: 60-day visa exemption ng Thailand sa mga turista mula sa 60 bansa kabilang ang Pilipinas, pinaikli. Mga turista hanggang 1 buwan na lang maaaring manatili sa Thailand simula September 15 ayon sa anunsyo ng kanilang tourism authority.
0: Samantala sa mga balita po sa ibang bansa sa oras sa 6:24. Kasundo ang pangkapayapaan upang wakasan ang gera sa pagitan po ng Ukraine at Russia, posible. Ayon yan kay Russian President Vladimir Putin. Ilang mga bansa tulad ng China at Amerika handa daw tumulong para makamit ito.
1: Nepal, nananawagan ng climate justice matapos ang malagim na mudslide noong nakaraang linggo.
0: Sa balitang sports, Alex Ayala. Abante na sa third round ng US Open matapos talunin si Alexandra Olenikova ng Ukraine. Score 6-1-6-4 sa Louis Armstrong Stadium sa New York City. Isang linggo bago ang tip-off ng basketball sa 20th Asian Games, Gilas Pilipinas pinaghahandaan na ang posibilidad ng paglalaro kahit wala ang star player ng koponan na si Justin Brownlee. Samantala, Pinay weightlifter Elreen Ando naka-recover na po sa leg injury at naghahanda na para sa 61kg category sa Asian Games. Nakalusot naman ang Creamline Cool Smashers kontra sa Farm Fresh Foxies sa PBL Invitational Conference. Samantala, sa ibang balita, pinagmumulta po ng $30 million o higit 1.8 billion pesos ang Los Angeles Clippers.

0: sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan, Cheese Ring. Can't get enough by Regent.
1: True FM. Uy! Oras nga po 6:29. Tamang oras muna mga kapatid. Atin po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactoserine plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871 at available na po sa lahat ng Mercury drugstores nationwide ang Ulta Bio Trial Pack para masubukan nyo na po mga kapatid. Kamusta naman, Tita Masse? Kasi Wednesday ka wala, no? Ano
2: yes, ito,
1: kasama
2: Wednesday
1: ka ng Pangulong Marcos Jr.?
2: Actually, nandun ako sa Malacanang na mag-cover. Pero yun yung pan-araw na nagpunta siya ng Tarlac, Zambales, at saka ng Pampanga.
1: Oo,
2: yun yung araw na sinabi niyang matagal na tayong may master plan pero hindi na e-execute. So, nakakalito, di ba?
1: Ako nalilito kasi ang sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, parang wala. Ano ba talaga? Meron o wala?
2: Ay, kahapon tinanong natin si Ante Claire.
1: Ano ba yung sinasabi
2: yung master plan na yan? Ang sabi ni Ante Claire, yun daw sinasabi ni PBBM based on history, yung 1930s and 1940s pa na master plan. Pero ngayon, ang kinoconsider daw ng DPWH ay yung Aquino-Singson Master Plan,

0: Kasama mo daw siya doon sa master plan ng major river basins.
1: Okay.
0: Tapos aayusin, titingnan kung ano doon yung kailangang i-update para may akma na doon sa ating panahon ngayon.
1: Oo, so meron na hindi pa nai-implement.
0: Merong hindi nai-implement kasi in the first place, wala pa tayong maayos na master plan.
1: Naku.
0: Tama naman din yung sinabi ni Sec.
1: So tama
0: Vince,
1: si Sec. Vince, wala talaga. Meron,
0: plan.
1: Pero panahon pa ng kopong-kopong 1930s
0: and
1: 1940s.
0: Hindi natin magagamit kasi kailangan pa lang nilang simula na pag-aaral. Kaya nga ang tanong, 4 years na sa Malacan kanyang si Presidente.
1: Oo.
0: Bakit ngayon lang natin sisimulan yung pag-aaral?
1: Naku, naitanong natin mo ba yan ng, kay Ante?
0: Tinanong natin, kaya lang hindi kasi nasagot ni Yuse Claire. Kasi ang sinasabi niya, panahon pa daw ito ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, na papakawala na ngayon.
1: Oo, makakalaya na. Diba? Mawi-welcome home na siya ng kanyang pamilya. Today yan, makakauwi na siya.
0: Diba? At wala pa daw nung mga panahon na yun sa gobyerno si Yuse Castro, kaya hindi pa daw niya masasagot.
1: Oo, but in that 4 years, walang nangyaring master plan.
0: Oo, hindi naayos, di ba?
1: Nakoy ko master plan at mga flood control project ang pag-uusapan. Nakakita ako ng flood control project dun sa pinuntahan kong lugar.
0: Oo, kamusta
1: naman? Ang ganda ng flood control project nila. Meron akong isang area dun na napuntahan, na flooded area talaga. Ang daming signs na nakalagay na mag-ingat sa baha, para mga ganyan. Pero yung English, mga kapatid, no? Naka-English siya.
0: Sa akala ko marunong sila mag-Tagalog.
1: Hindi, sabi ko dun sa kasama namin na relative ko dun, sabi ko, ang daming nakalagay na mag-ingat sa baha, flood and all that. Flooded ba to noon? Tinanong ko siya, sabi niya, oo, flooded to. Used to be flooded before.
0: Mm-mm.
1: Pero gumawa sila dun ng mga catch basin na madami.
0: Yeah.
1: Alam mo, nagmukha siyang lake.
0: Ah, that's nice.
1: Ang ganda. Maraming hinukay na nagmukhang lake. Yun yung naging catch basin para sa mga baha. Doon na pumupunta ngayon yung tubig.
0: Ang galing.
1: So wala na doon mismo sa mga area, sa kalsada, sa bahay. Dahil doon sa flood control project nila na gumagana. Ito yata yung sinasabi ni Sec Vince. Narinig ko siya kanina lang doon sa programa ni Ruth Cabal. Na parang ang sinasabi, maghuhukay tayo, maghahanap tayo kung saan lupa yung pupwede nating hukayin. Ganun ba yung gusto nilang gawin? Kasi ang problem doon, baka mamaya maipon lang yung tubig doon, walang mapuntahan pang iba.
0: Nauwi tayo sa dengue pala eh.
1: Yun na nga kasi doon sa kanila, ang ginawa nila, hindi lang isang malaking butas. Maraming butas yon na pag napuno yung isang catch basin, may pupuntahan.
0: Yeah.
1: Pag napuno ulit yon, meron ulit pupuntahan. Ganun kadami yung flood control project nila, ganun kabongga. At naging parang pasyalan pa, naging main attraction. Pupunta yung mga tao doon sa mataas na area dahil pag nakita mo siya, mukha siyang lake, pero tubig ulan siya.
0: Ang galing ano. Well, yun yung plano. Sana natin gawin dito sa Pilipinas, yung sponge city na sinasabi ng MMDA. Kasi diba 39 sites siya. So parang ang plano nila, at least 2 per city yung sites na mapipili. Pero may mga 3, depende dun sa dami ng baha. Pero yun nga, gusto nilang gumawa ng rain catcher. Tapos para dun muna iimbakin yung tubig. Tapos at saka i-release. Yung iba parang ganyan na plano nilang gawing parang lake dito yata sa Pasig.
1: May area pa tayo doon sa liit ng Pasig.
0: Nakausap na daw nila si Mayor Vico Soto.
1: Oo, sana magawa.
0: Parang alam mo na tukoy na raw.
1: Oo. Well, with Mayor Vico, mukha naman na nanalig tayo na wala makukupit dyan dahil si Mayor Vico yan.
0: Ayun na nga. Pero yung ibang rain catcher na plano nilang gawin, sa ilalim daw ng lupa.
1: Kasi sa Australia, kaya nila nagagawa yun. Ang laki. Ang laki ng lupa nila.
0: Ayun na nga.
1: Ang konti ng population.
0: Exactly.
1: Dito, mas maraming tao kesa sa ang liit ng Pilipinas.
0: Yun talaga.
1: So pag gumawa tayo niyan, baka mamaya maipon na maipon yung tubig doon. Saan din pupunta pagka sobrang lakas ng ulan?
0: Ayun na nga.
1: So let's all hope and pray na kung ano man po ang mga pinaplano nilang gawin. Mag-work na sa mga susunod na taon at
0: sana
1: next year, hindi na baha ang pag-uusapan natin. Hindi ba, Maricel?
0: Kasi diba ang sabi mo kanina, lumalaki yung utang natin.
1: Oo, 19.39.
0: Dadagdagan pa natin yan para dito sa Sponge City. $200 million yung initial. Initial na estimate para dito sa proyekto na to na uutangin natin doon sa AIIB sa China.
1: Oo, madali talagang umutang pag hindi ikaw ang magbabayad eh.
0: Ay,
1: tayo naman
0: yan.
1: Pong taong bayan na mag-aambagan dyan. Kaya sipagan po natin sa trabaho, eto na, maghahatid na kami ulit ng balita para may pambayad po tayo dun sa 19.39 trillion pesos na record high na utang po ng Pilipinas. Sa oras po yan at 6:36.
0: Ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RBTV, 1PH at TV5. ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balita na dapat ninyong malaman. Magandang umaga mga kapatid, sa ngalan po ni Manong Ted Failon. Ako po si Maricel Halili.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: Narito na ang News 5 sa iba't ibang larangan at hanay. Sa mga balitang pambansa, gustong babaan ng ilang senador ang threshold o bilang ng boto na kailangan para ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Base sa naunang desisyon ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero, mananatiling 16 votes ang kailangan para ma-convict o ma-acquit si VP Sara. Pero ayon kay Senador Mig Subiri, may ilang senador ang gusto ulit pag-usapan at baguhin ang threshold ng botohan dahil apat sa kanilang mga kasama ang hindi na nakakadalo sa paglilitis. Kabilang ang mga nakakulong na sina Senador Dante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Absent din sa impeachment trial ang nagtatago na si Senador Bato de la Rosa at ang naka-medical leave na si Senadora Loren Legarda. Ayon kay Zubiri, oras na magbago ang bilang, posibleng iakyat ang issue sa Korte Suprema.
2: The best person, again, to answer that is a presiding officer if it will be tackled on the impeachment floor. Definitely, as the sun will rise, someone will take it up to the Supreme Court and question the decision. But let's see if we decide to move the threshold. But that's a debate now with members of the Senate.
0: Yan po ang tinig ni Senate Majority Leader Mig Subiri.
1: Sa kaugnay na balita, matatagalan pa raw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya aminadong pagod na rin daw ang ilang senator judges. Ang giit po ni Senator Mig Subiri, nagsasabay-sabay ang kanilang trabaho. Bukod sa impeachment trial, kailangan din nilang matapos ang pagdinig sa proposed 2027 national budget. Meron silang 42 priority legislation at daan-daang pang panukalang batas na kailangan pagdebatihan. Kaya ang sabi ni Senator Subiri, pagod na raw sila. Pero tuloy pa rin naman daw ang kanilang trabaho.
2: Kasi ako, I'm very candid, so I just tell them how I feel. Kaya naiipit ako minsan.
3: So you're not complaining, sir. You're just being honest.
2: Yeah, I'm being honest. It doesn't matter kung pagod na pagod ako. Gagawin namin ang aming tungkulin bilang senador at impeachment court judges. If we have to work 24/7, gagawin namin 24/7.
1: Kawawa naman.
2: So, binanggit ko lang yung aking present condition at that time. Please, it is the first time na nangyari na nagkaroon ng impeachment, budget hearing, at legislative.
1: Kawawa, ano? Kawawa to, Kuya Aaron. Nakakapagod ang ating mga mambabatas ngayon. Eh kaya lang, trabaho niyo po yan eh. Actually, kung merong pagod ngayon, sa tingin ko, mas pagod po ang taong bayan. Ano? Lalo na po yung mga nauulanan ngayon at walang sariling kotse dahil sa hirap po ng commute dito sa bansa. Pero sa bagay, sabi naman niya, minsan lang naman sila magsabing pagod sila. Pero mas pagod po ang taong bayan. Yan nga po ang tinig ni Senator Migs Zubiri.
0: Samantala, pinag-aaralan na raw ng administrasyon ng mga naunang master plan kontra baha. Sinabi yan ng palasyo matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na may mga master plan na dati pa pero ngayon pa lang sinisimulan gamitin. Kabilang na raw sa mga pinag-aaralan ng Aquino-Singson Master Plan at ang Master Plan para sa Major River Basins. Pero kailangan muna itong pagsamahin at iakma sa kasalukuyang panahon, lalo na't may climate change. Nagpaliwanag naman ang palasyo kung bakit ngayon lang masisimula ng proyekto gayong apat na taon na sa pwesto ang Pangulo.
4: Unang-una, ang sekretary natin noon ay si Secretary Manny Bonoan. So, hindi ko masasagot kung ano ang napag-usapan nila. At the time ay wala pa rin naman ako. Ang aking lamang masasagot ay kung ano po ang ginagawa ngayon ni Secretary Vince Dizon. Dahil sa pinaabot niya sa atin, ginagawa niya po sa ngayon ang lahat ng mga infrastruktura base sa master plan ng Major River Basins.
0: Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro.
1: Samantala mga kapatid, pinayagan na po ng Sandigan Bayan na makalaya mula po sa hospital arrest si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Yan ay matapos pumabor ang korte na alisin po si Bonoan bilang kapwa akusado sa plunder at graft case ni Senator Jinggoy Estrada. Inilabas po kahapon ng Sandigan Bayan 5th Division ang release order. Yun nga lang, hindi na ito umabot sa takdang oras sa CIDG para maiproseso. Ayon kay PNP spokesperson Allen Rayco, titiyakin lang din muna nila ang status ng iba pang kaso ni Bonoan sa ibang korte kaya posibleng ngayong araw na ito makauwi.
0: Magugunitang may bukod pa siyang graft case sa 2nd Division pero pinayagan siyang makapagpiyansa. Halos 3 buwan na hospital arrest sa PNP General Hospital ang dating kalihim dahil sa maselang lagay ng kanyang kalusugan. Dumalo naman sa unang bail hearing sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta para sa kasong plunder. Kaugnayan sa tinanggap na campaign donation ni Marcoleta noong siya'y kongresista pa. Pinayagan din ng korte ang senador na makalabas ng isang araw sa kulungan para sa kanyang medical check-up sa Medical City sa Pasig sa September 7. Matatanda ang may mga sakit ang senador gaya ng hypertension at prostate enlargement.
1: Samantala, sa oras po na 6:41, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang Lampain ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. From Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, magbabalik pa rin po kami sa iba pang mga balitang dapat niyong malaman ngayon. Kasama niyo pa rin po. Ngayong napakagandang Friday morning, ako po si DJ Chacha.
0: Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, ako po si Maricel Halina.
1: Tayo po'y napapanood sa TV5 1PH at higit sa lahat, napapakinggan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
5: True FM.
6: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot?
7: Ay, kumalat na eh. Anong gagawin ko? Paano ako? Sinabi na may cancer nga daw ako pero hindi pa matukoy kung ano. So ito na yun eh. Ito na yung turning point ng buhay ko. Bigla akong bumagsak.
8: Kahit na.
9: B1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasi man ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
14: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Japan welcomes Asia's biggest sporting event this 2026. The 20th Asian Games marks the third time the country has staged the Games, since 1958 at Tokyo and 1994 at Hiroshima. And now with Aichi Nagoya serving as the main venue. Witness the excitement and the action of the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026, this September 10 to October 4, only here on Signal.

0: Email responsiblegaming@padcore.ph.
1: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
2: True FM.
3: Mga kapatid, sa oras po na 6:45, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Nakararanas pa rin ang build-up ng traffic sa ilang bahagi po ng northbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX. Partikular na bumabagal habang mas lumalapit sa San Simon sa Pampanga. Nag-inspeksyon na sa binahang bahagi ng NLEX si DPWH Secretary Vince Deason kasama pong mga opisyal ng Toll Regulatory Board at NLEX Corporation. Naobserbahan nila ang paulit-ulit na lamang na pagbalik ng tubig papunta sa expressway. Para maibsan ang baha, nakatakdang maglagay ng 300 pirasong flood wall na magsisilbing harang sa gilid ng expressway. Simula ng paglalagay ng detention basin o water impounding area malapit sa lugar. Inaasahan namang magbabalik normal ang sitwasyon sa NLEX lalo na kung hindi uulan ngayong weekend. Natagpo ang palutang-lutang malapit sa mga Bakawan ang bangkay ng 17 anyos na dalagita sa San Fernando, Cebu. Una raw nakita ng isang mangingisda ang biktima sa malalim na bahagi ng dagat. Pero wala raw dalang bangka ang mangingisda kaya hindi agad nito napuntahan ang biktima. Sa initial na investigasyon, pagkalunod ang ikinamatay ng biktima. Pero duda ang pamilya ng dalagita. Hindi malinaw kung paanong napunta sa dagat ang biktima at may mga sugat ito sa katawan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga otoridad habang gumugulong ang investigasyon. Samantala, pinatay at ninakawan ng isang Amerikano at kanyang misis na Pinay sa loob po ng kanilang bahay sa Dumaguete City. Ayon sa kanilang kasambahay, alas 3 ng madaling araw nang pasukin sila ng mga kawatan. Itinali ng mga suspect ang kanyang kamay. Nang matanggal niya ang tali at puntahan niya ang kanyang mga amo ay wala nang buhay ang mga ito. May tama ng baril ang mga biktima. Inaalam pa kung ano ang motibo sa krimen pero tinangay daw ng mga suspect ang pera, alahas at iba pang mahalagang gamit ng mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon sa krimen.
4: Sumiklab ang grass fire sa Sagnay, Camarines Sur. Sa inisyal na impormasyon, bandang alas 4 kahapon nang magsimula ang sunog. Umabot na ang apoy sa mga burol na sa National Highway sa boundary ng Camarines Sur at Albay. Napapahinto ang ilang dumaraang motorista dahil sa apoy. Pinangangambahan ding gumuho ang mga bato. Patuloy pang inaapula ang grass fire.
3: Nagkaroon naman ng sunog sa bahagi ng gubat sa Pantukan, Davao de Oro. Miyerkules ng gabi nang sumiklab ang sunog. Agad namang rumesponde mga barangay official. Tumagal din po ng higit 6 na oras bago naapula ang apoy. Wala namang residenteng naapektuhan sa sunog. Inaalam pa ang lawak ng pinsala ng forest fire.
4: Tamang oras, 6:48 ng umaga sa mga balitang consumer at kalakalan naman. Lumobo sa 19.39 trillion pesos ang halaga ng utang ng Pilipinas nitong Hulyo. Base sa datos ng Treasury, mas mataas ito ng higit 353 bilyong piso kumpara sa balanse ng Pilipinas noong Hulyo. Sa kabuuang halaga, lagpas 67% ang inutang sa domestic sources habang ang natitirang 32% ay inutang sa labas ng bansa. Paliwanag ng Treasury, nakaambag sa paglobo ng utang ang galaw ng foreign exchange rate.
3: Oo nga, taas na ng dollar, mga kapatid. Samantala, sa iba pang balita, nananatiling nakatutok ang gobyerno sa mas disiplinado at epesyenteng paggamit ng pondo ng bayan sa gitna po yan ng paghina ng piso. Yan ang sabi ng Malacanang kahapon kasunod ng panibagong na italang historic low na halaga po ng piso. Sabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang itinuturong dahilan ng Office of the Executive Secretary sa paghina ng piso ay ang malakas na dolya at pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Ayon pa kay Castro, ang tugon ng gobyerno rito ay pagsulong sa fiscal discipline at mas epesyenteng paggasta sa pamamagitan po ng masusing pagsusuri ng spending proposal at gawing prioridad ng mga programang may mataas na economic returns.
4: Meron ng natukoy na 5 priority sites para sa isinusulong na Sponge City Project ng MMDA para tugunan ang pagbaha sa Metro Manila. Sa programang ito, sinabi ni MMDA Chair Romando Artes, ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagsisimula ng pagpapatupad ng proyekto, partikular yung mga bahagi ng proyekto na merong malaking epekto sa flood management. Kasama na rito ang Camp Aguinaldo, Miriam College, Remedios Circle, Raja Sulaiman at UP Sunken Garden. Umaasa si Artes na makakakuha ng pondo ang MMDA para rito para makumpleto na ang mga ito sa Hunyo ng susunod na taon.
5: Identify po namin yung demand na yan na high impact at matatapos po within 9 months. Ito pong ina-address nitong ating nature-based solution in Pan City ay localized na flooding, meaning per area.
4: Yan po ang tinig ni MMDA Chair Romando Artes.
3: Oo, Tita Mase, gano'n daw katagal bago matapos yung mga ganong proyekto?
4: Yung 5 sites na priority sites nila, sisimulan daw ngayong taon, hopefully matapos middle of 2027.
3: Okay, so mabilis.
4: Sabi niya, sana nga. Pero yung kabuuan ng 39, sana daw by December 2027.
3: Pero yung 5 areas, saan-saan ito?
4: Yun, yung sa Raja Sulaiman, sa UP Sunken Garden, dyan sa may Miriam College. So mostly Manila and Quezon City.
3: Manila and Quezon City. Nila. So tingnan natin kung Sponge City ang tatawagin.
4: Sponge City, yes.
3: Okay, sige, abangan natin yan. Sa iba pang balita mga kapatid, sumampa po sa 3.62 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan po ng habagat at mga nagdaang bagyo sa agrikultura. Sa datos po ng Department of Agriculture, umabot sa 86,000 mga mangingisda at magbubukid sa 8 rehiyon ang apektado na ng masamang panahon. Napinsala ang halos 75,000 hektarya ng lupa at lagpas 87,000 metriko tonelada ng produktong agrikultural. Sa kabuuang halaga na sa 1.9 billion pesos, ang halaga ng pinsala sa palay at lagpas 1,000,000 piso naman sa high-value crops. Nasa 400,000,000 piso naman ang pinsala ng masamang panahon sa fisheries at aquatic resources.
4: Inaasahang sisimula na ng Department of Agriculture ang paglalatag ng farm-to-market road sa susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sinimula na ang bidding para sa mga proyekto ngayong buwan. Kaya inaasahang sisimula na ang construction sa Oktubre. Sabi rin ni Chu Laurel, natanggap na ng DA noong nakaraang linggo ang Special Allotment Release Order mula sa Budget Department para mapondohan ang mga proyekto. Maaalalang inilipat ngayong taon sa DA ang mga farm-to-market projects na dating hawak ng DPWH. Samantala mga kapatid, sa mga balita naman sa labas ng bansa. Lumobo pa sa halos 1,300 ang kumpirmadong nasawi matapos ang mapaminsalang flash floods at mudslides sa Nepal-Tibet border. Sa higit 1 linggong search and rescue efforts sa mga otoridad, nananatiling hamon sa rescuers ang matinding putik at ang malalaking tipak ng bato o debris sa pinangyarihan ng malagim na trahedya. Kabilang sa puspusang operasyong ikinakasa ang mga na-trap sa ilang ginagawang hydropower projects sa Rasuwa District kung saan daan-daang trabahador ang na-trap. Sa ngayon, naabot sa halos 5,000 iba pa ang patuloy na nawawala.
3: Samantala, kaugnay ng balita, gumamit na po ng inflatable boats sa mga otoridad habang pinapasok ang ilang hydropower projects na kabilang sa napinsala ng trahedya sa Nepal-Tibet border. Ayon po sa report, nananatili kasing binabahang nasabing tunnel kaya minabuti nilang gumamit na lamang ng mga bangka. Sa taya po ng Nepali authorities, aabot sa 900 trabahador ang natrap sa nasabing istruktura.
4: Sa ibang balita, muling naglabas ng video ang US military kasunod ng panibagong insidente na pag-atake nito sa karagatang sakop ng Pacific Ocean. Ayon sa report, pawang may kargang droga ang nasabing vessel sa bahaging niya ng Eastern Pacific Region nitong Miyerkules. Sa impormasyong nakuha ng US Southern Command, pawang supporter ng Ecuadorian Criminal Organization ang nasabing Los Choneros. Ginamit sa pag-ataking yan ang USS San Antonio Warship ng Estados Unidos. Patuloy pang inaalam ang bilang ng mga nasawi sa nasabing pambobomba ng US.
3: Sa ibang balita, rumaragas ang baha ang sumalubong sa mga residente sa ilang lugar sa China. Kasunod po yan ng pananalasa ng bagyong Saudel. Ayon sa latest forecast ng Chinese Meteorological Agency, ito na ang 3rd beses na naglandfall pong nasabing bagyo sa bahagi po ng Zhangzhou sa lalawigan ng Fujian. Kabilang sa naapektuhan ng nasa higit 2,000 mga estudyante at guro sa ilang paaralan sa Wenzhou, nitong Miyerkules dulot pa rin po yan ang kalamidad. Asahan namang magpapatuloy ang epekto ng naturang bagyo hanggang ngayong araw ng Biyernes.
4: Asahan din daw natitindi pa ang nararanasang El Nino sa maraming bahagi ng bansa hanggang sa susunod na taon o maraming bansa hanggang sa susunod na taon. Ayon sa World Meteorological Organization, posibleng maramdaman yan hanggang sa buwan ng Pebrero. Kabilang sa dapat asahan ng pagtaas ng temperatura sa Pacific Ocean, ang fenomeno na yan ay mararamdaman ng buong mundo taong 1950 nang maitala ang pinakamatinding init na dala ng El Niño.
3: Samantala mga kapatid, sa oras po na 6:55, puntahan po natin ang balitang entertainment. Mula Jumbo Hotdog. Good morning, Nay Christy. Saging. Saging po ang handog na bagong awitin ng grupong Maskulados. Mahilig sila sa pagkain. 100% nakaldag performance ang ipinamalas po ng iconic Matcha Group sa kanilang media launch. Taray! Comeback nila yan matapos ang halos 2 dekada. Shiki at humor lyrics ang peg ng kanta. Basta ang ideya tungkol sa kanilang favorite na prutas na saging. Nakilala nga po ang grupo sa iba't ibang hit songs mula noong late 2000 tulad ng Lagot Ka, Isusumbong Kita at Jumbo Hotdog.
4: Ayun na nga. Mahigpit na yakapan ang naganap sa Mala Grand Reunion na Nina Concert King, Martin Rivera at Vibe Plus Director and Showbiz Mentor na si Mr. M. Eksena yan sa rehearsals mula sa freshest all OPM countdown na Vibe Plus. Kahit medyo namamalat pa ang Concert King, all efforts daw siya sa kanyang segment. Na-miss niya raw kasi mag-perform sa TV5. Ang kanyang entry sa Vibe Plus, abangan sa Sabado 6 p.m. dito sa TV5.
3: Sasabak naman po ang aktres na si Nikki Valdez sa bago niyang papel sa My Best Friend Eman. Ginagampanan niya sa serye ang karakter ni Deborah. Siyang magiging amo ni Mateo played by J.M. De Guzman. Ang bit-bit na pagsubok ni Deborah. Abangan po sa My Best Friend Emma ng totoong laban 2:30 p.m. sa Hapon Champion ng TV5.
4: Ipinasilip naman ng content creator na si Lenny A. Cardo ang kanilang second baby ng celebrity makeup artist na si Haji Alejandro. Documented ang pagbubuntis ni Lenny. Ipinakita kasi sa vlog ang lambingan moments ni Lenny sa panganay na si Marco hanggang sa pumunta sa ospital. Gayun din ang pagpasok niya sa delivery room hanggang sa pag-uwi kasama si Baby Mateo. Nakilala ang mag-asawa sa kanilang trending TikTok makeup transformations.
3: Sa iba pang showbiz balita mga kapatid, ikinasal na po ang Filipino-American Spider-Man actor na si Jacob Batalon at Veronica Lehov. Ibinahagi nga po ng Pinoy actor sa Instagram o film actor on Instagram ang ilang scenes sa kanilang 3-day wedding sa France. Taray! Ginanap po yan noong August 26 matapos ang pribadong seremonya sa isang courthouse. Kabilang sa mga bisita ang co-stars niya sa Spider-Man na sina Zendaya at Tom Holland. Aww. In fairness, ang ganda ng character niya kasi talaga sa Spider-Man.
4: Correct.
3: Diba? Mm-hmm. 3 days, no?
4: Bongga.
3: Oo.
4: Di sila na talaga.
3: Oh, may mas hahaba pa ba dyan?
4: Oo, yung mga kasal sa India.
3: Oo nga, yes. Diba? Correct.
4: Inaabot talaga ng linggo.
3: Part of their tradition.
4: Diba? Oo. Mga kapatid, 6:58 na po ng umaga sa ating Sports 5. Pasok na sa third round ng US Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Dinomina ni Ayala si Oleksandra Olinikova ng Ukraine sa second round na score na 6-1, 6-4 kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. Ito ang unang beses na nakapasok sa third round ng torneo si Alex at nakabawi rin siya sa pagkatalo kay Olinikova sa Strasbourg noong Mayo. Dahil sa panalo, makakalaban ni Alex sa next round ang mananalo sa pagitan ni na Iva Jovic ng Amerika at Francesca Jones ng United Kingdom.
3: Samantala, kahit na-sweep ang forward window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, bumaba pa rin ang isang pwesto ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Rankings. Nasa pang-apat na po ang bansa sa buong mundo. Base po sa pinakahuling listahang inilabas ng FIBA, pampito ang Pilipinas sa buong Asya. Inalo ng Gilas ang Iran at Jordan sa ika-apat na window ng qualifiers. Nangunguna po sa kontinente ang Australia na kasalukuyang world number 7. Top team pa rin ang buong mundo o sa buong mundo
4: ang America, kasunod po yan ang Germany at ang France.
3: May posibilidad na 11 manlalaro lang ang sumabak sa Gilas, Pilipinas sa gold medal defense nito sa Asian Games. Pinalutang ito ni head coach Tim Cohn, lalo't alanganin pa raw si naturalized player Justin Brownlee na makasama sa kupunan. Hindi pa raw nagkukumpirma si JB kung makakasalang para sa Gilas. Sa kabila nito, tiwala si Cohn sa all-PBA roster niya. Handa naman daw silang maglaro ng mas mahabang minuto kung kinakailangan. Nasa South Korea ngayon ang Gilas para sa training camp. Magsisimula ang kampanya ng Pinas sa September 11 kontra Bahrain.
4: Nakalusot ang Creamline Cool Smashers kontra po sa Farm Fresh Foxy sa PVL Invitational Conference. Salitan ng panalo ng Creamline at Farm Fresh sa unang apat na set. Sa huling yugto, sumandal po ang Creamline kina Gemma Galanza at Jaja Santiago Minowa. Rumatsyada sa 10-1 na lamang ang Cool Smashers sa fifth set tungo sa panalo. Final score 25-18, 24-26, 25-22, 23-25 at 15-4. Naglalapo ng 26 points si Galanza kabilang ang lima sa deciding set. 17 puntos naman ang iniambag ni Minowa. Wala pa rin pong talo sa tatlong laro ang Creamline. Ikalawang sunod na pagkatalo naman ito para sa Farm Fresh Foxies na nagbabasa record nila sa 1 win at 2 losses.
3: Pinagmumulta ng $30 million, so higit 1.8 billion pesos ang Los Angeles Clippers dahil sa umunay under the table na kasunduan kay star Kawhi Leonard para malusutan ang rules sa salary cap. Ang salary cap ay ang halagang pwede lang gastusin ng bawat kupunan para mapasweldo ang mga player. Base sa resulta ng investigasyon ng isang law firm, binigyan ng off-court income opportunities ng Clippers si Leonard sa pamamagitan ng endorsement agreement sa pagitan ng manlalaro at ng apat na kumpanya. Gumastos din daw ang Clippers para sa personal expenses ni Leonard at kanyang mga kinatawan. Paglabag ang mga ito sa collective bargaining agreement ng Liga sa National Basketball Players Association o NBPA. Bukod sa multa, pagbabawalan ng Clippers na kumuha ng first round pick sa loob ng 5 taon simula 2029 hanggang 2033 draft. Suspendido rin ang owner na si Steve Ballmer at kanyang mga kapwa opisyal ng 1 taon. Pinagmulta rin si Leonard ng $700,000 o 43.7 million pesos at banned ng 5 taon sa liga ang business manager niyang si Dennis Robertson. Na-trade nitong Hulyo pabalik sa Toronto Raptors si Leonard pero aantayin daw muna ng kupunan ang resulta ng investigasyon bago isapinal ang deal.
4: Samantala mga kapatid, 7:02 ang oras natin. Tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Mga kapatid, meron pong promo code on your screen. Kung kayo po'y passenger or gusto nyo mag-book ng rolling cargo, use the promo code para po sa 10% discount. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. At sa mga kapatid po natin dito sa TV5, dahil nga po 7:02 na kami po ni Maricela hanggang alas 7 lamang ng umaga dito. Magbabalik po kami mga kapatid sa Monday na, pero kami po ay hanggang alas 10 ng umaga. Pwede kayo manood sa Signal TV Channel 1 and 1PH, maging sa RPTV at higit sa lahat sa 105.9 True FM. Paalam na tayo sa kanila, Tita Maricel.
3: Nako, maraming salamat sa mga kapatid natin sa TV5 sa pagtutok. See you on Monday.
4: See you on Monday. Bye-bye. Happy weekend. At sa mga kapatid po nating nakatutok sa ating balita, unang bugso pa lang po yan ng mga balita sa News 5. Abangan nyo pa rin po mga ihahatid namin mayamayang kaunti. Sa oras nga po ng 7:03, kasama nyo pa rin DJ Chat.
3: Sa ngalan po ni Manu Ted Pailon, ako po si Maricel Halid.
4: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
6: Ted Pailon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 40.
7: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
8: Asia's greatest sporting spectacle is here. 45 delegations, 43 sports, 55 competition venues, and more than 430 Filipino athletes. all, chasing glory for the nation. Witness every triumph, every record, and every moment of pride as Asia comes together on one stage. Watch the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, from September 10 to October 4, across Signal platforms. Imagine One Asia.
9: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
10: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko...
11: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
12: Pag nasi man ka, akin ka.
11: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Dito lang sa 1PH.

0: supermarket.
1: Teka, tiyak, for sharing yan, ha?
0: Baby, nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
2: Dito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
0: O, batiin daw muna natin ang happy, happy birthday si Henry Jane Cristobal ng San Mateo Rizal. Bukas daw ay kaarawan niya. Si Tita Maricel on September 11. Don't forget sa mga papadala po ng regalo. September 11, may papiging ka ba? Ipapasarig na, papasara ba natin ang
3: buong Reliance? Ipapasara ko yung buong ano, street dito.
0: Grabe. Magpapabarbecue tsaka pansit ka, Tita Maricel.
3: Papa-fishball ako.
0: Oo, ayan. Anong wish mo? Tuhanin na yung mga corrupt, gaya ng wish ni Cara David.
3: Suportahan na lang natin yung wish ni Cara David.
0: Kaya nga.
3: Oy, happy birthday din yung sa kasama natin na reporter dyan sa Malacanang na si Harley Valbuena. Happy birthday.
0: Happy birthday, Harley Valbuena. Batiin ko na rin. Nakatutok sa atin si Linda Acido. Ayan. Happy first Friday of the month. Oo nga. Good morning po sa inyo. And also, magandang umaga kay Sir M.L. Juanico. Tapos may mga nakilala ko doon ng mga seniors. Oh. Alam mo naman, ang mga seniors ay parokyano. At paboritong-paborito si Manong Ted. Oo, ang pangalan nitong mga to ay, ayan, sa, nakilala ko sila dyan sa Blue Mountain, the Sisterhood of the Traveling Itchy Feet. Oh. Yun ang pangalan ng grupo ng mga seniors na ito. Oo, si Ma'am Gigi, Miss Lalaine, Ange, Tez, Ruby, and Joy. Classmates daw sila from grade school at lahat daw sila 62 years old at proud sila na sila ay tumakbo sa mini marathon, 5 kilometer lang.
3: Ang galing naman, so kamusta?
0: 5 kilometer tinakbo ng mga tita.
3: 5 kilometer.
0: Congratulations po sa inyo, mga tita.
3: Uy, baka hindi mo narinig, binati ka rin namin na belated happy birthday.
0: Uy, narinig ko naming nagpadala ng mensahe sa akin. Salamat sa inyo ni Manong Ted. And again, thank you so much, Tita Masi. Kung wala ka, hindi ako nakapag-enjoy.
3: Diba? Sabi nga namin ni Manong Ted, nandun ka sa better place.
0: Oo nga, totoo namang better place. Pero there's no place like home.
3: Ay, totoo rin
0: naman yan. Yung sinasabi ko kay Maricel dito, kahit gano'ng katsaka at pangit ang sistema sa Pilipinas, yung paglapag, yung, hi, nasa Pilipinas ka ulit. Dalawang hi eh, na nakauwi ka na. At hi, ito na naman.
3: Balik na tayo sa reality. I'm sure yan din na naiisip ni Alex Fuentes na pinapabati lang yung kanyang kaibigan na si Sophie Angeles.
0: Uy, may birthday? Out.
3: Hindi, nagpapahay
0: lang. Ay, nagpapahay lang.
3: Hi, Sophie.
0: Maraming salamat. Mamaya pong iba pang mga pagbati ninyo, ha, mga kapatid, dahil kinakailangan na nating simulan ang iba pang mga balita po na ihahatid namin sa inyo dahil marami din po tayong makakausap na mga tao po ngayon na kinakailangang ipaliwanag ang iba't ibang isyong pambayan. Pero, simulan na po na muna natin ang ilan sa mga naihatid nating balita kani-kanina lamang. Tambak ng trabaho ang mga senador. Merong impeachment, may sessions, at may mga hearing pa. Kaya ang ibang senador, pagod. Napagod na daw.
3: Kawawa naman. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nadadawit sa flood control scandal, makakalaya na.
0: Matapos naman po ang sunod-sunod na pagbaha dahil sa mga bagyo at habagat, master plan kontrabaha, pinag-aaralan na, ayon po yan sa Malacanang.
3: Mga nasirang dike sa Pampanga, nagdulot ng malaking baha ayon sa pamunuan ng NLEX.
0: 39 na lugar sa Metro Manila natukoy na po pwede daw lagyan ng rain catcher para makatulong laban sa baha. Yan po'y ayon sa MMDA.
3: Sa Sports 5, Alex Ayala sasabak na laban kay Alexandra Olinikova sa ikalawang round ng US Open.
0: At sa balitang entertainment, grupong Maskulados, uy, todo hataw sa kanilang bagong awitin from Jumbo Hotdog 2, Saging. Narito na nga po mga kapatid ang ating mga balitang pambansa. Tila mas nag-iwan daw ng mas malaking tanong sa prosecution ng pagtestigo ni Attorney Michael Poa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Advisor Ace Barbers, malaking bagay na sumalang si Poa sa paglilitis. Matatandaan kasing si Poa ang sumagot sa COA kaugnay sa hiningi nitong paglilinaw sa liquidation ng confidential funds. Napakita kasi sa paglilitis na wala ring alam si Poa at ang ibang tauhan ng DepEd kung paano ginasta ang pondo. Ang tanong tuloy ng prosecution, bakit tila siguradong depensa na walang irregularidad sa paggamit ng confi funds kung hindi mismo alam ni Poa kung paano ito ginasta?
4: Kung walang personal knowledge, yung sumasagot sa COA observation memoranda, edi at wala rin personal knowledge yung kanyang mga sources, ang tanong eh, saan ang galing yung factual basis ng liquidation, no? At saka yung pag-justify ng paggamit nitong pondong ito. No, sa akin palagay, yun ang isang, imbis na nasagot, ito ay nag-iwan pa ng mas malaking tanong.
0: Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Advisor, Congressman Aze Barbers.
3: Sa kaugnay na balita, pinag-aaralan din ang prosekusyon na hindi na isa lang ang Article 3 o bribery allegation para mapabilis ang impeachment trial. Ayon kay Prosecution Panel Advisor Aze Barbers, isa sa tinitingnan nilang opsyon ang dumiretso na sa pagtalakay sa unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman ng BC. Pero paglilinaw ni Barbers, pinag-uusapan pa lang ito ng prosekusyon at wala pa silang pinal na desisyon kung lalaktawan na talaga ang naturang impeachment article.
4: Confident kami na yung sa grave threats and inciting to sedition na article ay napakita natin, no, na mabigat at matibay ang ebidensya, no? At sana nga ma-appreciate ito ng ating mga senator judges sa pagtitimbang nila ng mga ebidensyang ito. Ganun din naman dito sa article ng Article 1, yung sa confidential punch.
3: Yan muli ang tinig ni House Prosecution Advisor Congressman Aze Barbers.
0: Isinusulong po ng isang eksperto ang pagtatayo ng Luzon Basin Program para labanan ang pagbaha, particular po yan sa Central Luzon. Ayon kay UP Los Baños Institute for Crop Science retired Professor Teodoro Mendoza, hango ang nasabing programa sa modelo ng Delta Works sa Netherlands. Dahil parehong catch basin o sumasalo ng tubig mula sa matataas na lugar ng Netherlands at mga lalawigan sa Central Luzon.
5: Sa Netherlands kasi, kinonsider nila yung kanilang area. 26% kasi ng land area ng Netherlands ay about 6 to 5, 7 meters below sea level. Kaya talagang kailangan nilang gumawa. Plus, maraming rivers ng Europe ang bagsak nila ng tubig sa kanila. Parang may parallelism dito rin sa atin sa Pilipinas.
0: Yan nga po ang tinig ni UP Los Baños Institute of Crop Science retired Professor Teodoro Mendoza.
3: Oras po natin, 13 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Balita naman sa Metro Manila. Isinuko ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa LTO ang patrol vehicles na pag-aari niya na nahuling dumaan sa EDSA busway. Ayon sa LTO, bukod sa hindi otorisadong pagdaan sa busway, nadiskubre ring hindi tugma ang plakang ginamit sa nakarehistro sa sasakyan. Sa Facebook post, inamin ni Torre na nangyari ito noong August 23. Bigla raw nag-embudo ang traffic sa EDSA Guadalupe Bridge dahil sa tumirik na kotse. Dumaan daw sila sa busway para puntahan ng sasakyan. Itinulak daw nila ito at itinabi sa kalsada para hindi makapagpalala ng trapiko. Ayon naman kay MMDA Chair Romando Artes, ipinauubaya na nila ang kaso sa LTO. Sa iba pang balita, nadagdagan po ng 66 ang kaso ng leptospirosis sa Maynila. Sa kabuuan, 706 ang tinamaan nito o 706 na mga katao ang tinamaan nito simula po noong buwan ng Enero. Bukas naman po ang 44 na health center sa lungsod para sa iba pang magpapakonsulta matapos ngang mapalusong sa baha. Ang Manila LGU puspusan ng house to house para hanapin ang mga residenteng na exposed sa baha. Binibigyan sila ng gamot na doxycycline or doxycycline ng Manila health workers. Patuloy din ang paalala sa mga residenteng iwasan ang paglusong sa baha. Oo nga, kung di po kinakailangan. Pero meron kasi talagang walang choice. Hindi makakapasok or makakauwi ng bahay, kundi lulusong sa baha. Pero may mga napapanood din ako, Maricel, na ginagawang content ang paglusong sa baha. Huwag po ganun, ha? Huwag niyo pong ilagay sa alangani. May mga nakikita akong mga mangilan-ngilan. Hindi nga mangilan-ngilan. Madami-dami mga vloggers na nakita ko. May mga nagsuswimming pa. Huwag po ganun, mga kapatid. Ingat po tayo.
6: Uy, seryoso yan, ha? Asawa ni MJ Marfori.
3: si Oscar Oida na ICU dahil sa leptospirosis.
0: Kaya nga.
3: So seryosohin po natin.
0: Hindi
3: ito,
0: po ito biro. Pati yung mga bata na nakikita natin, 'di ba, na nagsuswimming sa baha, ginagawang resort ang baha. Ingat po mga kapatid.
3: Ganun. O samantala, patay ang 14 anyos na binatilyo matapos barilin ng pen gun sa Maynila. Sa investigasyon, nag-abang sa Center Island ang salarin. Paglapit ng biktima, doon na niya ito pinaputukan. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa krimen. Patuloy ang manhunt operation ng Manila Police District para matuntun ang suspect. Kambyo naman tayo mga kapatid. Sa oras na 7:16 ng umaga, balita naman sa mga lalawigan. Higit 162 million pesos na halaga ng marijuana ang nasabat sa isang nasirang yate sa Subic Bay Freeport Zone. Nakatago pa sa mga itim na plastic na tila parcel ang mga droga. Sa kabuuan, 89 na plastic bag o halos 100 kilo ng high-grade kush marijuana ang nasabat. Sa investigasyon, itong August 28 lang nagpa-rescue ang 4 na sakay ng yate matapos masiraan sa kasagsagan ng hagupit ng habagat. Sila raw ay may mga Thai at Malaysian Chinese na bumiyahe mula Kota Kinabalu, Malaysia at tutungo sa ng Taiwan. Nakapag-check-in pa raw sila sa hotel pero bigla na lang daw silang umalis at iniwan ang sirang yate. Hinahanap na ang 4 na dayuhan.
0: Tumapo naman po ang sako-sakong bigas sa kalsada sa Cagayan de Oro. Kita po sa cellphone video na hinakot na ng mga residente ang bigas na tumilapon mula po sa sako. Kanya-kanya rin po silang dala ng kani-kanilang mga lalagyan. Karga ang sako-sakong bigas ng isang truck. Pero nakalas nga daw po ang tali kaya nahulog ang mga ito habang nasa barangay Kauswagan. Hinayaan na lang daw ng pahinante na kunin ng mga residente ang mapapakinabangan pang mga bigas. Oo, sayang naman.
3: Nako, nabulabog ang paaralan sa Cebula Negros Oriental dahil sa namataang sawa sa classroom. Tumawag naman ng mga otoridad ang pamunuan ng paaralan matapos makita ang sawa. Muntik pang matuklaw ang isa sa mga responding rescuer. Tumagal ng ilang minuto bago makuha ang ahas. Gumamit pa ng chainsaw para baklasin ang kisame. May haba ang sawa na halos 10 talampakan. At may bigat na 30 kilo na i-turnover na ito sa Department of Environment and Natural Resources o DENR.
0: Samantala mga kapatid, 18 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. Bisitahin nyo rin ang kanilang Facebook page. Araw-araw po may live selling dyan ng gold and diamonds. And scan nyo lang yung QR code mga kapatid para ma-divert po kayo sa kanilang Facebook at website page. Sa iba pang mga balita, sa balitang consumer at pangkalakalan. Inaasahang magsisimula pong operasyon ang kauna-unahang petroleum reserve facility sa bansa sa taong 2028. Ayon sa Philippine National Oil Company, humiling na ito ng budget para sa nasabing proyekto. Inihahanda na rin daw ang lupa sa Bataan na gagamitin para sa nasabing oil reserve. Target pong maitayo ang pasilidad sa loob ng isa't kalahating taon. Nasa 1 milyong bariles ang inisyal na kapasidad ng oil reserve. Pero plano raw itong palawigin sa 15 milyong bariles.
3: Nagbabala ang isang convenience store laban sa tampering o pagkontamina sa pagkaing nakadisplay at ibinebenta. Kasunod yan ang nag-viral na video ng isang dugyot na customer kung saan nakuha ng dinilaan niya ang isang hotdog bago ito ibinalik sa display. Idiniin ng kumpanya na non-negotiable ang food safety at sanitation. Ayon sa kumpanya, agad itatapon ang mga pagkain na dinumihan o kinontamina. Paglabag din daw ito sa pampublikong kalusugan. Babala ng kumpanya pananagutan sa sino mang mahuling naglalagay sa alanganin ng kanilang staff at mga customer. Kadiri.
0: Mm-hmm. Hindi naman inaprubahan ang pondo para sa karamihan ng proposed project ng DOTR sa susunod na taon. Sa pagdinig po sa Kamara, sinabi ng DOTR na nasa 624 na bilyong pisong inilaan nito para sa halos 108 proyekto. Pero nasa 237 bilyong pisong pondo para sa 30 proyekto lamang isinama sa National Expenditure Program. Ang railway sector ang nakakuha ng pinakamalaking alokasyon sa halos 164 na bilyong piso. Kasama sa mga proyektong aprobado ay ang LRT 1 Cavite Extension Project, Metro Manila Subway Project, MRT3 Rehabilitation Project at North-South Commuter Railway. Samantala, hindi aprobado ang pondo para sa Mindanao Railway Project, MRT Line 4 Project at PNR South Long Haul Project.
3: Tamang oras, 7:21 ng umaga sa mga balita naman sa labas ng bansa. Ipinaliwanag ng ilang eksperto ang sinapit ng Nepal-Tibet border kasunod ng mapaminsalang mudslides at flash flood nitong nagdaang buwan. Ayon sa report, ang matinding ulan ang siyang nagpalala ng malagim na trahedya sa border region. Bukod dyan, lumalabas din sa pag-aaral ng International Center for Integrated Mountain Development na nakabase sa Kathmandu ang Canyon Funnel Effect. Isa itong paggalaw sa gitna ng mabilis na ragasan ng putik mula sa kabundukang bahagi patungo sa mga sinalanta ng kalamidad sa border region. Ayon sa pag-aaral, ang high speed o rumaragasang epekto ng pagbahang yan ang nagdulot ng mapaminsalang epekto sa Nepal maging sa Tibet.
0: Sa pool, sa video ang pagtilampo ng isang rider matapos po itong pumasok sa loob ng bus dyan sa bansang Colombia. Nangyari po yan noong nakaraang linggo sa bayan ng Buga. Sa tindingan ng impact, halos nabalibag ang nasabing biktima. Agad ding nakatayo ang rider na inalalayan ng isang bystander sa daan. Ayon po sa mga report, nagbeating the red light ang rider. Hindi naman na idinitalye pa ang kanyang pagkakakilanlan.
3: Dagok naman sa mga residente ang nararanasang pagbaha sa ilang lugar sa Canada, kabilang sa pinaka-napuruhan ang Toronto. Dahil sa epektong yan, sinuspindi ang biyahe ng ilang pampublikong transportasyon. Bukod dyan, nawalan din ang supply ng kuryente ang Greater Toronto Area.
0: At mga kapatid, sa oras sa 7:22, puntahan po natin ang ating Sports 5. Na-upset po ng Ho Chi Minh City ang defending champs PLDT High Speed Hitters sa PVL Invitational Conference. Nanalo in 4 sets ang guest team mula po Vietnam 28-26, 19-25, 25-21 at 25-16. Nagtala nga ng 19 puntos si Kapitana Dang T. Kim Tan. Kapwa may 1 win at 2 losses ang parehong koponan. Samantala, na kumpleto ng guest team EST Cola ang comeback win contra sa Dex-led Chameleons. Final score 26-24, 21-25, 30-28 at 15-12. Top scorer po si Papa Chaya Ponta matapos ang 26 puntos. May 2 wins at 1 loss record ng EST Cola habang 1-2 naman ang record ng Dex-led.
3: Tuloy-tuloy naman ang PVL Invitational Conference ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Unang maghaharap ang defending champs PLDT High Speed Hitters at Farm Fresh Foxes mamayang 1:30 p.m. Sunod naman ang tapatan ng Next Lead Chameleons at guest team Ho Chi Minh City mula Vietnam. Mamaya naman yung alas 4 ng hapon, habang alas 6:30 ng gabi naman ang laro ng Creamline Cool Smashers at guest team mula Thailand na EST Cola. Mapapanood ang lahat ng laro sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live sa Signal Play.
0: Kampiyon ng USD Rolling Tigers sa 2026 Pinoy Liga Cup, the big dance na ginanap po sa San Juan. Tinambakan po ng tinambakan nilang CEU Scorpion sa final score na 81-60. Dikit ang laro sa first half bago nagsimulang umalago ang Tigers sa third quarter ng laro. Hindi nakasagot ang Scorpions dahilan para tuluyan silang maiwanan sa laro. Hinilang o hinirang na Finals MVP si Collins Akowe. Matapos nga pong 17 points at 4 blocks. Bahagi po ito ng paghahanda ng koponan para sa pagbubukas ng UAAP Season 89 sa susunod na linggo.
3: Sa oras na 7:24 ng umaga, punta naman tayo sa balitang entertainment.
6: Maritis ka!
3: Nanawagan sa publiko ang ilang celebrities na kalampagin ng gobyerno kasunod ng naranasang matinding baha sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang na ang singer na si Ogie Alcacid na nag-post sa kanyang Facebook account. Giit niya, humupa ang baha at tumigil na ang ulan. Pero papayag daw ba tayo na laging ganito ang sitwasyon? Ang beauty queen at actress naman na si Winwin Marquez sinabing nakakaiyak, nakakagalit at nakakapagod ang nangyayari. Wala raw pamilya na dapat mawala ng mahal sa buhay dahil sa kapabayaan at kasakiman ng mga nasa posisyon. Anya, people deserve better.
0: At ito pa, uminit ang spekulasyon sa relasyon. Nina Bruno Mars at ang Colombian singer na si Carol G. Ay, taray! Oh. Kung may Carol B, may Carol G. Flirty! O malindi ang comment ni Bruno sa music video ng collaboration nila na Still. Ay, oh. Idagdag pa na laman ng visual ay ang kanilang pagsasayaw at ilang shots na nakasandal si Carol kay Bruno. Iniisip tuloy ng fans kung parte pa ba ng acting yan or uy, may something ba talaga? Wala pang confirmation kay Bruno Mars at kay Carol G.
6: Oh,

0: sa Ormox sa latest sa 99.9 FM Dream Radio. At nako, sa mga taga-Tacloban, mapapakinggan tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay ng mga kasamahan dito po sa News 5 na kami po'y very thankful sa panahon ngayon na may trabaho pa rin tayo.
1: Amen.
0: Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Valentino, Julurich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Cheska Gotelba, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra at ang ating Executive Producer na si Andrew Yusinko.
2: Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawan.
0: At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, ako po si DJ Chat.
2: Sa ngalan po ni Manong Ted Fainoan, ako po si Maricel Halili.
0: Walang maglilipa, tutok pa rin dito po sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa...
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim.
5: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag nasi man ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: This is our chance to reunite.
10: Oh, ready na ba kayo sa Magico?
11: I see you.
12: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields. Big on Microdrama.
13: Hello po.
12: Big on Micro Kilig.
14: Naman mo kayo sumibangon.
15: Hi, Mr.

0: yun.
1: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
0: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking itong tato.
2: Microdrama is big on Signal Play.

0: up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
1: Biyernes na! Chillax ka muna kasama ang pinaka-cool na tambalan. Ted Filon at DJ Chacha. Been waiting on that
2: sunshine, but I think I need 30 minutes! Makalipas po ang alas 7 ng umaga, antabayanan niyo po mayamayang kaunti si Pastor Jeff Eliscovides. Pero para sa mga driver, sweet lover na nakatutok po sa atin ngayon, meron ba tayo? Asan ba si Sir? May pabida sa True FM ba tayo? Sige, magpabida sa True FM po tayo ngayong araw ng Biyernes para happy ang mga drivers natin. Kung kayo nga po ay driver ng pampublikong transportasyon, simpleng-simple lang ang gagawin ninyo mga mamang driver for a chance to win 2,000 pesos or more. Magpadala lamang po kayo ng video. Kita po ang inyong sarili, kita ang inyong minamanehong sasakyan. Kasama po ang name, location, and contact information ninyo. I-share nyo na rin sa amin kung saan nyo po planong gamitin yung 2,000 pesos. I-send po ang video na yan sa 105.9 True FM Facebook page o di kaya po sa Facebook page ko na DJ Chacha for a chance to win 2,000 pesos. Ngayong araw po yan, pipili tayo ng isang lucky driver, sweet lover. Marami kasi mga drivers sa katutok sa atin. Taxi, TNVS, mga bus drivers. Merong mga bus na naka 1PH ang TV nila.
3: Ay, ang
2: good
3: galing
2: morning
3: naman
2: po sa inyo.
3: Salamat po sa laging pagtutok. Pero tumigil

0: kayo sa pagda-drive ha, pagkukuha po kayo ng video, gilid-gilid mo, o kaya pakuha kayo sa mga pasahero nyo.
1: Makisuyo.
0: Makisuyo para po ma-videohan. Pero tsa, bigyang daan ko lamang itong love letter ni Paul Samarita ha. Kasi nag-message ang ating desk na si Paul, siya na shoutout ko lang. Magandang umaga sa iyo, Paul. Pinapabati niya ng happy second Monsery.
1: Taray.
0: Si K. Andrea Castillo. Ang kanyang
1: Napangangatuloy si Kuya Aaron.
0: O, diba? Nagulat siya na parang, ha, may love life. Yes, may love life.
1: Pero
0: si
1: LDR
0: Paul.
1: Pero LDR sila, diba?
0: Oo, nasa New Mexico, US. Oy. Monsery daw kasi nila.
1: Oo, susunod na si Paul doon.
0: Ay, tingnan natin.
1: Walang aga mo namang na LDR. Parang magkasama lang kayo, tas LDR na bigla.
0: Oo nga.
1: Sa
0: kaya
1: bagay.
0: Pinapabati niya kasi nakikinig din sa atin ang kanyang girlfriend.
1: Sa YouTube.
0: Oo, kaya, ayan, happy Monsery sa inyo. Pero Paul, wag mo muna kaming iwan ha. Dito ka muna sa Pilipinas.
1: Kailangan ka pa dito. Ang bilis. One month lang pala kayo nag-enjoy pagkatapos long distance relationship. Maraming pong ganyan.
0: LDR na.
1: Kasi mas maraming okay na opportunities outside of the Philippines. Hindi naman natin sila mapipigilan. Kagaya din ng iba pa mga OFWs at mga kapatid natin na nakatutok po sa YouTube live natin na nasa ibang mga bansa. Magandang umaga o magandang gabi po sa inyong lahat. Well, kung meron kang kamag-anak sa ibang bansa, siguro masaya ka na tumataas ang dolyar.
0: Ay, nako.
1: Kasi naalala ko ang tatay ko, Seaman, dati.
0: Ay, pag talaga ba?
1: Seaman siya. Seamonster.
0: Seamonster!
1: Isa siyang mandaragat and for the longest time. Kung, yun talaga ang ano niya, yun ang pinambuhay niya sa aming magkakapatid, diba?
0: So, malaking sakripisyo.
1: Correct, parati rin sila magkalayo ni mama. Naaalala ko, pag magpapadala yung tatay ko, masaya yung nanay ko pag tumataas yung dollar. Eh. Pero di niya naiisip na dapat hindi siya masaya kasi kasabay nun, tataas yung presyo ng mga bilihin.
0: Ayun na nga.
1: Pero hindi nila maiwasan kasi pag pinalit mo yung pera, mas mataas yung conversion
0: malaki.
1: So, ganyan din bang nararamdaman po ngayon ng mga may kamag-anak sa ibang bansa? Ang September 2 na palitan, mga kapatid, 62.565.
0: Mm-mm.
1: Pinakamataas na ito, Mase.
0: Oo,
1: diba?
0: Kalain mo yan. Kasi nag-all-time low siya eh.
1: Oo,
0: kamakailan.
1: Actually. Correct. Bago nga mag 62.565 yan, muntik pa mag 62.69. Pero nakabawi lang.
0: Buti na lang.
1: Yung piso kontra US dollar. So, ang sinasabi ng ating mga mga nasa gobyerno na ekonomista, hindi naman daw talaga sobrang bumababa. Tumataas lang yung dollar.
0: Eh, di ganun din.
1: Yan ang paulit-ulit nilang explanation eh. Na ang dahilan na yung pagtaas ng dolyar, kaya patuloy na bumabagsak ang piso.
0: Mm-mm.
1: So,
0: kawawa tayo kasi ang laking porsyento nung ini-import natin.
1: Correct.
0: At pinaka-dependent tayo dun sa langis.
1: Ay, nako,
0: eh, alam
1: ito
0: naman
1: na
0: natin, di ba, yung transparency nga kung paano gumagalaw yung presyo ng langis. Nananawagan pa rin tayo hanggang ngayon eh, di ba? But the fact na tumaas o humina yung piso kontra dolyar, abay, hindi na ako magugulat kung magkakaroon na naman tayo ng adjustment sa presyo.
1: Meron nga, nakikinig ako na. Ewan ko kung yun ang mangyayari. Parang doon sa silip ko kahapon. 4 pesos na naman yata yung dagdag.
0: Ay,
1: o 3 pesos.
0: Ay, kakarollback nyo lang, babawiin nyo agad.
1: Oy,
0: ay, pinasaya nyo lang kami ng 1 week.
1: Pinasaya ng 1 week, tapos luluha na naman po tayo ng dugo sa susunod na linggo.
0: Ayan na nga ba.
1: Pero wala naman tayo magagawa. Yun nga yung mahirap dito ngayon. Ang tanong, ano ang gagawin ng gobyerno sa patuloy na pagtaas ng US dollar? Kasi tama yung sinasabi mo, Maricel, ang dami nating imports. Lahat nga na pwede i-import natin eh.
0: Yeah.
1: Di lang langis, bigas. Pati nga isda, ini-import natin.
0: Ay, diba? Oh. Konting problema, pati nga sibuyas. nagugulat na rin ako eh. Di ba, maturingan tayong agriculture country, pero pati yung mga agriculture products ini-import natin. Well, sad reality, ganun yung nangyayari sa atin.
1: Ang mga misis, di naman po namin kayo tinatakot. Kung masakit na po sa bulsa ang binayaran nyo sa grocery last week or last month, baka dapat mag-ready na tayo sa mas mataas pa. Ano-ano yung mga inaangkat natin na mga pagkain? Uy, fertilizers.
0: Ay, fertilizer
1: kasama
0: pa.
1: Kasama sa inaangkat natin yan. Milk products.
0: Isa pa yan.
1: Kulang na rin kasi yung local production natin ng gatas eh.
0: Oh, well, yes. Actually, ang problema natin yung production.
1: Mm.
0: Kasi meron tayong mga raw materials pero hindi natin na po produce into another products. Di ba yan ang naging problema natin sa kamatis? na napakarama nating supply ng kamatis doon sa mga probinsya, pero dahil hindi natin siya kayang i-process, wala tayong facilities para gawin itong tomato sauce o iba pang, ang daming nasasayang, nabubulok kahit na ang dami naman nating supply.
1: Ang lagi nga sinasabi ni Manong Ted, brace for impact. Hindi ba? Hindi lang grocery items ang posibleng tumaas. Gamot!
0: Ay, oo.
1: Pwede rin po itong tumaas dahil sa patuloy na pagtaas ng US dollar. So, yung mga may maintenance.
0: Isa pa yan.
1: Pwedeng, di ba, baka sa susunod na buwan, kung nagwa one tablet per day ka, hopefully, mabili mo pa rin yung one tablet per day mo next month.
0: Sana.
1: Kasi nga, posibleng kasama po sa pagtaas ng presyo itong gamot. Ay, naku, ito pa isa. Kuryente.
0: Ay, oo nga.
1: Yan din po yung isa sa posibleng maapektuhan. Mamaya, merong magpapaliwanag sa atin, ha. And, siguro, pinakamagandang tanong is, ano talaga yung pwedeng gawin ng gobyerno para hindi masyadong maramdaman yung impact ng patuloy na pagtaas ng US dollar. Bago ako umalis, sinasabi ko na, nag-uusap na kami ng asawa ko actually. Sabi ko, nararamdaman ko tataas ng $62. Ayun na nga!
0: Tumaas na! Diba?
1: Ito ba ay tataas pa? Posible pa ba itong mag-63? O yan na yun? Yan na ba yung pinakamataas?
0: Siyempre, masaya rin yung mga speculators dyan. Pinagkakakitaan nila yung pagtaas eh. Magpapapalit na sila ng dolyar ngayon.
1: Sana all!
0: Ng piso, di ba? Yung mga magagaling mag-speculate.
1: Ngayon pa lang pwede na, or inaantay nilang mag-63 pa kung sakali. Pwede. Huwag naman sana.
0: Di ba? Baka kasi mag-63 pa next week. Pero ang gusto ko rin malaman, ano ba itong fiscal discipline na sinasabi ng pamahalaan? Paano tayo magkakaroon ng fiscal discipline? Paano yan makaka-apekto?
1: At higit sa lahat, para sa mga OFWs, panalo ba talaga kayo pagka mataas ang US dollar? O hindi talaga din? Dahil yung papadalhan nyo, nandito sa Pilipinas at sila rin ang sasalo nung patuloy na pagtaas po ng presyo ng iba't ibang bilihin. Pero ito na, sa oras sa 7:38, para mapahupa po ang ating emosyon dito sa kaliwat ka ng inflation dito po sa ating bansa. Hindi lang naman dito, maging sa ibang bansa din. Nararanasan po nila ito. Kasama na natin, Pastor Jeff Eliscopides para po sa ating The Daily Bread.
2: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Pastor Jeff, morning! How are you doing?
3: Welcome back, Ate Chacha. Good morning. Na-miss ka rin namin, ha?
1: Naghanap lang ako ng flood control project sa lugar. Baka pwede nating gawin
0: adapt,
1: natin.
0: No? Gayahin natin.
3: Ma-adapt, ano?
1: Kamusta ka naman, Pastor? Weekend na, maulan ba dyan ngayon sa Rizal?
3: Yes, mahangin na may konting pag-ulan, pero tingin ko hindi naman lalakasan. Weatherman na ngayon.
1: Pwedeng pastor's last
0: ganun sa pag-asa.
1: Weather forecaster. Sige, pastor, hopefully wag lumakas ng todo para makalabas kayo kasi nga dyan sa inyo, di ba? Sa gate, bumabaha. Hindi bumabaha sa bahay nila mismo or sa street, pero dun sa lalabasan nyo, baha.
3: Na-stranded. Tama.
0: So, itatrap ka sa bahay.
3: Counseling pa naman tayo. May lunch counseling. Counseling.
1: Saan
3: tayo.
1: Yan? Makikilunch kami ni Mase. Makikilunch kami,
3: Inform kita pagtapos na kung saan, ha?
1: Aray ko naman, tapos na eh. Sige.
0: Ano pa hahabol?
1: Ito, Pastor. Game na kami. Ngayong first Friday for the month of September. Merry Christmas sa'yo. Anong magandang balita natin?
3: Maganda to kasi Biyernes, mabigat minsan yung dinadala natin at hanggang weekend gusto nyo pandalin. Ang share ko po dito, hindi lahat ng bigat o yung burden, kailangan mong buhatin mag-isa. Alam niyo po, may mga tao na sanay maging malakas, alam niyo yun, and okay naman yun. Pero alam mo, ikaw lang yung laging tinatawagan, maring tatay ka or nanay ka, single mom ka, or sa opisina, ikaw yung may solusyon yan kapag may problema. Ikaw din yung taga-encourage, taga-solve ng problema. Ikaw yung tinatawag na Mr. or Miss Dependable. Kapag may nangangailangan, nandiyan ka palagi. Pero pag ikaw ang nahihirapan, ayan ang tanong, ano sinasagot mo? Okay lang ako. Hindi naman ako nanghihina. Parang minsan proud pa nga tayo, yung kaya ko to. Ako na bahala. Okay? So, but here's something we need to remember. God never designed us to carry life alone. Hindi po dinesign tayo na soloista. Sabi po sa Galacia 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ang ganda na sinabi, it's a command. Carry each other's burden. Sabi, in doing so, sinusunod daw natin si Jesus. Alam niyo po, sa Exodus 18, there is this man called Moses, kilala niyo yan, and he's leading the people out of Israel. From morning hanggang gabi, okay, nandun siya para magbigay ng payo, mag-judge sa mga issue ng mga tao, eh million-million yun. 2 million, sabi mo na lang hundreds of thousands yung nagpapa-advise sa kanya. Sabi ng father-in-law niya si Jethro, hindi maganda yung diskarte mo, Moses. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Ang ganda ng payo ng biyanan niya, hindi niya sinabing, Moses, kulang ka sa faith. Or Moses, mahina ka. No, sinabi lang niya, masyado mabigat yung dinadala mo araw-araw to carry alone this burden. So alam niyo po, as I end, sometimes the problem is not that you're weak o mahina ka. Ang problema po, masyado tayong maraming kinakarga. Masyado tayong maraming iniintindi. Even yung problema bukas, inintindi mo na ngayon. So maaring solo mong kinakarga ang problema, pero God is here to carry the burden for you. Kailangan mo lang mag-i-open yung mind mo na maaring hindi solusyon ang binibigay sa'yo ng Diyos, kundi isang tao na makakatuwang mo, kaibigan, asawa, a pastor, a boss, para hindi mo solohin ang bigat ng buhay. Again, anong isang burden na matagal mo na binubuhat mag-isa? At sino yung trusted person na pwede mong kausapin para hingan ng tulong? Galacia 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad nyo ang kautusan ni Kristo. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po dahil bagamat naging productive kami mula Lunes hanggang Biyernes, Lord, pagpapasok ang weekend, Lord, minsan daladala pa rin namin yung problema ng Lunes. Daladala pa rin namin yung problema ng Sabado kahit Biyernes pa lang. So Lord, tulungan mo kaming maintindihan yung prinsipyo na kami ay nasa komunidad, nasa isang pamilya, organisasyon, upang magtulungang magbuhat ng pasanin ng bawat isa. Maging matulungin din kami, Lord God, sa mga taong nakikita namin naghihirap. Gayun din, Lord God, kami mag-offer din kami na matulungan kami ng iba. Salamat, Lord, sa weekend na parating. Tulungan mo kami ma-enjoy ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Thank you, Pastor. Ang ganda nun.
3: Carry each other's burden. Yeah.
0: Magtulungan. Oo,
1: magtulungan kasi it's never parang, hindi naman weakness yung pag-amin na nanghihina ka rin. Dahil lahat totoo naman tayo ay may kahinaan at kailangan ng tulong. Hindi ba, Pastor Jeff? Maraming salamat for that reminder. Thank you na hindi natin kaya lahat mag-isa.
0: Amen.
3: Amen.
1: Thank
3: Amen.
1: You, Pastor well, Jeff. Oh, sige, may gusto ko pa sabihin. Dagdag, Pastor.
3: Well, of course, tiyano. Sabado bukas, alas 4 po yan, ang ating simbahan, yung Anchor Church. Ako po yung nagli-lead nun sa may Elan Hotel, sa may Annapolis Street, every Saturday, 4 p.m. Kung nandun kayo, pasyal muna kayo bago kayo magpunta sa mall. And then makita-kita po tayo Sabado, alas 4 sa Anchor Church. And also, of course, yung ating libro, available po yan.
1: Jesus
3: Said. Kung gusto nyo pong makita. Yes, para tuloy-tuloy ang devotion nyo kahit na wala tayong programa na weekend. Bumili po kayo ng libro. Para isang kape lang katumbas na to, tiya. Kaya matutulungan natin mga kababayan natin na mag-devotion Monday to Sunday kung gusto niyo. Oo. Nasa TikTok, Lazada, Shopee, search niyo lang po Pastor Jeff, di ba? Dali akong hanapin. Oo. Anywhere.
1: Jesus Said. Maganda yan pang Christmas gift, birthday gift kay Mase on September 11. Oh, advance happy birthday to you, Mase.
3: 9/11 ka pala, Mase.
0: Oo, historical.
3: Historical. Hindi makakalimutan ng buong mundo ang iyong kaarawan.
1: Kaya totoo yan na hindi talaga makakalimutan. Pastor, padala mo na lang daw regalo mo, ha.
3: Walang problema. I-advance na natin yan. Advance natin ang libro yan. Firmado ni Daily Brad.
1: Yun ang gusto natin. Maraming salamat.
3: Natin ang t-shirt.
0: Uy, oo nga. Jesus Said.
1: Ganda ng shirt. Thank you so
3: nasa
1: much.
3: Nasa Worship Gen naman niya. Worshipgen.com. Doon yung ma-order po yan. Yan.
1: Maraming salamat, Pastor Jeff. Sige po.
0: Salamat, Pastor.
3: Again, ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mitzi and Jojo, thank you for listening. Ito po. Again, kita-kita tayo next week. God bless.
1: Happy weekend, Pastor Jeff. Happy first Friday of the month. Sa oras nga po na 7:46, mga kapatid, ang tamang oras na muna hatid sa ating lahat po yan ng Ultaflex. Uy, para sa mga nagkaka-wrinkles na, nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa ultabio.shop. At mga kapatid, pwedeng-pwede nyo rin pong mabili ang UltaBio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide para masubukan nyo, mga kapatid. UltaBio at UltaFlex Tandem. Now na! Ami, gusto ko munang batiyan, Ma Maricel, bago yung unang panayam natin mayamayang konti.
0: Oo, babawi lang ako kay Kuya Bernie Garcia, ha? Kahapon pa pala nanonood sa atin, eh. Nakalimutan kong batiyan. Magandang umaga sa'yo, Kuya Bernie. At daan sa mga kasamahan natin, kapatid natin sa IBC 13, magandang umaga. And of course, pati doon sa tatay ko na tuwing umaga ay nakikinig dito.
1: Hi, Daddy!
0: Tatay Bonnie, Halimi.
1: Tatay Bonnie!
0: Huwag ka munang maglabas na bahay, ha? At umuulan-ulan. Diyan ka lang sa loob.
1: Huwag muna maglakad-lakad.
0: Oo, diyan ka muna. Manood ka na lang muna ng TV. Makinig ka dito sa atin. At kay Tito Gaspar Milan dyan sa Laguna na kinukwento niya every morning nakataas na daw ang volume ng kanyang radyo. Radyo talaga siya nakikinig.
1: Ay, salamat po. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa radyo, good morning po sa inyo. Batingin ko na rin ang good morning si ang aking good friend, high school friend na katutok ngayon, si Arian Karen Itang, maging si Anjo, ingat kayo on your way to work. And binabati din natin si Kuya Henry Manuel. Ito yung sumali dati sa ating What's on Your Mind contest na isang taho vendor. Oh. Sabi niya, nako, cha-cha, welcome back. 2 weeks pong walang tinda dahil binaha ang tahuan.
0: Alam mo, kaya ang taas talaga ng respeto ko, ang laki ng respeto ko para dun sa mga manggagawa na talagang sinusuong yung ulan para po makapagtrabaho, na nag-sink in sa akin yan kanina papasok ko dito sa TV5 kasi ang aga-aga, 'di ba? Alas 5 ng madaling araw yung nagtitinda diyan sa karinderya malapit dito.
1: Oh.
0: Naglagay lang sila ng isang malaking-malaking payong kasi sila yung nagdadala ng pagkain doon sa mga manggagawa malapit dito sa may factory, malapit dito sa atin. Andun siya, madaling araw, silang mag-asawa, naghihintay doon sa kanilang mga papakainin na mga workers dyan, nilalako nila yung pagkain, naglagay lang sila ng malaking payong para hindi mabasa. So, saludo po kami
1: all
0: sa
1: year
0: inyo.
1: Round na ganun sila, no? Pero di nagre-reklamo na pagod
0: ka.
1: Na.
0: Nagre-reklamo.
1: Wala nagsasabing
0: walang magsasabing pagod. Wala rin silang choice, eh. Kailangan mong kumayod para buhayin yung pamilya.
1: At maraming ganyan na mga nakikinig sa atin. Kung may choice lang na huwag magtrabaho at magpahiga-higa sa bahay, yun ang gagawin. Eh, di ba?
0: Diba?
1: Wala, eh. Wala po tayong maleta, eh.
0: Di ba? Alam mo, bibigyan ko ng karapatan si EJ Obiena na mapagod.
1: Oy!
0: Nakausap namin kahapon, sabi niya, pagod siya. Oh, sige, okay lang.
1: Yung mga ganun, nakakapagod talaga.
0: Nagbigay ka naman ng pride sa Pilipinas. Sige, sige. Deserve mong mag-rest.
1: Correct. At isa pang nagbibigay ng pride din, si Alex Ayala.
0: Naman!
1: Limpak-limpak pala yung panalo dun sa tennis.
0: Ang laki pala, no?
1: Alam mo, na-realize ko, pwede ka maging milyonaryo nang di ka magnanakaw.
0: Diba?
1: At maglalamang.
0: Kailangan mo lang maging magaling sa tennis.
1: Oo. Sana naisip yun ng ibang government officials natin. Gusto niyo yung mama, nag-tennis player sana kayo.
0: Diba? Alam mo, parang isa na raw siya sa may pinakamalaking
1: sobra
0: earnings for this year.
1: Sobra.
0: Diba? Na atleta kasi sa dami ng panalo niya. Yung isang panalo niya, 10 million na agad.
1: 10 million US dollars or pesos?
0: Grabe. Hindi ko alam, eh, kung pesos ba yun o dollars.
1: Hindi ko
0: basta
1: na 10
0: million
1: ang
0: narinig ko. Kasi whether pesos o dollars,
1: ang laki.
0: Okay
1: hindi
0: sa
1: lang
0: akin.
1: Yun, maging yung mga sponsors niya. Well-deserved naman. Mm-hmm. Kasi hindi rin naman po madali yung pinagdaanan ng mga yan. Para po sa lahat na mga nakatutok sa atin ngayon na napapagod at iniisip natin, in our lifetime kaya magkakaroon tayo ng ganun pera? Hindi
0: Nako.
1: Siguro, pero okay lang yan.
0: Mm-hmm.
1: At least lumalaban ng patas araw-araw. Yun po ang mahalaga.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, batiin na rin natin ng good morning yung po mga magulang na nasa bahay ngayon at dyan po kayo nagluluto ng almusal ng inyong mga anak dahil karamihan po sa mga estudyante ngayon ay naka alternative learning mode.
0: Yes.
1: Oh. Taray nung kanta natin.
0: Nagulat din ako din.
1: Taray nung kanta, parang may lalabas na ano, no? Para po, yan ang masarap papakinggan, eh, habang nag-chill-chill ka.
0: Yeah.
1: Ulan, di ba, Tita Maricel? Oh. Nagluluto po kayo dyan ng sinangag.
0: Correct.
1: Sinangag na may itlog.
0: Ay.
1: At may tapa.
0: Naku, sarap.
1: Autosino. O di kaya
0: kamatis
1: lagyan mo.
0: Cucumber. Ay.
1: Ang sarap. Perfect.
0: Sarap.
1: Oo. Para po sa iba dyan na nakatutok sa atin ngayon, kasi nga po, Maraming areas po ngayon ang nag-shift to alternative learning mode. Buong NCR at Metro Manila naka-alternative learning system. Kasama rin po ang Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at maging sa Occidental Mindoro. Walang regular face-to-face classes pero tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Mm-hmm. Ayan, good morning po sa inyo. Kung kayo po ay magulang at worried pa rin sa inyong mga anak dahil doon sa kaliwat kanang mga nangyari dito sa mga eskwelahan nitong mga nakaraang linggo, abangan nyo po yung unang panayam namin ni Maricel ngayong araw na ito. Yusek Malcolm Garma, susunod na. Dito po yan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
5: We are ready. Let the dreams begin. Imagine One Asia.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gasabel Ga at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: 8:54 ang oras po natin ngayon. At para po sa mga nakatutok nga sa atin ngayong araw na ito ng Biyernes, kahapon po isinagawa ng DepEd yung Nationwide School Safety Drills. Matapos po yung original date, which is August 25. Binagpaliban po muna nila yan. Pero kahapon, wala nang active shooter reenactment. So, wala nang gaganap na attacker. Wala na pong, kumbaga, bawal na yung hyper-realistic or graphic simulations mismo ng active shooting. Kasunod po yan ang concerns itong mga psychiatric groups at psychiatrists tungkol sa possible trauma na po pwede pong dulot nito sa ating mga kabataan. Kasama po natin ngayon para ipaliwanag pa ito ang Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education, Yusek Malcolm Garma. Good morning po.
1: Yeah, good morning, Ms. Chacha at Ms. Maricel. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay.
0: Good morning po, sir. Sir, unahin lang po muna namin, kamusta po yung naganap na implementation ng school safety drill kahapon at saang areas po ito unang ginawa?
1: Kahapon, yung ating pinaka-national kick-off ay nangyari doon sa San Rafael, Bulacan, no? Sa Carlos F. Gonzalez High School. So ito yung pinaka-national. No? But again, simultaneously to, Ms. Chacha, ibig sabihin, meron din tayo mga regional kick-offs at maraming school ang nag-participate dito. So doon sa ating nakita sa Carlos F. Gonzalez High School sa San Rafael, successful yung ating drill at gaya nga ng nabanggit ninyo, marami na po tayong nabago, no, doon sa ating protocol, particular yung hindi na paggamit doon sa simulation or role-playing ng isang attacker. At dinaluhan po ito ng maraming stakeholder. Pangunahin na po sa dumalo sa ating pong naging drill kahapon ay ang DILG sa pangunguna po ni Sec. John Vic Rimuya. At kasama po niya yung mga iba't ibang pinuno rin ng mga ahensya sa ilalim ng DILG, ang PNP, ang BFP, at nandun din po ang OCD. At in fact, kabilang po doon sa ating mga observers ay yung pong mga kinatawan, no, ng mga psychological and pediatric societies.
0: Oo. Yusek, for what grade po yung ginawa kahapon? Grade school? High school? Dito sa San Rafael, Bulacan, high school.
1: Mm-hmm. Yung sa San Rafael po is a high school. Mm. So, from grade 7 to senior high school po yung participants natin kahapon.
0: Oo. Meron po ba tayong mga problema or gaps na nakita doon po sa nangyaring drill kahapon?
1: We are in the process of evaluating, no? But visually, syempre hindi natin kayang i-perfect kaagad ito, Ms. Chacha, no, Maricel. So, well, yung gaps natin, siyempre, kailangan mas maging realistic yung mga timings natin. Hindi pa din ganoon, sabihin, nagkaroon pa din ng panic, no? Nagkaroon pa rin ng konting disorganization. Mm-hmm. But, of course, expected naman yan, no? Kasi first time nila. At, siyempre, kailangan din nating inventaryohin yung mga assets natin doon sa lugar, no? For example, kung lahat ba ng ating mga classrooms doon ay merong mga kurtina, mga bintana, meron po bang mga doorknobs? Kasi yan po yung karaniwang nagiging po na, no? Na paano isasara ang pinto kung wala o hindi gumagana yung mga locks natin. So, these are the things that we'd like to find out based on the technical evaluation. By the way, hindi lang po naman kami, no? Meron po kami mga inimbitahang mga external parties to be able to really objectively evaluate, no, yung naging drill natin kahapon. So, we expect that there will be some gaps, no, and there will be gaps, no, including of course on the side of our law enforcers. Hindi naman ito karaniwan sa kanilang operations, no. Kaya nga sabi ni Sec. John Vic kahapon, it's also an opportunity for them to learn, no. Para nang sa ganon, kung sakaling mangyari nga ito ng totohanan, ay mas magiging accurate yung magiging response ng ating mga authority.
0: Oo. Sabi nyo nga po kanina may mga iba-ibang parties invited. There's DepEd, kasama rin po ang DILG. Meron din po ba from private institutions or mga psychologists present during the drill kahapon?
1: Yeah, they were there, no? We invited them. In fact, even before we proceeded kahapon on September 3, we had a meeting with them. Kasi nga, one of the reasons why we postponed August 25 is really to listen to them and integrate their comments, no, and then suggestions nila. So, yan na po yung naging bunga, no, ng ating bagong protocol. At we invited them to join us yesterday. And they sent representatives. At kasama po sila sa nag-evaluate. And definitely, papahalagahan po namin yung kanilang evaluation. So that mas ma-improve natin, Ms. Chacha, yung ating protocol. At nang sa ganon, kung sakaling ulitin natin ito, mas ano na siguro, mas improve na.
0: Mm. So, Yusek, kung sinasabi na wala na yung simulations nung mismong active shooter, pero may konting, may binabanggit kayo kanina, may ginamit kayong term kanina, parang may konting, ano po, gulo? Paano yung, may binanggit po kayong word kanina?
1: Parang may mga disorganizations yun. Pa, no? Sabihin, hindi kasi siyempre kung drill ito for the case of the Gonzales High School nagpractice po yan eh pero in spite of the practice ay hindi pa rin talaga perfect 100% na nasunod yung practice nila, no? So ito yung mga ano, and of course again, sabi ko nga, Ms. Chacha, expected naman natin ito.
0: Oo.
1: Hindi talaga natin mape-perfect agad-agad.
0: Yes. Opo, understandable. Yusek, ano exactly yung nangyari kahapon kung wala na mismo yung drill na gagawin na may kasamang active shooting and all that, para lang po mas maintindihan din ng mga magulang? Ano na lang ang nangyari kahapon? Anong mga itinuro natin sa mga estudyante?
1: So ang trigger talaga ng drill ay yung alarm natin, Ms. Chacha, no? So katulad ng fire drill and earthquake drill, no? Wala namang actual na sunog o wala namang actual na lindol, no? Pero once we hear the bells or the alarms, no? Alam na natin at that's the drill, no? So kahapon ganun din. Ang kakaiba lang po dito is that we made sure that the alarm is distinct, no, from what we are using or we usually use for earthquake and fire drill, para ho ma-distinguish ng mga bata at ng mga teachers natin na hindi ito fire drill, hindi ito earthquake drill, but this is another form of a drill, at ito na nga yung tinatawag nating drill for human in use threats. So it started with the alarm. Ongoing, parang usual day po ng isang eskwelahan, may nag-PPE, may nagka-klase. And then suddenly, once they recognize